Magandang umaga mga kabandido! Ayaw na. Ha? Bakit ayaw niya? Ha? Siya, ha? Ikaw, ha? Ayaw pa. Ha? Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, Wednesday, September 2, 2026 na po. Kadalawang araw na Setyembre. Ah? Merry Christmas. Ilan araw? 114 days. Pasko na. Si Angelo Redaha ang naglalagay. May countdown na sa atin si Angelo Redaha. 114 days. Pasko na kay MRP. Kasama supporter natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Po si Ira Panganiba. At ito po ang makapaksa na ating tatalakay. Ngayon pa na! Pilandok, ganap ng tropical storm. Patuloy na pag-ulan, inaasahan. Piso, bumagsak na naman, bagong record low na 62.35 kada dolyar na itala kagabi. Presyo ng langis, sumirit na naman pataas, bunga ng US-Iran war. Pero presyo ng LPG bumaba mula Setyembre 1. Mabigat na daloy ng trapiko, asahan pa rin sa NLEX ilang entry o ilang pasukan. Isinarado kahapon. Pinsala sa agrikultura dahil sa habagat, mga bagyo umabot na sa 2.84 na bilyong piso. Senate probe laban sa epekto ng habagat, bagyo sa kawalan ng disaster mitigation, ikinasa ni Senador Tito Soto. Mahigpit na pagpapatupad ng no-build zone, hinikayat ng Pangulong Bongbong Marcos. Militar, walang alam sa paggamit ng DepEd ng certificate para sa 15.54 million peso confidential fund reward. Office of the President budget briefing, tinapos ng wala pang isang oras. A's mula sa Indonesia, umabot na sa Luzon, Visayas, DOH nagbabala sa publiko. At US President Donald Trump, bantang gaganti sa atake ng Iran. Yan po ating mga paksa ngayong araw ng Miyerkules, September 2, 2024. Miyerkules, ha? 2026 na. Tatapos na ang 2026. Nasa Berna tayo eh. Ganyan yan eh. Pag nasa Berna tayo, inaasahan na natin ang patapos ng taon. Because advance tayo mga Pilipino. Tulad na nakagawian, yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at ihimay natin ang mga yan. Pero katulad na nakagawian, ha? Nakagawian natin. Si Angel Oredaha, 114 days, Pasko na kay MRP. Angel Oredaha, good Wednesday morning, Lodi Kabandido, Kuya Ayer Panganiban, Simbang Baklaran, Malolos Bulacan, Kapi Kape, Maring Mount Samson ng Manila Bulletin, Propa Extra Rice, susunod na RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Tapos ng morning report. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark. Percy Fernandez Tarciso, good morning, Sir Ira P. Done, like, and share kay MRP, sabi ni Angelo Reda. Thank you, Angelo. Mark Mallorca, kung susundin pala natin ang lohika ni Auntie Claire, dapat pala gawing triple ang toll sa NLEX para kumonti ang sasakyan. Kimura Dolores, happy Wednesday morning, Sir Iroh V. Panganiban, Kapagapay, galing sa Japan. Good morning, Kimura. Ferdinand Enriquez, magandang Miyerkules ng umaga po, Sir. Good morning, Ferdinand. Roxanne Coso, good morning po, Sir Iroh V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Pagdito Cabiles, good morning, Sir Idol. Magiging taya ng panahon. Kanina alas 3 sa madaling araw

Pag yung Pilandok ay namataan, may 1,200 kilometro sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Ito ay patuloy na nagtataglay ng lakas ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbukso na aabot ng 80 kilometro kada oras. Bumabaybay si Pilandok sa direksyong silangan, hilagang silangan sa bilis sa 10 kilometro kada oras. Ang southwest monsoon naman o hangin habagat ang nakakapekto sa Luzon at Visayas. Ang Batanes ay makakaranas sa pag-ulan dala ng southwest monsoon o hangin habagat. Ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat dala ng habagat. Ang Mindanao ay magiging hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat dala ng localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:44 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6:08 ng gabi. Oh, 24 minutes na lang. 24 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Good Wednesday umaga, Boss Idol Ira, and to all solid KMRP Dido. Good morning, Pedro. Standby Jojo Sikat, patuloy na humina ang halaga ng Philippine Peso laban sa US Dollar at umabot sa bagong record na low na 62.35 to the dollar sa intraday trading kagabi o kahapon ng hapon. Bandang alas 10 ng umaga, bumagsak ang piso sa 62.35 kada dolyar, lampas sa dating record low na 62.265 to the dollar na naitala sa pagtatapos ng trading noong August 28. Nagbukas ang piso sa presyong 62 pesos and 25 centavos to the dollar. Iniugnay ang paghina ng piso sa mga bagong pangamba sa Middle East at sunod-sunod na pagtaas ng policy rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong Huwebes, itinaas ng BSP ang policy rate sa ikatlong sunod na meeting dahilan upang umabot sa 5.0% ang benchmark policy rate.

0: value ng dolyar sa piso, 63 pesos and 49 centavos ang isang dolyar. Yan ang opening value ng dolyar sa piso. Bumibigat talaga ang panahon natin. Bumibigat ang mundo natin. Live mula sa Zoom, nagmamadaling balita, spokesperson at member ng defense team ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa ihaharap ngayon ng prosecution bilang hostile witness sa impeachment trial. Live mula sa Senado si Jojo Sikat. Jojo, good morning. Jojo, wala ka audio. Oops. Wala. Wala, wala, Jojo. Oh. Hindi siya naka... Okay siya eh. Oo. Si Jojo ang... Oo. Wala, Jo. Wala talaga. Ulit tayo, ulit. Ulit. Ulit tayo. Okay. Ulit muna tayo. Pabalikan natin si Jojo kasi importante yung balita niya dahil ang uupo mamaya si Michael Poa. Si Randy Santisas, nakikinig, listening. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Rick Orasyon, good morning Sir Ira, good morning Rick Orasyon. Yes, good day, Sir Ira. Alam nyo, si Claire, ICC na yan. Anak ni... Oh, naku, walang pakialam yan sa mahihirap. Kabaan din yan. Tandaan mo, Claire. Sip-sip ka sa government. May araw ka rin. Nagalit kay Claire Castro talaga eh. Oh. Mark Mallorca. Akala siguro ni Auntie Claire, yung mga dumadaan sa NLEX, pupunta lang sa Manila para mag-Star City at mag-SM. At hi, Ms. Amoy Bernante, congratulations sa OFW, 62 pesos to the dollar ngayon. Sana all, morning MRP, morning Sir Ira. O nga, congratulations sa mga OFW. Samantala, muling sumirit ang presyo ng langis sa world market dahil sa panibagong... O teka, unahin na muna natin ito si Jojo Sikat at baka magulo pa yung audio niya. Jojo, okay ka na ba?
1: Yes, yes. Okay na ako. Yun, pumasok na rin. Oo, medyo hawak ko na ito, no? Ito nga sa inaasahan nga ang dito sa 20th araw ng impeachment trial, inaasahan itong harapan ng spokesperson at ng prosecution at ng depensa sa paglilitis, pero hindi bilang tagapagsalita. Iharap itong prosecution si defense counsel at spokesperson atol ni Michael Wesley Poa bilang hostile witness. Si Attorney Jay Tolosa Jr. naman na spokesperson ng private prosecutor ang magsasagawa ng direct examination o pagtatanong dito kay Poa. Tatanungin si Poa ukol sa kanyang nalalaman nga at papel sa paggamit ng liquidation na naging confidential funds ng Department of Education kung saan nagsilbi siya bilang undersecretary, chief of staff at spokesperson nung kalihim ng departamento si Vice President Sara Duterte. Sinabi naman nito si House Deputy Speaker Paulo Ortega na central figure dito si Attorney Poa. Dahil sa pagdinig ng Kamara noong taong 2024, tinukoy na si Poa yung nagsabi sa isang kapwa DepEd, undersecretary, binabanggit ito kapwa, si Nicolas Mampin, no? Na manghingi ng certification ng Philippine Army ukol sa youth leadership seminars na nilahokan yon ang DepEd. Sa paglilitis kahapon, sinabi ng dalawang army colonel na hindi nila alam gagamitin yung ginawa nilang certification ukol nga sa seminar para i-justify ng DepEd sa commission and audit yung paggamit ka ng DepEd sa confidential funds ito. Kapag natapos yung pagsasalang dito kay Poa ngayong araw, isusunod na testigong si Assistant National Statistician na Marisa Grande kung saan ay tatanungin kung may record ba ang Philippine Statistics Authority ukol dito kay Mary Gaze Piatos Biko Harina, Migi Mango o Mangga, no? At isa iba pang idineklara ng COA na binayaran gamit ang confidential pass na OBP. Maaring ngayon sabihin din ng prosecution ang pasya kung ipatatawag nila o hindi si Colonel Raymond Dante La Chica, ang dati security officer ni BP Duterte na itinuturong humawak ng 500 million pesos na naging confidential pa naman ng Office of the Vice President. Sinabi naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Regina Togo na maaring ngayon din daw ilalabas yung desisyon ng schedule ng impeachment trial na pwede daw naman natili sa umaga o kaya pwedeng ibalik sa hapon o pwede rin mag-mix, pwedeng sa araw idaraos sa umaga at may araw din na idaraos ito sa hapon dahil nga nasasabay ngayon ito sa pambansang budget bukod pa doon sa plenary session. Yun ang kaganapan sa Senado kasama. Yes, kasama Ira.
0: Hindi naman nilinaw nung mga taga-AFP, no, na walang ginamit na intelligence fund dun sa youth summit. Kasi sinabi lang nila, walang binigay sa amin.
1: Oo, kasi walang binigay kasi sa kanila. Yun lang ang sinasabi nila dahil may pondo naman daw.
0: Oo.
1: Pero hindi naman sinabi niya sagot lahat ng army.
0: Oo, kasi yung gastos ng DepEd...
1: Ang participation ng DepEd doon gastos, sa mga ginamit na school.
0: Oo, yung gastos ng DepEd, gastos ng DepEd eh.
1: Oo, kanya-kanyang gastos daw.
0: Oo.
1: Yun yung matinaw.
0: Oo,
1: kaya
0: diba?
1: Sabihin, doon maaring ginamit yon confidential pa ng DepEd, no?
0: Oo.
1: Confidential pa ng ibang ahensya na kasama sa partisipasyon. Pero ang sabi nung Philippine Army officers, itong dalawa, si Maran Singh at saka si Panopio, Colonel Panopio, ay umaabot lamang umano sa 30,000 to 60,000 yung kada youth leader youth leadership seminar, no? O summit na ginawa nila. Pero yun ay tanong naman natin doon kahapon dito sa deputy spokesperson na si Garal na kanila naman ipapaliwanag ito sa kanilang takdang panahon ng kanilang oral argument. Yun sila naman na mag-oral argument at maghahatid ng kanilang mga testigo.
0: Isa pa, Jojo.
1: Yes.
0: Kasi sinasabi ni ano ni sino to, Borasing, 'di ba? Hindi naman niya alam na gagamitin yung 'di ba? Hindi naman niya alam na gagamitin sa depensa. Hindi naman ginamit sa depensa ng impeachment o kaya house. Hiningi yung certification kasi kailangang magbigay ng resibo para sa COA.
1: Oo, kasi ang sinabi niya hindi alam na gagamitin para sa liquidation ng COA.
0: Oo, kasi parang pinalalabas ng prosecution. Kaya kinuha yung ano, certification gagamitin sa impeachment eh. Hindi para sa impeachment, para sa COA report.
1: Para sa COA report 'yun ang inano nila.
0: Nilinaw ko lang kasi
1: Hindi nila alam na gagamitin yung sa COA report yung kanila certification 'yun sabi nila. Pero matino naman din sinabi kahapon ni Borancing, ni Colonel Borancing, kanya-kanyang gastos.
0: Kanya-kanya.
1: At yun mismo kay Attorney Robles.
0: Oo.
1: Na sinabi niya kanyang gastos.
0: Oo. Oo. So, hindi ko maintindihan kung ano yung tama yung sabi ni Attorney Jude Roy. Di ba? Walang puro inconsequential yung ano yung resulta ng...
1: Oo. Kaya nga, kaya ito, ang tabayanan natin, yung party naman ng depensa, no? Dahil next week, matapos na itong Article 1
0: ang natatapos na, Article 4. Tapos ito, Article 1. Meron pang 2 and 3 eh.
1: 2 and 3. O, iuhuli ang 2. Yung tax and bank record ni BPI.
0: Oo, na malamang ano eh. Maging sakit din ang ulo para sa prosecution eh. Kasi tax and bank record yun eh. Di ba? Kung hindi ka magaling na accountant, matataranta ka ron.
1: Oo, kaya yun ang mga matinding bakbakan ano yun sa Article 2 kasi yan ang susubaybayan ng ating mga kababayan. At hindi sa lahat, ang susubaybayan nila yung party naman ng depensa. sa pagka-presenta nila ng mga testigo. Yung kanilang counterpart naman dito sa paano nila dedepensahan yung mga allegasyon ng prosecution panel.
0: Bising-bisi sila dyan. 62 pesos na isang dolyar, ha?
1: Ay, oo. Hindi ko nga alam eh. Hindi ako masyadong pamilyar dyan. No? Kapag tumaas ba ang dolyar sa peso, bumaba ba rin ba ang palit ng peso sa yen sa ibang currency?
0: Oo.
1: Apektado rin, ano?
0: Apektado. Snowball yan eh. Di ba?
1: Kailangan natin mag-export na mag-export para makasabay tayo.
0: Hindi rin totoo yun. Kasi pag nag-export tayo, on the average, 62% ng ine-export natin, 62% ng piyesa ng ine-export natin, ini-import din natin.
1: Yun nga lang. Oo. Kaya ang mahalaga, kung paano natin pabababain itong piso, dapat talaga tumaas yung ating gross domestic product.
0: Yun.
1: At yung ating economic growth, no?
0: Oo. Busy-busy kayo dyan sa ano? Sa impeachment. Wala nang trabaho nangyayari.
1: Kaya nga. Diba? Kaya nga, ayun, ang pinag-uusapan ngayon kahapon, nagpa-presscon, si Senator Joseph Victor Ercito. Tungkol nga dito sa sinasabing budget deliberation. Kaya nga, Webes, Biyernes, gaganapin. Pag hindi kinaya, maaring gamitin Sabado. Pero kung kakayanin talaga, mas maganda. Kasi hinati sa 8 yung kanyang vice chairman ng Pinas. Pero ito si Senator Loren Legarda, ay maaari kung hindi, kung magpapatuloy yung kanyang medical leave, ay yung kanyang mga deputy chairmanship ng mga hinahawakang ahensya ay posibleng ihati doon sa ibang deputy na chairman o vice chairman ng Finance Committee.
0: Sige, magbawas pa sila ng senador. Tignan natin kung gaano kabigat trabaho nila.
1: Kaya nga, oh. Okay. Yun ang kaganapan. Bayanan natin mamaya yung face-to-face ng dalawang spokesperson. Pero hindi sila spokesperson ngayon, ha? Ito prosecution at defense panel. Back to you kasama ng Ira.
0: Salamat si Jojo Sikat mula sa Senado. Mainit ang bakbakan mamaya sa Senado, ha? Tignan natin kung saan tayo pupunta. Di ba, binilitan na natin yung dolyar. Ito, muling sumirit ang presyo ng laki sa world market dahil sa panibagong bakbakan ng Estados Unidos at Iran. Isang development na maaaring magdagdag ng pressure sa presyo ng gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pagtaas. Umakyat kahapon sa $91.05 per barrel ang Brent crude, habang nasa $86.59 per barrel ang West Texas Intermediate. Kahapon, September 1, matapos ding tumaas sa mahigit 2% ang parehong benchmark nung nakaraang araw. Muling uminit ang tensyon matapos umatake ang Estados Unidos sa Iranian rocket launchers sa Strait of Hormuz, at gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile strikes laban sa US military targets sa Jordan. Mahalaga sa Pilipinas ang paggalaw ng global oil prices dahil umaasa ang bansa sa imported na langis at petroleum products. Patay sa pinakahuling Philippine Energy Situationer ng Department of Energy, pangunahing nagmumula sa Middle East ang crude oil imports ng bansa, kabilang ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Iraq. Ang Strait of Hormuz naman ay isa sa pinakamahalagang oil shipping routes sa mundo. May magandang liwanag sa nakikita nating magiging problema. Umaba ng 40 centimos kada kilo ang presyo ng LPG simula kahapon ayon sa Department of Energy. Kautumbas ito na humigit kumulang 4.40 pesos na bawas sa karaniwang 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang presyo sa kabila ng pagtaas ng international LPG contract price mula $634 per metric ton noong Agosto papuntang $649.50 noong Setyembre. Napababa naman ang kabuuang gastos dahil bumaba ang freight cost mula $120.82 patungong $94.41 per metric ton, gayon din ang average peso dollar exchange rate na 61.59 to the dollar noong Hulyo, na bumaba ng 61.40 to the dollar noong Agosto, pero umakyat ng $62.45 ngayong sa September. Sinabi ng DOE na ang international LPG contract prices ay nakadepende sa global market conditions. Para sa September, tumaas ang presyo dahil sa mas mataas na crude oil prices, geopolitical tensions, supply constraints sa Middle East, at mas malakas na demand sa Asia bago ang winter season. Tinatayang nasa 1,031 pesos hanggang 1,536 pesos ang retail price ng 11 kilogram LPG cylinder sa bansa ngayong September, ngunit maaaring mag-iba aktual na presyo depende sa brand, lugar, at iba pang market forces. Pinayuhan din ng Department of Energy ang mga mamimili na ikumpara ang presyo ng LPG sa kanilang lugar at bumili lamang sa autorisadong dealers at retailers upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng produkto. Si Jaime Samoya Bernantes, Sir Ira, ano bang gustong makuha ng prosecution team panel dito kay Attorney Poa? Di kaya lalo lang sila na mapahiya? Di ko alam. Depende. Depende sa gusto nilang bunutin eh. Kasi makikita mo lang yung gusto nilang bunutin sa summation eh. Pag nag-summarize na ng ano, pag nag-summarize na yung ano, yung nag-ano na, nag-final argument na yung mga abogado, doon mo lang makikita kung saan nila gustong dalhin yung mga nabunot nila at nabugbog nila at nahukay nilang mga ano eh, mga ebidensya daw or mga impormasyon mula doon sa kanilang mga witnesses. So hindi ko alam. Mamaya, siguro mamayang gabi, mamayang umaga, alas 10, abangan natin. O sige, sandali lang. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: las 8:33 se pone Umaga. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, balitaktakan, kwentuhan at huntahan. Tignan lang muna natin, balikan natin si Jojo Sikat, Senator Soto, pinaiimbestigahan ng sanhi at pinsala ng sunod-sunod na bagyo at habagat na naging dahilan ng mga pagbaha. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Pinaimbestigahan ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III ang sanhi at pinsalang naidulot na sa bansa ng sunod-sunod na bagyo at habagat na nagbunga ng pagbabaha dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Ayon kay Soto, layunin ang investigasyon na mapalakas ang disaster mitigation effort ng bansa sa panahon ng kalamidad. May pangangailangan anya na masuri ang katatagan ng mga public infrastructure sa gitna ng dumarami na matitinding bagyo at habagat. Bagamat kilalaan niya ang mga Pilipino sa pagiging matatag, pero dapat anyang manatili ang ipinagkatiwala ng publiko sa pamahalaan sa paghatid ng dekalidad na public service, infrastructure at pagpapanagot o accountability. Sa inihaing Resolution Number 61 ni Soto, tinukoy ang nararanasan sa bansa ng linggo ang bagyo at habagat itong nakalipas sa buwan ng Agosto na nagresulta sa malawakang pagbaha, suspension ng klase at trabaho, pagka-estante ng mga commuters, pagsasara ng ilang negosyo at pagpasok ng baha sa mga kabahayan. Binanggit din ang report na nasa 5.1 billion peso na ang halaga ng pinsala sa public at private infrastructure at pagkulap sa pagkasira ng mga kalsada, tulay at flood control structure. Kaya naghayag ng pagkabahala si Soto sa katadagan at pagiging epektibo ng public infrastructure, particular na ng flood control project na naglalayong protektahan ang mga komunidad sa baha. Nagayag din ng pangamba si Soto sa report ng Department of Health na nasa 5,486 na ang kaso ng leptospirosis at 344 lang nasawi dahil sa mga matitinding pagbaha dahil sa habagat. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala mga binahang lugar sa Central Luzon na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos. May report si Chona Yu live sa Malacanang. Chona, good morning.
2: Magandang matraffic na umaga, Sir Ira. Wala pa ako sa Malacanang. Biyahe pa lamang dahil sobrang traffic ngayon. Parang NLEX na rin itong kahaba, itong Metro Manila.
0: Anyway. Wala na.
2: Alas 7 pa lang ako umalis ng bahay. Alas 8:30, nandito pa lang ako sa may Espanya.
0: Wala. Baha oh. Din yan, baha.
2: Parang NLEX na rin itong umagang-umaga. Anyway, biyaheng Central Luzon ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para inspeksyonin yung mga nabahang lugar sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Unang tutunguhin ng Pangulo, i-inspeksyonin niya ang nasirang Aquino Bridge sa Romulo Boulevard sa Barangay Kutkot sa Tarlac City. Ito yung nasirang tulay sa kasagsagan ng pananalasa ng habaga. At sunod nito ay tutunguhin naman ng Pangulo, i-inspeksyonin din yung isa pang tulay na nasira, yung Agana Bridge, dyan din yan sa Romulo Boulevard sa Barangay Kutkot 1 sa Tarlac City. Mula Tarlac, lilipad ang Pangulo patungo ng Zambales para alamin din yung sitwasyon doon sa Barangay o Santa Fe National High School sa Barangay Santa Fe, San Marcelino. Aalamin naman ng Pangulo yung sitwasyon ng ating mga kababayan na nalubog sa baha doon. Mula Zambales ay lilipad ang Pangulo patungo ng Pampanga. I-inspeksyonin naman niya yung nasirang Santo Cristo Dam sa Barangay Santa Rita sa Lubao, Pampanga. Pagkatapos nito ay bibisitahin ni Pangulong Marcos yung PAG 4 Multipurpose Evacuation Center kung saan nananatili yung ilang mga kababayan natin na naapektuhan ng baha dyan yan sa Barangay Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Pagkatapos nito ay magkakaroon din siya ng pagbisita sa Pampanga Provincial Evacuation Center. At yan yung kanyang magiging biyahe ngayong araw sa Central Luzon. Pero hindi pa yan natatapos yung kanyang araw dahil pagbalik ng Metro Manila, dadalo ang Pangulo sa 58th founding anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing ng Philippine Air Force. Dyan naman yan sa may Villamor Air Base sa Pasay City. Mamayang alas 4 na yan ng hapon. Supposed to be ay 2 p.m. yung kanyang schedule sa Villamor, pero iniurong ito dahil nga sa pagbiyahe niya sa may bahagi ng Central Luzon.
0: Siya,
2: at mayroon ding regular press briefing. Mamayang si Hanen.
0: Hindi siya abot.
2: Hindi na abot sa kung alas 2, kaya minove ng 4 p.m.
0: Hindi pa rin naabot. Hindi aabot.
2: Naka-chopper yun eh. Yung mga reporter ang hindi aabot.
0: Naka-chopper ba? Eh kung chopper, paano niya malalaman kung gaano kahirap tumakbo sa NLEX kung mag-chopper siya? Yan yung sinasabi ko eh sa mga policy maker natin. Eh. Gawa sila ng gawa ng policy tungkol sa traffic, tungkol sa baha. Hindi na pa nila nararanasan.
2: Eh, yun lang. Yung mga kasamahan nating bumiyahe, mukhang kanina pa ng madaling araw, hindi pa nakararating ng Tarlac.
0: Kagabi pa raw, di ba? Dun sa chat group, kagabi pa raw dapat umalis.
2: Hindi nga daw press bus dapat ang ginamit, press boat.
0: Yun.
2: yun.
0: Yan, katulad ni, sorry ah, si Auntie Claire. Ang dami na namin niya sinabi. Gusto ko sana sabihin sa kanya, you say Claire, magkotse ka kaya papunta dun sa engagement ni Presidente sa Central Luzon bukas, today. At tumakbo ka sa NLEX. At saka mo sabihin sa amin. Saka mo sabihin sa amin na ano, kung ayaw
2: nyo... Huwag nang pumasok ng NLEX.
0: Saka mo sabihin sa amin. Sige, huwag ka dumaan ng NLEX. Dumaan ka sa MacArthur Highway. Subukan mo lang. Diba? O kaya dun sa Maharlika Highway, dito sa may bandang ano, sa may bandang Bulacan, Nueva Ecija. Subukan mo rin. Diba? Tignan natin kung hindi ka mapeste sa tindi ng traffic na dadaanan mo. Diba?
2: Eh, yun nga eh. Anong experience nang naihing-ihi ka na nasa gitna ka ng kalsada?
0: Diba? Nagbabaong ka ng bote ng tubig ng litro para lang pagka nadali ka, may safety ka. Diba?
2: Okay lang sa mga lalaki, paano sa mga babae?
0: Di ba? Ewan ko ba, itong mga to, hindi ko maintindihan yung mga... Hindi kasi, wala kasing on-the-ground experience dahil laging may wangwang, may backup, may julalay, di ba? Tapos pag wala na yung mga julalay, pauwi na lang ng bahay nila, may driver din, so okay na rin sila, di ba?
2: Hindi sila mapapagod kakadrive. Pag traffic, pwede nilang tulugan yan eh.
0: Eh, ikaw, nagmamaneho ka ngayon, nagre-report ka pa. Kita mo, nadidinig ko, nabubulunan ka na. Di ba?
2: Pag may lumalapit na sa sakin, tumutunog eh. Alarm. Diba?
0: Alam mo eh, di ba?
2: Ayun.
0: Yun yung sinasabi kong ano eh. Policy makers who do not experience anything about the policies they are making. Diba?
2: Tama yun. Totoo yun. Kasi may disconnect kasi sa ground.
0: Mm-hmm. Diba?
2: Yun ang problema sa ating mga opisyal ng gobyerno.
0: Alam mo, hindi naman sa pinupuri ko, no? Kaya lang nakita ko namang nangyari kasi kasama nila ako palagi nung araw. Yung si Art Tugade, dating si Transportation Secretary Tugade. Kaya niya naisip yung bus carousel. Kasi sumakay ng bus sa EDSA yan eh. Diba? Isang linggo ng bus sa EDSA yan.
2: Yan? Incognito? Walang mga julalay?
0: Oo, walang media-media. Dalawang beses. Oh. Kaming dalawa lang eh. At saka yung aid niya eh.
2: Oo.
0: Sakay kami sa bus eh. Ay, sa kanya, subukan mo sumakay sa bus. Tignan mo kung ano nararamdaman ng mga ano, ng mga ordinaryo sumasakay. Tapos
2: tama naman.
0: Pagbaba niya, may realization na siya, 'di ba, na hindi uubra yung mga lumang solusyon.
2: Mm-hmm.
0: Yun yung sinasabi ko eh, 'di ba? Ewan ko yung iba.
2: Napaka-effective ng bus carousel ngayon, ha? Bilib oh, ako dyan.
0: Subukan mo tanggalin yan. Awayin ka na ng mga, ano, ng mga pasahero.
2: Ang concern ko lang yung mga bus stop medyo malalayo sa mga convergence area.
0: Hindi. Dapat aayusin pa yan eh. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon eh. Diba?
2: Particular kasi, sa may, ano, yung Cubao. Ay, napakalayo.
0: Oh, lalagyan dapat ng ano yan eh. Lalagyan dapat ng, anong tawag mo rito, ng mga overpass na daanan.
2: Mm.
0: Kaya lang eh, hindi na nga natapos kasi tapos na sila. 'Di ba?
2: Ayun lang. At sana mapagana nila yung mga ano nila, elevator kasi kawawa yung mga matatanda pag umaakyat sa bus carousel.
0: Ayun na lang
2: yung sa mga bus carousel, may mga nakalagay na kasi na mga elevator pero hindi gumagana.
0: Ayun na naman, 'di ba? Ano na naman eh, props na naman eh. Diba?
2: Oo, nandun. Ang ganda nga eh, nakasalamin yung elevator eh. Kaya lang may do not cross the line.
0: Diba?
2: May nakapali.
0: Props, display, drawing, pa-cute.
2: Eh, nakakapanghinayang. Nakatiwangwang lang nandun. First time kong na-experience kasi yan dito sa may monumento, yung unang stasyon ng bus carousel. May mga matatanda akong nakakasabay dyan. Hirap na hirap makaakyat. Pero merong elevator. Yun nga lang,
0: elevator
2: may nakaharang hindi gumagana. Yun lang ang problema.
0: Sinulat ko na nga yung ano. Katulad niyang EDSA. Sinabi ko na hindi magagamot yung EDSA traffic na sesementohan mo lang yung EDSA. Kailangan ayusin mo yung parang ginawa sa NLEX nung mga Lopez nung araw. Binakbak nila yung buong NLEX, di ba? Tapos binuo ulit nila. Wala.
2: Eh, ano pa, full pa yung plate ngayon ni DPWH at ni Transportation eh. Kasi
0: eh, may baha pa siya. Di ba? May EDSA pa siya. May, di ba?
2: Eh, yun ang problema.
0: Ang dami nilang problema. Sige na. Punta ka na sa malaki. Topic ko naman dun sa gate sigurado pagdating pagpapunta na ako ron.
2: Ayun. Eh mamaya may Palace Press briefing si Palace Press Officer Claire Castro pero inaalam pa kung anong oras. Magandang umaga. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu sa Palasyo ng Malacanang. Wawa naman, hindi makagalaw, naipit ng traffic. Ay nako, ilang bansa sa mundo na nasolusyonan na yung problema nila sa traffic? Ay, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ilang bansa na nasolusyonan sa sarili nila, ang sarili nilang problema sa baha? Tayo, ganun pa rin. Ang palaging kwentuhan, hindi kasi naitutuloy yung proyekto. Magmula isang presidente, papunta sa kabilang presidente, lahat ng presidente sinabi yan. Hindi kasi naitutuloy yung proyekto mula isang presidente, palipat ng ibang presidente. Lahat sila sinabi yan. Lahat, walang sumunod.

Diana Gray, bakit pa kaya pinaiimbisiga ng sani at pinsala ng sunod-sunod na bagyo? We can read between the lines. Ang sani ay gawa ng korupsyon ng mga magnanakaw. Imura Dolores, alias si Senator Soto, ay eat bulaga kindat Pepsi. Diana Gray, ang sabi ng Pangulo, bumabaha dahil sa lakas ng ulan at nabago ang petsa ng mga bagyo. Baka nga naman. Rosa C, good morning po. Good morning. Sir Nikilevich, Rasputin. Sa yunabi ni Kimura Dolores, uy, alam ko yan, naalala ko pa yung kaso ni Pepsi Paloma. William Trenta, tignan nyo, napakasipag ni President Bongbong Marcos, yan ang totoong leader. Ubo. Yan ka na naman. Teresita Cruz Aguiling, good morning Sir Ira. Magtuturo na naman, magtuturo ang Pangulo sa bi-camera action. Sa Leti Frias, ano po Sir, puntahan ni Bongbong ang baha, gawin niya, sipsipin niya at ibugan niya kay Claire. Total, nako, ayan na naman to si Leti Frias talaga. Oh. Shirley Uyang, BBM, magdala ka ng ayudang pera at pagkain. Magbigay ka ng bangka, rubber boat, di puro ka bisita, wala kang dala. Tigilan mo pamimigay na stop toy, kaloka ka talaga. Imura Dolores, laki ng budget ng mga Marcos eh, si BBM, 10.1 billion. Grabe, saan mo yung gagamitin? Ko, masakit ang ulo ko. Diba? O, ito na nga yung balita. Hindi siya nga yun ng Malacanang sa panukalang gawin libre muna ang koleksyon ng toll fees sa North Expressway sa gitna ng maraming sasakyan ang na-stranded dahil sa traffic jam at bahang nagsimula nito lamang Sabado. Ang katwira ni Presidential Communications Office Undersecretary Per Castro, mas maraming papasok at gagamitin ng NLEX kung ililibre ang toll fee. Magiging dahilan na niya ito ng mas matinding trapiko. At kung ipararating pa niya ang panukalang ito sa Pangulo, naniniwala si Castro na dapat ay magkusa na ang pamunuan ng NLEX na magdesisyon sa bagay na ito. Sa kabilang dako, sinabi ni Castro na napag-usapan sa situational meeting ang problema sa NLEX. Huwag niyo daw gamitin. Kung wala na akong gagamit na daanan. Kung pupunta ho kayo ng Northern Luzon, yung NLEX ho ang main corridor. Excuse me. Yan ho ang isa sa pinakamatinding ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang itayo ang NLEX at saka ang SLEX. Dahil pinagkabit niyan yung South Luzon at saka Northern Luzon sa Metro Manila. Hindi ka dadaan sa bayan-bayan. Yan yung version natin ng ano, yan yung version natin ng freeway. May bayad, kaya hindi free. Expressway lang. Uspapa, si PRRD po, pinagpatuloy ang project ni Marcos Sr. Hindi lang ni Marcos Sr. Pati ng lahat ng ibang presidente. Kay Noy-Noy. Shirley Uyang, Soto Investigasyon, di ba ayaw niyong investigasyon ng flood control scam solution? Ang kailangan ngayon. Mabigat na. Mabigat na. Inikayat naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. mga local government units sa buong bansa na mahigpit ay patupad ang mga polisiya sa no-build zone at iba pang hakbang upang mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pairali ng batas at iwasan ang pamumulitika pagdating sa kaligtasan ng mamamayan. Hinimog din umano ng Pangulo ang mga LGU na ayusin ang kanilang mga nasasakupan, linisin ang mga daluyan ng tubig at tiyaking maayos ang pangongolekta at pagtatapon ng basura. Sinabi ni Castro na kung hindi nabigyang pansin ang ilang polisiya, muling paiigtingin ng Administrasyon Marcos ang pagpapatupad ng mga ito, lalo na ang mga kaugnayan sa climate change. Binigyan din ng Malacanang na hindi dapat maging dahilan ng palakasan system o katiwalian upang hindi may patupad ng maayos ang mga batas at polisiya laban sa pagbaha at climate change. Alvin and Tintin Reyes ni Matulak. Ayun, inabot din. Gandang morning, Ira! Good morning, Tintin! Hello! Samantala, tinapos sa loob ng wala pang isang oras ang budget briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget ng Office of the President bilang parliamentary courtesy sa kabila ng pagtutol ng ilang mambabatas mula sa minorya.
Iniharap ni Executive Secretary Ralph Recto ang panukalang budget na 10.156 billion pesos na anya ay 64% na mas mababa kaysa sa budget ng Office of the President ngayong taon. Sinabi rin niyang sapat ang hinihinging pondo upang tugunan ang panguluhan ang mga hamon tulad ng geopolitical tension, kaguluhan sa Middle East, bagyo, El Nino at iba pang kalamidad. Matapos ang presentasyon, naghahain si Minority Leader Marcelino Libanan ng mosyon na tapusin ang interpellation bilang parliamentary courtesy na sinuwartahan ni Representative Ferdinand Hernandez. Tumanggi naman si Representative Antonio Tino na nanawagang alisin ang parliamentary courtesy sa budget briefings upang mapanatili ang transparency at accountability. Iginiit niyang mahalaga ang interpellation lalo na't nasa sangkot umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gobinete sa mga anomalya sa flood control. Hiniling din ni Tino na ipaliwanag ng Office of the President kung bakit halos kalahati ng panukalang budget nito ay para sa confidential at intelligence funds. Pero nang magbotohan, 37 miyembro ang pabor sa parliamentary courtesy, 5 mula sa minorya ang tumutol. Piniliwanag din na Congresspersons Rene Co, Elijah Fernando, Sara Ilago, Iris Montes at Tino ang kanilang pagtutol at iginit na dapat pasusing suriin ang budget ng Office of the President. Tinapos ni Congressman Albert Garcia, Senior Vice Chairperson ng Komite, ang pagdinig at sinabing sasagutin ang mga tanong tungkol sa budget ng Office of the President at ibang usapin bago sa panahon ng plenary session. Si Teresita Agalinha, kaya ako kahit libre sa airfare ay madalang lumuwas dyan sa Manila, may stress ka lang sa traffic. Lalo na kung nasanay ka na dito sa lugar mo na walang traffic dito sa Davao City. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores. Umabot naman na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang usok mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia dahil sa hanging habagat. Nagbabala ang kagawaran ng kalusugan sa bansa na maaaring magdulot ng haze ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pangangati o pagluluha ng mga mata at paglala ng mga sakit sa baga tulad ng hika kapag ito'y nalanghap o pumasok sa katawan ng isang tao. Pinapayuhan ng Health Department na dobleng pag-iingat ang kailangan para sa mga bata, nakatatanda at mga may dati ng sakit sa baga o puso. Sa pahayag pa ng DOH, habang nagpapatuloy ang bata ng haze, pinapayuhan ng lahat na magsuot ng mask kung lalabas ng bahay. Maigi na rin alamin ang lagay ng hangin sa bawat lugar at unahin ang kaligtasan kung saan maging handa sa banta ng haze. Paranaque at saka Las Piñas, acutely unhealthy na ang hangin. Nagbanta naman si US President Donald Trump ang panibagong matinding pag-aatake laban sa Iran matapos ang unang direktang palitan ng opensibang militar ng dalawang bansa sa loob ng isang buwan. Ang opensiba ng Tehran ay tugon sa pag-atake ng US forces sa dalawang Iranian launchers sa Larak Island sa Strait of Hormuz nitong linggo. Ayon sa US Central Command, nagsagawa ito ng limited at precise strike laban sa mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps na umano'y naghahandang maglagay ng sea mines sa Strait of Hormuz. 3 umano na nasawi sa US airstrike ayon sa Iranian media, habang 2 sa kanila ay kinilalang miyembro ng Revolutionary Guards Navy. Sinabi naman ng isang senior Iranian sources na sa Reuters na limited and contained ang pinakahuling palitan ng putok, ngunit nagbabala ang Tehran ng mas mabigat at tugon sakaling muling atakihin. Bagamat muling uminit ang tensyon, kapwa hindi nagpahiwatig ang dalawang panig na nais nila agad bumalik sa full-scale fighting. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na pabor pa rin ng Tehran sa negotiated settlement at giniit na walang makikinabang sa pagpapatuloy ng digmaan. Locally, kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na 5 senior associate justice ang inanyayahan ng Judicial Bar and Council o JBC na mag-apply para maging chief justice ng Korte Suprema. Kabilang sa mga pinakamatatandang justices, sina senior associate justice Marvic Leonen at associate justices Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry John Inting at Rodil Zalameda. Ito ay para punan ang bakanteng posisyon na may iwan sa pagretiro ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Ayon kay Attorney Ting, mula pa noong unang bahagi ng 2000, sinusunod na ng JBC ang kaugalian na ayanyayahan ang 5 pinakamatatandang Associate Justice na mag-apply sa posisyon ng Chief Justice bilang paggalang at pagkilala sa kanilang seniority
Dagdag pa ng tagapagsalita ng Korte Suprema, ang dating impormal na kaugalian ay naging opisyal ng patakaran ng JBC. Okay na. Tama na. Nahihingal na ako. Tatrapik pa ako mamaya pagpunta ko sa Malacanang. Pumauna na muna ako. Ah, papasa ko na kayo kay Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8 AM Radyo Bandido. Ito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZR Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido! Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Hey. Hey, hey, hey. Alas 9:26 na ng umaga, mga ka-RJ Patrol. Andito na po, present na. Salute, RJ Patrol. On a Wednesday, September 2, 2026. How are you, ka-RJ Patrol? Talagang babudget tayo ng 2 hours travel time. Tama po yung talakayan kanina ni Idol Ira Panganiban at ni Chona Yu. Traffic is everywhere. Ano kayong dahilan nito? Baka next week medyo lumuwag ang daloy ng traffic dahil tataas na naman ang presyo ng gasolina. Sa ngayon, ba parang na-miss ng ating mga kababayang motorista ang kalye. Talagang yung volume ng mga sasakyan sa kaba ng EDSA, napakatindi. Eh, advocate pa naman ako. Naniniwala ako dun sa kasabihang shortest distance is traveled through a straight line. So, straight line ako, EDSA, from Cubao to Makati. 2 hours? Almost 2 hours. Can you imagine that, mga ka-RJ Patrol? Sabi ko, kahapon, ganun din ako. Late din ako nagbukas ng tindahan dito sa RJ Patrol. Mukhang September 1, September 2 ngayon. Mukhang nalihian tayo na September, first day of September. Pakanta-kanta pa ako kahapon, although talaga late. Whenever I see girls on boys, bare months na. Anyway, kumusta kayo? Kumusta kayo? May mga feedback ba kayo? May mga masasaya ba kayo? Let's be positive, mga ka-RJ Patrol. Huwag nating kalimutan na we have all the time to thank, to be positive. Okay? To thank our Creator, our God. Siyempre, look up to our blessings. Siyempre, to our God na nagbibigay sa atin ng blessing instead na mas lalagpasan ng blessing ang sabi nila yung kahirapan o nandamdamin ba mahirap ba nandamdamin mahirap pa yung kalooban, hindi ba natin mapakalma yung ating mga kalooban, mga ka-RJ Patrol? Kumusta kayo? Musta kayo? Let us be positive. Doon sa impeachment mamaya, ha? Medyo kaabang-abang ito, ha? Sa impeachment court, impeachment trial, mamaya, ang balita, ito na ang balita talaga, totoo, ay sasalang para sa balik ng prosecution, hostile witness ng prosecution team. Yung chief of staff, dating spokesperson ng Department of Education, ngayon ay nasa defense team ng ating Vice President Sara Duterte. Walang dilit iba kundi si Attorney Michael Wesley Poa. Interpolated daw siya ng spokesperson dati ng prosecution team. Spokes to spokes, ha? But this time, leading questions. Manggagaling sa prosecution team mamaya. Kabang-abang po yan. At sabi nila, dun sa una niyang pagtestigo sa House Committee on Justice ni Attorney Michael Poa, meron daw nakita yung prosecution na pwedeng magamit para na bala para mapatunayang mali yung naging paggamit ng Office of the Vice President. concurrently the Secretary of Department of Education noong araw sa inilaang confidential funds. Sa anumang paglilitis, sabi nga, ang katotohanan ay hindi dapat nakabase sa ingay ng politika. Sinong guilty dyan? Sinong guilty? Sino sa dalawang panel? Yung prosecution panel o yung defense panel ang namumulitika? Maingay sila sa pagtawag. Call of politics. Hindi ba dapat? Dapat talaga. Nakabase sa bigat ng ebidensya. May ebidensya na ba na napatunayan? Alright, takbo tayo sa Senado. May report. Panukalang batas na naglalayong ng agarang pagpapasya sa redevelopment ng mga lumang condominium buildings, pinagtibay ng Senado. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Sa boto ng lahat ng 18 senador na present sa sesyon, pinagtibay ng Senado sa ikatlo at pinalapagbasa ang panukalang Condominium Redevelopment Act na una ng sinabi ni Senator Francis Chis Escudero na sponsor ng panukala na gagawin itong simple ang pagdedesisyon ukol sa redevelopment ng mga aging, deteriorating at obsolete na condominium building. Ipinaliwanag ni Escudero na chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Sa ngayon, kailangan ng unanimous consent ng lahat ng unit owners kapag i-redevelop ang condo buildings na imposible namang makamita. Sa panukala ngayon, kailangan ng consent ng lahat ng unit owners na in good standing kung ang condo building ay wala pang 30 years. Para sa condominium na 30 hanggang 50 years na sapat na ang 2/3 ng unit owners para sa redevelopment. Para sa lagpas na 50 taon na, pwedeng ipa-redevelop kung approved ng simple majority ng unit owners. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh. All right, doon sa impeachment court, nakaabang-abang mamaya dahil tingnan natin kung nakahanap ba ng possible bala yung prosecution team dun sa magiging pag-testify bilang hostile witness nila. Si Attorney Michael Poa. Ito, balikan natin. Baliktanaw natin. Sa gitna ng mga nagaganap na impeachment proceedings, to the tune of 500 million na ba? Gumagastos na ba si Juan de la Cruz, ang taong bayan, ng 500 million pesos para lang medyo maboard dyan sa panonood ng impeachment proceedings? Pabalik-balik po dyan sa impeachment proceedings, yung diskusyon kaugnay ng pangunahing prinsipyo sa rules of court, anumang korte dito sa ating bansa, ng yung responsibilidad ng paglalabas ng mga ebidensya para kasuhan at madiin yung akusado ay nasa prosecution team. So, burden of proof ang tawag doon. Ay patuloy na nananatili sa panig ng prosekusyon. Pero nitong latest mga developments, hostile ang tawag nila. Hostile witness ang pinapatawag ng prosecution. Umayon naman, sumang-ayon ng defense panel. Puro hostile witness. Kapag sinabi mong hostile, sa unang tingin lang, sa biglang tingin, kakampi yan ang akusado. Hostile eh. Ibig sabihin, parang namamangka yung, or namamangka, nangingisda yung prosecution team ng possibilities or hoping na may makita silang pwedeng madiin, makita sila sa testimonya ng kanilang hostile witnesses para madiin yung akusado, si Vice President Sara Duterte. Pero ang nangyayari hanggang kahapon sa ating pagtunghay sa proceedings, mukhang wala. Mukhang wala. Yun, Colonel Buransing, Colonel Panopio, Colonel, sino ba yung mga Colonel kahapon? Wala silang mapiga na impormasyon para madiin si Vice President Sara Duterte. Hugas kamay lang yung tatlo. Sabi nila, wala naman yatang, wala kaming pinanghawakan pera. Ibig sabihin, hindi sa amin dumaan kung meron mang pera dyan na sinasabi niyong nalustay o naggastos sa maling pamamaraan. So, ang general condition ng impeachment proceedings, hindi sapat ang mga paratang lamang, hinala o mga kwentong walang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang isang mabigat na akusasyon. Napakabigat po ng akusasyon. Gumagastos tayo ng 500 million na. Isipin mo yan. Oo. Naka 500 million pesos na ang gastos dyan. Oo. Ang bigat pa ng akusasyon. Pero hanggang ngayon, day 20? Day 21? Oo. Wala pang tinatakbo para yung pinagkakagastusan ng taong bayan ay masasabi nating nasa tamang wisyo. Wise spending. Hindi po ah. Sa isang proseso kung saan nakataya ang posisyon at reputasyon ng isang mataas na opisyal, tulad ng isang vice president, mataas na opisyal ng gobyerno, nararapat lamang na ang bawat aligasyon ay suportado ng malinaw, matibay at mapapatunayang mga ebidensya. Oh, dun sa yung mga disallowances, issue ng kanilang ginawang paglilitis kaugnay sa disbursement, wala pang pinal na patutunguhan, wala pang pinal na desisyon. Oo. So wala pa rin. Oo, di ba? Mahalagang tandaan natin na ang panig ng depensa ay may karapatang ipaliwanag. Yun nga, depensa ngayon. Dun sa depensa, nanggagaling ang kanilang hostile witness ng prosecution. May karapatang ipaliwanag at sagutin ang mga ibinabatong aligasyon ng kanilang principal. Walang dilit iba kundi ang Vice President Sara Duterte. Ang pagtatanggol ng defense panel sa kanilang principal ay bahagi ng proseso. Ngunit hindi nito automatikong inaalis ang prosekusyon o inaalisan ang prosekusyon sa kanilang obligasyon, yung prosecution obligation na patunayan ang lahat ng kanilang kaso or allegation. Hindi dapat ang inaakusahan ang obligadong magpatunay na siya ay inosente. Dahil po ito, lumutang itong diskusyon na ito. Dahil puro galing sa panig ni Vice President Sara Duterte, mga previous chief of staff for that matter, spokesperson. Ito ngayon, sasalang na si Attorney Michael Poa. Ang nag-aakusa ang kailangan maglatag ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanilang mga paratang. Paano yan? Wala naman palang ebidensya. Wala pa silang inilalatag na ebidensya. Oh, kung may ebidensya man, above board, ibig sabihin walang paglabag. Paano natin masasabing may pinatutunguhan. Buti na lamang po mga ka-RJ Patrol ay pinagbawalan ni Presiding Officer Chief Escudero ang bawat panig, defense man o prosecution panel na maglitanya sa publiko sa isang media briefing ng kanilang pagkadismaya kung sa prosecution o kaya yung mga sarsuelang masarsuelang dialogue nila, mabuti na lang at sila ay pinagbawalan na, binigyan na ng warning na parang nagkakaroon ng pagtawid, paglabag sa subjudice rule ang prosecution team, yung palagi ang pag-aarap nila sa media at pagsasalita ng kanilang saloobin at parang gusto nilang impluensyahan yung magiging resulta ng impeachment trial. Kahit boring ay kahit boring man mga ka-RJ Patrol ay siyempre ay mahalaga pa rin na ang bawat Pilipino ay nakabantay po sa ginaganap na impeachment proceedings. For all you know, pera natin. Pera ng taong bayan ang ginagastos dyan sa proceedings na yan. 25 million a day. Ngayon ay tumatabo na sa 500 million. 500 million pesos na ang nagagastos. Kailangan natin buksan ang ating mata at isipan at bantayan po natin kung saan patungo itong impeachment proceedings, impeachment trial para sa Vice President Sara Duterte. Hindi dapat, nakikita kasi natin yung pagkampi-kampi. Di po ba napapansin nyo? Kapag anti-Marcos, syempre, pro-Duterte. Pag anti-Duterte, syempre, pro-Marcos, pro-administration. Huwag na tayo magmaang-maangan kasi ang impeachment trial ay napakalawak naman ng mga ano na it's a dikta ng Marcos administration. Kahit ano pa naman ang pagkaila ng Malacanang. Di po ba? Lahat na lang ikinakaila ng Malacanang eh. O di po ba naalala nyo yung pagpapadala kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court? Patuloy yung pagtanggi ng Malacanang na sila may kagagawa noon. Pero pag binalikan mo yung mga investigasyon na initiated ni ano, na ginawa ni Senator Manang Aimee Marcos, lalabas po na ang inisiyatiba ay galing sa gobyerno para ipadala si dating Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, sa International Criminal Court. Lahat na lang ba kinakaila ng gobyerno? Kapag kaya tuloy ang ating mga ano dito, ang ating mga mga nagko-komentaryo, sinasabi nila kung minsan Pinokyo, no, tawag nila kay ganun. Kapag Pinokyo ba, matangos ba ang ilong ng presidente? Pag lalong tawag dito, nagsisinungaling, humahaba yung ilong. Jaime Samoyo Bernante, Rise and Shine, RJ Patrollers, good morning, morning sir. Angelo, walang haharang, Pasko na. Bear months, long na. Siyempre, bear, September, October, November, December. Alam niyo, nagparehistro po ako ng sakyan ko kahapon. Tinyagaan ko yung pila dyan sa LTO, Espanya, Manila. Diyan kasi ako nagpaparehistro ng sasakyan. September 1 na kasi, ending in 9, yung plate number ng kotse ko. Siyempre, September. Expires on September. Naalala ko last year kasi, August 15, inagahang ko yung, in advance ko ng 1 month, almost 15 days, ang pagpaparehistro ng kotse. Naalala ko, kapag ganun, inagahan mo last year, August 15, yung 16 to 31 ng August, hindi na covered ng insurance. Kasi hindi ko na ulit binalikan yung August 15 na doon ako nag-renew ng registration. So naalala ko yun kahapon, nung isang araw, August 31. O nga pala, hindi na covered ng insurance yung September 1 ko. Dapat, pagkatapos ng National Heroes Day, September 1, tiyaga ka na, pila ka na doon sa LTO. Smoke emission test ka na, tapos stencil, tapos insurance, para makover ulit yung sasakyan mo ng insurance. Kasi yung August 16 to 31, kung August 15 ko last year niregistro, 16 to 31, wala na siyang coverage ng insurance. So, kailangan September 1. Pagpasok ng month ng dapat ako magparehistro, parehistro ka agad. Merry Christmas, Mr. Almonte. Sheila Arbues, thank you. Same to you, Sheila Arbues. Jaime Samoya Bernante, di kaya sila uubuhin sa mga sagot ni Attorney Poa. Abangan! Yes, Jaime Samoya Bernante. Ubu-ubu-ubu. Sino ba yung nag-umu-ubu-ubu? Yung texter ni Ira Panganiban sa umaga. At pati si Ira, dapat manatili kang umiinom lang sa labat, Ira. May nananatiling ubo ka pa ako. Medyo minsan mabigat din ang pakiramdam. Ma'am Ina Gray, thank you. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray. Although late dahil may collision ulit, banggaan. Ang tagal ulit matanggal sa kalye. So, yun nga, nabanggit ko. Shortest distance traveled is through a straight line. So, hindi ako nag-divert sa mga peripheral roads. Nag-eds ako all the way, almost 2 hours. Sa dami ng volume ng nagpa-apply dito sa EDSA ng mga private cars. Tama yung sinabi kanina ni Chona Yu. Saan ba galing si Chona? Galing ba siya ng Muntinlupa? O papunta Malacanang? O inabot na ng siyam-siyam. Hindi pa nakakarating sa kanyang bit of assignment. Tama yung obserbasyon ni Ira na lahat ng policy makers, lalo dyan sa traffic and transportation, ay tikman. Maranasan man lang yung tindi ng dinadanas ng ating mga commuters, yung ating mga motorista. So, paano yan kung unpassable yung NLEX na sinasabi ng light vehicles, ibig ko sabihin. Unpassable for light vehicles lang. O, ano yun? Mga sedans, maliliit. O, pero kahit malaki yung sasakyan mo, parang maawa ka rin. Iwi-wade mo mag-hydroplane or ano dyan, tatahak sa lalim ng baha. Sipin mo yan, mangangamoy pusali yung ilalim ng sasakyan mo dahil burak yung dadaanan mo eh. Lalo na pag sinabi nilang, alternate road, Maharlika Highway o kaya sa MacArthur Highway. Dito sa MacArthur Highway, dito ka papasok sa may monumento papuntang Malabon, Valenzuela, dire-diretso, papuntang San Fernando, Pampanga. Oo. Pero as isipin mo na lang yung inconvenience dahil lahat ng bayan madadaanan mo dyan, yung takbo mo ay usad kohol. Usad pagong. Lalo kang mabibitin sa yung biyahe mo ay talagang magkakaroon ng matinding pagka balahaw. Ibig sabihin dyan. Isa pa dyan, yung kung sinabi kong amoy pusali yung baha dyan sa NLEX, lalo dyan sa MacArthur Highway, tatabi-tabi ng mga kabahayan at mga bayan. At rough road pa yung iba, parang masasabi mong lahat ng yung alon, kung minsan matataas na yung level ng tulay, biglang dug, maangat ka sa biyahe mo. Nasubukan ko kasi yan kasi minsan naligaw ako, pabalik ako galing Olongapo. Imbes na SETEX takbohin ko, nakababa ako sa MacArthur Highway. Yung nagsasanga pala, nasa taas yung exit sa Subic, dito sa papuntang SETEX. Napunta ako dahil puro naman puro naman parang toll station parang mabigat yung nasa kanan, kumaliwa ako. Total apat na lane. Pag exit ko, bakit parang pababa, pailalim, ganun, nakikita ko sa highway. Parang, sige, subukan natin dito. Yun, aberya. Hindi naman na aberya yung takbo, kundi talagang dagdag yung oras ng biyahe. Isa pang report, Senator Joel Villanueva, nananawagan sa NLEX. Ito na, na i-waive o i-refund ang toll fees sa mga binaha at na-stranded na motorista. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Kinundi na ni Senator Joel Villanueva ang pagkaka-stranded sa binahang libu-libong motorista sa North Luzon Expressway o NLEX, kabilang si Senator Lito Lapid na hindi tuloy umabot sa impeachment trial. Panawagan ni Villanueva sa management ng NLEX na i-waive muna o i-refund ang toll fee sa mga motoristang naapektuhan ng naging napakatagal na biyahe. Aniya nagbayad ng toll ang mga motorista pero naipit sa baha. May report aniya na umabot ng 10 kilometro ng traffic at may inabot ng 22 oras sa lansangan at gitna ng baha. Reklamo rin aniya ng mga motorista ang kakulangan ng impormasyon ukol sa rerouting. Pinaikot daw ang mga motorista mula sa NLEX patungong Central Luzon Link Expressway at sa Subic-Clark-Tarlac Expressway pero clog umano ang traffic sign, traffic personnel, lightning at direksyon. May umaasa sa navigation as pa hindi naman agad updated ukol sa pagsasara ng mga lansangan. Ayon sa tanggapan ni Senador Lapid, umalis ang senador sa kanyang hometown sa Pampanga kahapon ng alas 4 ng umaga. Pero nakarating sa Senado pasado alas 4 na ng hapon, hindi na umabot sa impeachment trial at na-late sa sesyon ng Senado. First time yung absence itong si Lapid sa impeachment trial kahapon. Lumusong siya sa mga bahay sa ilang bahay sa Pampanga kung saan nagatid siya ng mga ayuda. Sabi ni Villanueva, public safety na ang issue sa NLEX at hindi simpleng inconvenience. Tanong niya kung ano yung pangmatagalang solusyon ng NLEX Corporation ukol nga dito.
2: Kapag naparalisa ang NLEX, apektado po ang trabaho. Apektado kanina si Senator Lito Lapid. Apektado ang negosyo, supply chain at oras ng ating mga kababayan. Naniniwala rin po tayo, Ginoong Pangulo, na dapat ikonsidera ng NLEX management ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matinding naapektuhan ng prolonged closure. Nagbabayad ka na po ng toll, naiipit ka pa sa baha, at you will spend so much time of your life inside the expressway. Hindi po yon ang serbisyong binayaran ng ating mga kababayan.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isang breaking news dito ang gustong... Thank you, Ma'am Ina Gray. Ubuhin tayo dyan. Sheila Arbues, si dating DPWH Secretary Bunuan, tinanggal na daw as co-accused. Tama ba? Mukhang merong balita tungkol dyan na Sheila Arbues. Teresita Cruz Aguiling. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Teresita Cruz Aguiling. Charito Cabrera Diana. Nako, pinare-refile ng defense team ni PRRD sa prosecution yung mga kinaso sa kanya. Mag 2 years na si PRRD nakakulong. Pag refile, ibig sabihin back to zero, Sir Angelo. ay paano na lang yan, may refiling da ulit daw. Oo. Lagot. Mapapatagal ng gusto, ano po? Doon sa tanong ni Sheila Arbues, merong sagot yung balita. Opo, tama po kayo, Ma'am Sheila Arbues. Mukhang may mga taong napapabura ng ano, ah. Hindi naman, masama naman pag sinabi mong napaganda ang buhay. Oo, oh, di ba? Ito, oh. Sandigan Bayan drops Bunuan as co-accused. Ay, ay, ay. Oh. So, Bunuan already can turn straight witness. Tama ba ito? Former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan attends Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control January 19, 2026. Oh, pero ito yung profile dito sa report. The Sandigan Bayan has allowed exclusion of former Public Works Secretary Manuel Bunuan from the plunder and graft charges filed against officials including Senator Jinggo Estrada in connection with the flood control corruption scandal. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin ay hindi magiging factor yung itong si Bunuan. At di ba magkakamag-anak yung kaso, ikinaso kay Jinggo Estrada at former Senator Bong Revilla? The prosecution has confirmed that the Anti-Graft Court's 5th Division has granted its motion to drop Bunuan from the list of the accused in the plunder and graft cases, paving the way for him to turn state witness. Nako, Ombudsman Jesus Crispin Remulla had moved for Bunuan's exclusion from the charges, saying Bunuan could be a witness in the cases being readied against President Marcos Cassin, former House Speaker Martin Romualdez. Pagkakampi talaga, doon ka ano, ha, umaayon ano, Ombudsman. Eh, pag kalaban, kalaban. Pag kalaban, iiwasan mo para hindi makapag-bail si Jinggoy. Sa madaling pagbasa, mga ka-RJ Patrol, itong latest development, dun sa graft charges filed against Jinggo Estrada, Senator, pag inalis mo si Bunuan, magkakaroon ng matinding setback. Oo. Para ma-grant yung bail petition ni Senator Jinggo Estrada. Randy Santisas, thank you for listening. Sheila Arbues, Mr. Almonte, tama po yung coding scheme ng MMDA, 1 and 2 Monday, 3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, at 9 and 0 Friday. Except Makati po. Hindi po, ang Makati, nag-i-impose po ang Makati. Wala lang po silang window hours. Tama rin po, mayroon silang coding. Pero wala silang 10 a.m. to 4 p.m. na window hours. Kapag coding ka, pumasok ka sa Makati sa akala mo'y window hour, huli ka. All day long, effective yung number coding sa Makati. Alright, baba na natin ang tabing para sa ating Wednesday. Abangan nyo yung pag-testify ni Attorney Poa dyan sa impeachment court. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli isang magandang umaga, Martes ng umaga, mga tropang JGL. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong ikalawa sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza. Uy, teka muna, bakit ko ba sinasabing Martes? Miyerkules na, anak ng baka. Miyerkules, ikalawa sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Bakit parang slow yata si Johnny G ngayon? Pati araw, nakakalimutan na yata. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza. Ang ating production head, ako niyong lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Dito pa rin sa inyong malayang talakayan, meron po tayong inaasahang bardagulan kaya na magaganap sa Senado sa pagdidinig ng impeachment proceedings laban kay Inday. Tandaan po ninyo, yung dati pong tagapagsalita ng Department of Education, dating USEC Undersecretary ng Department of Education, and long-time spokesperson ni VP Inday, si Attorney Michael Poa, bahagi rin po ng kanyang defense team. Ito po, siya po yung inaasahang uupo at magpapaliwanag tungkol po dun sa kanyang nalalaman at naiintindihan patungkol po sa confidential funds ng Department of Education sa ilalim po ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito na ba yung binabanggit na bardagulan ng depensa? Ito na ba yung bloodbath na sinasabi? Alam po ninyo, eh kahit sa anong anggulo nating tingnan at kung papanong nilitis yung pong mga sundalo kahapon, eh wala pa rin po talagang mapatunayan itong prosecution. Kaya si Chief Escudero, eh kanyang sinasabi yun daw pong burden of proof ay nasa kamay ng prosecution, which is understandable. Talaga naman po na kapag ang pinag-uusapan natin ay burden of proof, parati po itong nasa prosecution kasi sila po yung nagbibintang. 20 days ng paglilitis laban kay Inday. Procedural pa rin lang ang tinatalakay. Wala pa rin po tayo dun sa tip of the iceberg. Mukhang malayo pa eh. Ha? Mukhang malayo pa rin dun sa tinatawag na tip of the iceberg. Although kapag ang prosecution ang ating pinakinggan at pinanood po natin yung press conference ng mga kinatawan ng prosecution team sa mababang kapulungan, pinanood natin yung mga reels, ika nga, at interviews dito po sa mga members of the prosecution team kasama yung mga pribadong abogado. Paulit-ulit na sinasabi ni Chief Escudero na teka muna, huwag kayong magsalita, sub judice yan. Hindi daw po pwedeng magsalita at hindi pwedeng i-discuss yung merito at demerito ng kaso. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi mapigil-pigil sa pagsasalita sa pamamagitan po ng mga press conferences o itong mga talakayan outside of the impeachment court, itong mga miyembro ng prosecution? Anong meron? Ha? Anong meron? Maganda yung binitawan ni Boss Angelo Almonte kanina bago siya magpaalam yung tungkol kay dating DPWH Secretary Bunoan. Bukang meron pong ituturo eh. Ha? Bukang meron pong ituturo. Okay? Dahil nga naman, tinanggal dun sa mga kakasuhan. Tinanggal po dun sa mga kakasuhan. Anong kapalit? Merong binanggit itong si dating Secretary Bunoan na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpa-resign sa kanya. So, yung ating mga kababayang Pilipino, ano pang iniisip ninyo para saan? Anong magiging participation nitong si dating Secretary Bunoan? Yung kanyang magiging posisyon is to discredit Jinggoy Estrada.

0: dahil kasakasama po itong si Bunuan eh doon sa inireklamo kay Jinggo Estrada, kay Bong Revilla. Eh, kaya lang si Bong Revilla, out of the picture yan eh. Hindi naman ito sitting senator. So, yung kay Jinggo Estrada, critical. Ha? Critical po ito dahil sitting senator si Jinggo Estrada. And up to now, eh talagang mainit na talakayan pa rin yung numero na kinakailangan to convict and to acquit the vice president. Malapit na po tayong mapunta dun sa exciting part nitong impeachment trial. And it gets more and more exciting because of the side issues. Ha? Side issues na ginagawa po ng executive to solidify yung pong reklamo kay Inday. Akalain po ninyo kung pakakawalan si Bunuan, o edi lahat ng gusto ng Balacanang gagawin ito kapalit ng kanyang kalayaan. Di ba? Lahat gagawin ito kapalit ng kalayaan. Doon sa party ni ano, doon sa party ni First Lady na mataan itong si dating DPWH secretary at ngayon ay Senator Mark Villar. Tingnan po ninyo yung ano, tingnan po ninyo yung mga lumalabas na mga impormasyon. Silipin rin po natin yung mga kwento behind, no? Kwento behind dito po sa mga trending, dahil pinag-usapan lang natin noon yung pag-awit ni Pangulong Bongbong Marcos, pakikiisa doon sa selebrasyon ni First Lady, pero yung mga picture na lumulutang-lutang on the side, hindi po ganong napapansin, ha? Hindi ganong napapansin. Yung issue kay Loren Legarda na hanggang ngayon ay nasa extended medical leave. So, wala si Loren Legarda. Pinipilit po nilang iugnay si Mark Villar sa pamilyang Marcos. Si Bunuan ay pinalaya para i-discredit si Jinggo Estrada. Ano ba ito? Lahat ba ito ay papunta dun sa pangangailangang boto sa impeachment? Meron po bang kamay ang Balacanang dito sa nangyayaring impeachment proceedings? The impeachment proceedings, since day one, eh kinakailangan po ito maging independent sa lahat ng pressure. Sa lahat po ng influence. Wala po dapat itong influence na nakukuha mula sa executive. Wala rin itong influence na nakukuha dapat sa judiciary. Pero kapag ka sinili po natin yung araw-araw na kaganapan dito sa ating bayan, we cannot help but assume that the hands of Balacanang is all over the impeachment proceedings, which is a direct violation of the Constitution. Nasaan na yung separation of powers? Nasaan na yung separation of powers? Kaya nga, talagang itong impeachment is one big political maneuverings, political influence, political bruhaha. Wala kang makikitang ano eh. Wala kang makikitang seeking of righteousness, ika nga. Truthfulness, hindi eh. Wala tayo sa ganun direksyon eh. Everything is but comical. Everything is but what? Para tayong nanonood ng sarsuela dahil at the back of our minds, alam na po natin kung saan papunta. At the back of our minds, alam na natin kung saan papunta. At the height of the flooding sa Metro Manila, marami pong nagtatanong sa akin, Boss Johnny, bakit po lubog na lubog ang Metro Manila, pero busy sila sa pagprotekta sa palasyo? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Lubog na lubog daw po yung Metro Manila, pero yung palasyo ng Balacanang ay pilit na nilalagyan ng barbed wires. Okay? Yun daw pong palasyo ng Balacanang, pilit na nilalagyan ng barbed wires. So bakit sa Balacanang, samantalang yung ating mga kababayang Pilipino, hindi lang po nagdarahok itong mga tao na ito, eh talagang yung kanilang security and safety is always at stake. Every time na nagkakaroon ng malakas na buhos ng ulan, nagkakaroon ng pagtaas ng tubig baha, natatabunan ng tubig baha yung mga imbornal, natatabunan ng tubig baha yung mga lubak, natatabunan ng tubig baha yung mga butas-butas na kalsada na maaaring maging dahilan para po naman ba-aksidente ang kawawang Juan de la Cruz. So why was Malacañang busy protecting the palace? Ito yung tanong ng ating mga kababayang Pilipino kay Johnny Gomez eh. Kaya nga ang tanong ko rin sa Malacañang, bakit nga ba? Okay? Bakit nga ba? So, itong ganitong klase ng mga kaganapan, nagpapataas ng pagdududa ng ating mga kababayang Pilipino. Is the impeachment court, binuo kaya itong impeachment proceedings na ito as truth seekers? Both the prosecution, the defense, and the senator judges. Are they all after the truth? Or this is just a sarzuela and a telenovela na ginagastusan po natin ng 25 million pesos daily, pero alam po natin kung saan patungo. Pang-araw-araw na tanong ng ating mga kababayang Pilipino. Pang-araw-araw na problemang kinakaharap ng ating mga kababayang Pilipino. So again, why is Malacañang? Why is Malacañang seen on top of the impeachment proceedings? At bakit tila puppet show itong impeachment proceedings na ito at ang Malacañang ang nagkukumpas? Even Malacañang, dapat walang say eh. Dapat hindi sila nakikialam. Dapat hindi sila nagsasalita. Pero since the impeachment proceedings began, every chance yung inyong pambansang talak gets, talagang magsasalita ito para i-discredit itong si Inday. Every chance Claire Castro gets, magsasalita to discredit Inday. Remember, si Claire Castro is an alter ego of the president. Dapat wala tayong naririnig sa Malacañang because of the Senate's independence dito sa practice na ito. Hindi ba? Pero ang nangyayari, talagang this is a mere political exercise being commanded by the commander-in-chief. Yun yung ating assumption. At yun yung nagiging assumption ng mga nakapanunood dito sa impeachment proceedings na ito. At doon sa mga sumusubaybay sa impeachment case laban kay Inday. The impeachment proceedings is being commanded by the commander-in-chief. Bakit ganyan yung pumapasok sa isip natin? Kasi nakikialam eh. Nakikialam ang palasyo ng Malacañang. Only if Malacañang will shut its mouth, Claire Castro will shut her mouth, all the other executives of the executive branch, wala, hands off kayo sa impeachment proceedings. Baka isipin pa ng ating mga kababayang Pilipino, teka muna, huwag nating atakihin ang Malacañang at hindi naman nakikialam. Pero siyempre, kapag ka nakikita po ng ating mga kababayang Pilipino na yung pong presensya ng Malacañang is all over this impeachment proceedings, iba po talaga yung iba yung magiging reaksyon ng ating mga kababayang Pilipino. Tapos meron pang mga on the side. Meron pang mga on the side. So, ibig bang sabihin yung unang napabalita na drin up sa witness, sa being a state witness, itong si dating Secretary Bunuan, part of the script ba yan? Part of the script ba yan? para kunwari bigyan ng ano, bigyan ng makakuha, makagain ng tiwala mula sa taong bayan yung independence rin ng Office of the Ombudsman. Ganyan ba yan? Ha? Ito ba'y lahat ba ng nangyayari ngayon ay gawa-gawa to somehow gain public attention and public approval? So anong ginawa ni Bongbong Marcos sa kanyang pag-upo sa Palasyo ng Balacanang? If lahat na lang ng istorya ay nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos as the mastermind of all this brouhaha. Dahil kung meron pong magandang ginagawa ang Pangulo at ang kanyang administrasyon, natatabunan ng lahat ng assumptions. At ito yung masakit na katotohanan. Ako, I would want to give the President the benefit of the doubt. Palagay ko sa isang kritikong Pilipinong katulad ni Johnny Gomez, katulad ng mga nagmamasid na nanonood dito sa Johnny Gomez Live. Gusto natin bigyan ng benefit of the doubt si Bongbong Marcos. Gusto natin pakinggan yung sinasabi ni Claire Castro na what we have now is a working president. Presidenteng hindi daw po natutulog, kaya grabe yung laki ng eye bags. Gusto nating intindihin, gusto nating yakapin, gusto nating tanggapin. Pero how can the public trust those words coming from Claire Castro? Kung iba po yung sinasabi sa nakikita ng ating mga kababayang Pilipino. Very crucial ha itong kay Bunuan. Especially so, na maingay na maingay yung issue ng numero when it comes to convicting or acquitting Inday. Since day one, sinasabi ni Chief Escudero 16. That's the magic number. Eh, ito yung time na kumpleto pa sila. Ang wala lang si Bato de la Rosa. Okay? Ang wala lang si Bato de la Rosa. Kaya Chief Escudero was confident enough nung kanyang sinabi na 16 ang magic number. And everybody was silent. Hindi nag-react. Walang nag-react from the prosecution. Walang nag-react mula dito sa mga senator judges. Tinanggap nila yung sinabi ni Chief Escudero. O ngayon, isa-isang dalagas, ito pong miyembro ng minority, si Alan Peter Cayetano. I don't know, hindi ko maintindihan kung si Ping Lacson ay nemesis ni Alan Peter Cayetano. Bakit lahat yata ng ginagawa ni Ping Lacson ay kontra kay Alan Peter Cayetano? Are we seeing a Batman and Joker, ano bang tawag dito? Batman and Joker script sa Senado? Sino ba si Batman? Sino si Joker? Batman o Penguin? Batman or Mr. Freeze? Ha? Kasi lahat ng gawin ni ano, lahat ng gawin ni Panfilo Ping Lacson is geared towards Alan Peter Cayetano. Walang ginawang tama si Alan Peter Cayetano. Please don't get me wrong. Hindi ko pinuprotektahan si Alan Peter Cayetano. In fact, hindi ko nga sinusundan yung away niyong dalawa. Okay? Yung parcel of land sa Taguig, ang binabanggit nitong si Ping Lacson, isama mo pa yung questionable flood control project dyan sa Taguig. Pero lahat po ito ay naungkat, kaalinsabay, or bahagi ng naging discussion, yung appointment nung kapatid ni Alan Peter Cayetano sa gobyerno. So para kang may hawak na small pieces of, you know, a jigsaw puzzle. At unti-unti nakikita natin yung totoong itsura ng jigsaw puzzle. Dahil nailalagay ng ating mga kababayang Pilipino sa tamang pwesto yung mga bahagi ng jigsaw puzzle. Kasi sa Ang sabi natin noon, ituloy ang impeachment proceedings na yan. For the people to understand. And for the people to know the ABCs of corruption in the Philippines. Isang eye-opener sa ating mga kababayan Pilipino, and how will the impeachment proceedings affect yung kanilang political affiliations? DDS ka ba? O BBM ka? Parang dyan na lang nahahati yung ating mga kababayan Pilipino ngayon eh. Bibihira yung mga Pilipino na nagbibigay ng kanilang mga komento because they are key observants ng mga nangyayari sa ating bayan. Not because they are DDS or BBM supporters. Hindi naman eh. Tayo rito sa Johnny Gomez Live, as much as we want na atakihin ang atakihin si Bongbong Marcos or depensa ng depensahan si Inday, hindi naman natin ginagawa yun eh. Hindi natin ginagawa. Bakit ika nyo? Because we really would want to give the president the benefit of the doubt. At gusto natin na matuloy itong impeachment laban kay Inday for the vice president to be provided by a what? Legal platform. A legal avenue. Kung saan ba ipapakita niya yung kanyang mga ebidensya kung meron man. Kaya hindi pa po natutuloy yung investigation, itong impeachment proceedings. Sinabi na natin, we will rally behind the impeachment court because we want answers. O bakit may ganitong mga pushing of, you know, itong mga chess pieces? Mukhang mahihirapan tayong kunin yung 16, ha? Mukhang mahihirapan tayong kunin yung 16 na conviction votes. Isa-isa natin tanggalin yung balakid. Ito yung pumapasok sa isipan ng ating kababayan eh. Isa-isa natin tanggalin yung balakid. Si Bato de la Rosa, nowhere to be found. So, ang ginagawa po ng NBI at ng mga kritiko ni Bato de la Rosa sa Senado, rarara. Discrediting Bato de la Rosa. May mga sidewar pa, pupunta ng Davao, ha? Na kunwari ay yung still ang pinuntahan. Pero baka may mga elemento ng NBI na pakalat-kalat at on the lookout for Bato de la Rosa. Itong mga sidewar na ito eh, basang-basa po naman ang ating mga kababayan Pilipino. So Bato de la Rosa is out. O kunwari, sige si Bong Revilla to create that scenario na ang batas ay patas, walang pinipili. Kaalyado ng administrasyon si Bong Revilla, tumakbo sa ilalim ng imbitasyon ni Bongbong Marcos. Yung kanyang non-bailable offense naging bailable. Ngayon, nakalaya pansamantala si Bong Revilla habang dinidinig yung kaso. Okay? Pero pinakita ng gobyerno na the government is pro-people, pro-public. Sige, kunwari, kasuhan natin si Bong Revilla. Huwag kang mag-alala, Bong. Sandali ka lang naman, maghihimas ng rehas na bakal. Ha? Eventually, gagawa natin ang paraan yan. Gagawa ng paraan. Ito po yung damdamin ng ating mga kababayan Pilipino. Gagawa natin ang paraan. Okay, ngayon, Bong Revilla, nasa ampulan. Sino ba yung parating kasama ni Bong Revilla sa isyu ng Nakawan? Okay? Every time na kumbagay merong mag-sprout na isyu ng korupsyon, since the time of Janet Napoles, eh parating duo ito eh, si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. O sige, si Jinggoy Estrada, sama natin. Kahit pa si Secretary Bunuan ay idinimanda alongside Jinggoy Estrada and Bong Revilla. Nung nasa loob na si Jinggoy Estrada, bigyan ng pagkakataon na mapalaya si Bong Revilla. Tapos ngayon, yung mga kaso ni dating Secretary Bunuan, turn up. para maging state witness. Sino ba? Oy, Loren Ligarda, ang ingay ng anak mo, ha? Ang ingay ni Leandro Leviste. O, gipitin nga namin kayo dito sa mga kaso na ito. Bilyong pisong halaga yung pinababalik sa inyo. O, out of the country ngayon yung mag-ina. So, ilan na po yung nanagas mula dun sa original na 24? Wala po si, ano, wala po for now, ha, si Bato de la Rosa. Si Chingoy Estrada nakakulong. Si Rodante Marcoleta nakakulong. Si Loren Ligarda on a extended medical leave. 20 na lang yung natitira na nag-a-attend ng hearing. Ginigipit si Alan Peter Cayetano. 19 na lang kapag katuluyang minaniobra si Alan Peter Cayetano. Ipinapakita yung picture ni Mark Villar doon sa pag-attend sa birthday party nito si Lisa Araneta. Kapag ka na-sway si Mark Villar dahil ginigipit po yung pamilyang Villar, baka sumama si Camille. So what? We are seeing 17 senators ang uupo to convict or acquit si Inday. So with that 17 numbers, eh magkakagulo po talaga kapag pinakatawanan pa ni Chief Escudero yung 16. So saan tayo dadalhin itong impeachment proceedings na ito? Again, the question is, are we really truth seekers? Or we are just plain and simple viewers of these impeachment proceedings na wala naman po itong ibang dala kundi politika? Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa palatuntunan mga kaibigan. Teka muna ha, nakasalang na po si Attorney Michael Poa sa witness stand. Tingnan natin kung makakuha tayo ng pagkakataon na may panood, may pakita sa ating mga kababayang Pilipino sa pagpapatuloy po ng Johnny Gomez Live. Pero muli tayong babalik para dito sa discussion na ito ha. Si Jojo Sikat muna, may bit-bit na balita. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Namahagid ang Relief Goods Tourism Infrastructure and Enterprise Authority o CHESA CHIPA Operating Officer Mark Lapid sa mga residente ng Baguio City. Kasama si Baguio City Mayor Benji Magalong, pinangunahan ni Lapid ang pamamahagi ng ayuda sa Baguio City Hall na umabot sa tinatayang 500 na benepisyaryo. Bahagi ito ng Lingkod Lapid Caravan, isang programa ng kanilang pamilya para makatulong sa mga nangangailangang kababayan. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga person with disabilities o mga PWDs, mga pony boy o horse handlers at horseback riding tour guides, barangay tanod, massage therapist at mga vendor. Ayon kay Lapid, siya ang naatasan ng kanilang pamilya na tumulong sa mga kababayan sa Benguet habang abala naman ang kanyang ama na si Senador Lito Lapid sa pamahagi ng ayuda sa mga residente na apektuhan ng mga pagbaha sa lalawigan ng Pampanga. Sabi ni Mark Lapid, mahalaga para sa kanilang pamilya na patuloy na makapagatid ng tulong sa mga Pilipino na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Dumalo rin sa isinagawang pamamahagi si Baguio City Councilor John Ray Mananing, Cordillera Administrative Region Department of Social Welfare and Development Chief Enrique Gascon Jr. at City Social Welfare and Development Officer Lisa Baluyungan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami mga kaibigan si Jojo Sikat na kasama natin sa palatuntunan. Okay, teka muna ha. Meron lang ako sinasagot na mga information din eh sa ating palatuntunan. Batiin muna natin yung ating mga tropang JGL na nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayang talakayan. Si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community. Mula po dyan sa Dubai, UAE. Magandang umaga, Idol. Magandang morning po sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa ating balayang palatuntunan. Architect Angelito Castillo Pilias, absent ka kahapon. Architect, mula sa Batangas, hindi natin nakita yung pangalan ni Architect Angelito Castillo Pilias kahapon. Tata Rick Nicolas, nako, isang magaling na photojournalist po ito. Ha? Kaibigan natin si Tata Rick, magandang morning, magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Good morning, good afternoon mga tropang JGL. Doon sa, ano ba tawag dyan, doon sa story ko kahapon sa Facebook, isinare ko yung nakita kong reel na may nagluluto ng bibingka, may nagluluto ng puto bumbong, ha? Habang nasa background ay yung tugtuging Pamasko. Sabi ni Ma'am Edna Gray, talagang nami-miss daw po niya yan eh. Masarap, delisyoso. O yan ha. Pero available sa Filipino market, Ma'am Edna, dyan sa Australia, yung puto bumbong at bibingka. Same lasa ba? Pareho lang ba yung lasa niya? Same ingredient siguro. Sige, alamin natin kay Ma'am Edna Gray mamaya. Si Boss Joseph Franz Guzman, magandang morning, Idol. Tata Rick Orasyon, mula po sa Las Piñas, magandang umaga po sa inyo. Boss Jumides Castro Jr., Boss Jaime Samoya Bernante, si Ma'am Kimura Dolores, at yung ating Filipino community, magandang morning, dyan po sa Japan. At si Boss Angelo Ridaha ng Malolos City sa Bulacan, magandang morning po sa ating lahat. Meron pa, ito, si Boss Franco Tevez ng Rizal. Nakikinig at nanonood. Dapat talaga pagka JGL, mabilis yung kamay eh. Nagsishift ka agad eh. Ha? SMS, ito po yung text. Tapos magtutungo ka dun sa mga nagpapadala ng DM, nagpapadala ng mga private messages, etc. etc. at iba't ibang mga platforms. Sinisilip ang Facebook, sinisilip ang YouTube. Merong malaking monitor na Sky Cable Channel 224 naman yung ibinabato. Hindi lang ako makapakinig sa radyo. Hindi na yata kakayanin ni Johnny Gomez kasi may earpiece. Ha? Hindi na yata kakayanin ni Johnny Gomez dahil may earpiece. Oh, eh, pinasinungalingan na ha, ni Cheese Escudero. Dahil may mga naglulutang ang impormasyon, ito bahagi daw po ng fake news, sabi ni Senator Cheese. Yung earpiece na nakita at pilit na pinoproject na yung isa sa mga witnesses na assistant chief of staff ni Inday, eh nakakitaan daw po ng earpiece nung siya'y nagtitestify. At ang sinasabi, may bulong daw po kung anong sagot yung ibabahagi nung witness na yan. No less than the presiding officer ang nagsabi na hindi pwede yung mga sinasabi ninyo at fake news yan. Dahil dumadaan sa masusing proseso ng paghahanda yung pong mga witnesses na isinasalang sa impeachment proceedings. Mabuti itong si Cheese Escudero parating to the rescue eh. Ha? Kaya nga, hindi ba dun sa isa sa mga survey na lumabas, si Cheese Escudero ang nakakuha ng pinakamataas na rating because of his involvement, participation, and guidance na ibinibigay sa kapwa niya, Senator Judges. Siya yung presiding officer. So, hindi po talaga tatantanan na mga maling impormasyon, na mga peking balita, itong impeachment proceedings because there is this grand vision na after the impeachment proceedings, we will have a new vice president. Ito yung grand plan eh. This is the grand vision na makapag-appoint si Bongbong Marcos na bagong vice presidente. Hindi po yan dyan nagtatapos. Hindi dun sa appointment ng isang dating kongresista. Ay, hindi pala dating kongresista. Dahil itong kongresista na ito, kailanman hindi pa natalo sa eleksyon. Yung isang kongresista mula sa Norte ang napipisil ni Pangulong Bongbong Marcos this early in the middle of the trial, meron ng mga lumulutang na pangalan na pwedeng i-appoint si Pangulo. Kongresista mula sa Norte. Yung pilit na kinukumbinsi para ma-i-appoint bilang susunod na vice presidente. So everything is already part of the script. Kumbaga may mga humps and pops lang dun sa script na pre-provide. Okay? Akala nila smooth sailing eh. Pagka nasampa natin ang reklamo si Inday at ika ngay nagkaroon ng pagdinig ang impeachment court, kuya-kuyakoy na yung mga kumakalaban kay Bongbong Marcos kasi magkakaroon ng shift pagdating dun sa kanilang, you know, pagsuporta. Merong mga humps and bumps eh. Nakikialam yung ating mga kababayang Pilipino. Nakikialam in the sense na nagbibigay ng kanilang sariling saloobin. Nakikialam in the sense na hindi po pumapayag yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino na magsunod-sunuran, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, magpipipipihan. Hindi eh. Nararamdaman po ng Palasyo ng Malacanang na by say ang ating mga kababayang Pilipino pagdating dito sa impeachment proceedings. Kaya nga, maraming mga pagkakataon na yung script na ginawa ay nababago. Yung script na ginawa ay nababago. Pero sila tunnel vision eh. Ha? Yung mga gumawa ng script naka-tunnel vision, iisa yung direksyon na kanilang nakikita. in that direction is for the vice president either to step down, mag-resign, or matanggal. Kasi at this point of, you know, the impeachment proceedings, wala pang hard evidence linking Inday to graft and corruption, linking Inday to, you know, the culpable violation of the Constitution. Everything is just, you know, ingay. Dahil kung merong magli-link o merong testimonya at merong mga ebidensya na magli-link o nagli-link kay Inday, oh, eh di dapat tapos na sana yung impeachment proceedings. Bakit may mga side hustle na nangyayari? Bakit may mga side kwento? At merong mga, ano ba tawag dyan? Parang meron tayong nakikita na mga pa-jab-jab pa, ha? Ha? Pa-jab-jab. O, rhetoric yan. Okay? Ano ba tawag dito? Yung parang kwentuhan lang. Pa-jab-jab, ika nga. Figure of speech. Kasi may mga humps and pumps. Kaya ang sabi ng ating mga kababayang Pilipino, bakit namin pakikinggan? Ba't namin panonoorin yung impeachment proceedings? Bakit kami kinakailangan mag-aksaya ng oras? Waste our time. Na panoorin o pakinggan yung coverage. Eh, after today's episode, parang wala pa rin namang magyayari. Dahil wala pa rin ngang nalilink na ebidensya laban kay Inday. Ano ba yung sinasabi ni Chief Escudero muna? Burden of proof, okay, lies with the prosecution. Ang sabi po ni Chief Escudero, binigyan niya ng emphasis during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, that the burden of proof never shifts from the prosecution. Okay? It lies with the prosecution. Ibig sabihin, hindi ka parang nanonood ng tennis match ni Alex Yala, na kung minsan makikita mo si Alex Yala yung nagwawagi per set. O kaya siya yung naghahabol. Ha? Hindi pwedeng ganun yung mangyari. Escudero said this after Senator Judge Alan Peter Cayetano made an interjection asking prosecution counsel Ray Robles whether there was any irregularity or fraud if the special disbursing officer transferred confidential funds to another person. For a senator judge like me, it is important to know whether it was an irregularity wherein we should caution or reprimand, or whether it is automatically fraud. And also for non-lawyers, it would be good to know at some point where there is a presumption that shifts. For example, the prosecution made it very clear at one point earlier on na kapag ka hindi ma-account, nagsishift na yung burden. Ibig sabihin, tinatanong ni Alan Peter Cayetano yung prosecution counsel, pinipiga in the sense, okay? Pinipiga in the sense, no, na makapag-splok ng information. Ang sinasabi rito ni Chief Escudero, ma-establish ba natin na there was irregularity or not, hindi pwedeng mag-shift yung burden of proof because parati po yan nasa kamay ng prosecution na yung kanilang mga ebidensya na ipinapakita ay substantial to convict the Vice President. Mukhang meron na pong nag-iinit na yung pagdinig dyan po sa mataas na kapulungan. Bahagi po ng impeachment proceedings laban kay Inday. At si Attorney Michael Poa ang nakasalang. Ayaw po nating ma-miss yung pong mga babanggitin ni Attorney Michael Poa. Kaya magsishift muna tayo ng ating broadcast sa Senado. Magbabalik ang Johnny Gomez Live dito po sa inyong malayang palatuntunan. Go ahead, Idol Aye.
2: This is a Radyo Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
3: Special communication, no, on behalf of the department, no, either in writing or verbally, no, kapag ho kayo ay gagawa ho dyan ng factual representation, to the extent possible, sinisigurado niyong tama ho yung factual representation niyo, sir?
4: As much as I can, siyempre
3: yes,
4: po.
3: Yes, much as
4: po.
3: You can.
4: Ayaw so, naman natin mag-misrepresent.
3: Tama po yan, sir. I agree with you. No? At kapag hindi ho clear yung factual matter, siyempre, kakausapin nyo yung mga tao as much as possible na pwedeng makapagbigay sa inyo ng information para maliwanagan kayo. Tama ho?
4: Yeah po.
3: And of course, as a lawyer, you know that your signature carries a lot of weight. Tama ho, sir?
4: Depending on the document yes. that I'm signing, yes, the nature yes. of the document.
3: Of course. Reading. For example, in pleadings, no? Siyempre, iba ho yung significance niyan under rules of court. But even in ordinary documents, tama ho ba? Hindi kayo basta-basta pipirma ng dokumento na hindi nyo naiintindihan yung laman nun?
4: Yes.
3: Yes. Oo. So, iniingatan nyo, bago kayo pumirma, sinisigurado nyo muna na sang-ayon kayo sa laman ng dokumento na yon. Tama ho, sir?
4: To the extent possible, sir.
3: Yes. At kapag meron ho kayong pinaprepara at pinipirma na dokumento para sa departamento, no, kung meron ho kayong ilalagay dyan ng mga supporting documents, syempre, babasahin nyo ho yung mga supporting documents na yan. No? Tama ho?
4: Binabasa ko po yung supporting documents as long as I'm allowed to do so.
3: Yes, okay. Sige.

0: Okay. Sir, para mabilis ho tayo, you will admit that you're very much familiar with this document. Tama
1: Yes,
0: ko,
1: sir.
0: sir. Itong dokumento na to, ito ay nagpapatukoy dun sa ginamit na confidential funds ng Department of Education para sa first and second quarters ng 2023. Tama ko, sir.
1: I confirm that, sir.
0: Yes, sir. Nangangahalaga ho yan na 37.5 million each per quarter o ko buuang amount na sa 25 million, sir.
1: Tama po.
0: Ito ho ay naka-address kay Vice President Sara Z. Duterte. Tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Dito ho, sa AOM na ito, ito ho ay may kinalaman dun sa mga liquidation reports na sinubmit ho ng Department of Education paukol ho sa parehong confidential funds para dun sa dalawang quarters ho. Tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Sige ho. I'm sure para hindi na ho tayo magtagal, if acceptable to you, sir, no? Hindi na natin isa-isahin, but basically, yung mga liquidation reports ho na yun, kasama ng mga certifications, you would agree, wala ho kayong pinirmahan dun sa dokumento ng mga yun, ano ho?
1: Dun sa liquidation report.
0: Sa liquidation
1: po.
0: Reports
1: po.
0: Lang ho tayo, sir.
1: Wala po, wala,
0: wala
1: po.
0: Ho. Ang mga nakapirma ho doon, mainly ang SDO Fajarda. Tama ho, sir?
1: Tama po, Edward Fajarda.
0: Edward Fajarda, thank you. Tsaka ho ang Vice Presidente ho, no? As head of agency.
1: Tama po. And I think an accountant.
0: Accountant? Yes, sir. Okay. Now, noong natanggap nyo itong dokumento na to, after a while, no? Sumagot ho kayo dito. Dito sa audit observation memorandum, no? Sumagot kayo. Kayo ho ang nag-file ng reply sa COA, tama, sir?
1: Tama po, April 17.
0: Oh, April 17, 2024. Ito ho yung P-1-21-B. For the record, Your Honor. Okay. Now, babalik ko muna ho ako dito sa audit observation memorandum, no? Tama ho ba? Dito, ang purpose ho nito, basically, ang sinasabi ho niya, dun sa liquidation ho na ginawa nyo para dun sa first two quarters ho, no, ng confidential funds ng DepEd, ang sinasabi basically ng COA dito, naghihingi ho sila sa inyo ng karagdagang impormasyon at mga supporting documents, no, para mapakita ho ninyo na compliant ho kayo dun sa requirements for liquidation under Joint Circular 2015-1.
1: Tama po.
0: Okay. Madami hong bagay na nakalagay dito, no, but let's concentrate on the one pertaining to payment of rewards, sir.
1: Yes, sir.
0: Okay. Dun sa paragraph number 3. Yan. Okay ho. Ito ho, nakalagay ho dito, no? We noted that the payments of rewards to the informers in the amount of 7.5 million pesos for the period Feb 20 to March 30, 2023 and 8,031,000 for the period April 20 to June 29, 2023 for a total amount of 15,540,000 as reflected in the respective accomplishment reports were not supported with required documents specified in the immediately preceding paragraphs, thus non-compliant with the joint circular. Okay. So, aware ho kayo dito yung specific provision na sinasabi na hindi naging compliant ho yung payment of rewards na nakalagay dito. Ito ho yung 4.8.5.B of the joint circular. Tama,
1: yes,
0: ho, sir?
1: That's correct.
0: Okay. We request that that provision be flashed on the screen.

0: So, sir, naalala niyo ho, sir, na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, hindi. Yung question.
1: Oo, tama pero ho, kung sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oo. Upon the advice of the SDO, yes.
0: Okay.
2: Opo.
0: Okay. Later on, no, sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
1: Dito tama pa.
0: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright, no? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit, no? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ho ba yan?
1: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report from
0: any
1: the field.
0: Accomplishment report. Okay.

0: tungkol sa confidential and intelligence funds na siya ang accountable officer bilang SDO. Di ba kayo nagulat bilang chief of staff?
1: Sa akin po, since wala akong alam talaga on how it's operationalized, pero nung spokesperson ako, medyo nagpa-brief ako sa mga kakilala kong may alam dyan, I was really expecting na may operatives at doon niya kinukuha yung information. Kaya hindi ako nagulat nung sinabi niyang field. Although, hindi ko po talaga alam na meron pala kaming security officer. Kasi kung alam ko noon, di sana, kinausap ko na lang yung security officer diretso.
0: Kahit yun pong puntong iyon eh, attorney, na hindi nyo alam yung may security officer ang department at hindi nyo kilala yung SO. Di ko ma-imagine kahit sa sarili kong sitwasyon na para katulad yun ng hindi alam ng chief of staff ko sa office ko dito sa Senate na may chief security ako at hindi kilala ng chief of staff ko yung chief security. Impossible para sa akin. Pero hindi rin ba kayo nagulat na yung special disbursing officer ay alam lang na hindi rin niya alam lahat ng impormasyon tungkol sa operatives bilang siya yung accountable officer para dun sa Confi and Intel funds ng department.
1: Siyempre, Your Honor, personally, medyo ano din, no? That's why I also was following, that's why I kept on following up asa na yung sagot because yun, ano, I expected na masagot ako kaagad but nanggagaling pa raw sa field. But the difficulty in the questions on kung nagulat ba ako o hindi, especially with the SO, is that right after po kasi malaman ko yung may SO, kung matatandaan nyo, naghahain na po ng impeachment complaints laban sa Vice President. So I was already her counsel. So nalaman ko na basically kung anong kabuuan, but as counsel, I cannot disclose because that's attorney-client privilege. Pero yung kung ang tanong ay kung hindi ba ako nagulat, kasi nga yung time na yun, from the time nalaman ko na may SO, not long after, I was also engaged na as counsel. And I was already able to, kumbaga, look at the bigger picture.
0: Actually, side question ko lang po yung tungkol sa SO. Mas ang curiosity ko kung hindi po ba kayo nagulat sa kawalan ng kaalaman ng SDO dun sa CIF bilang kayo po yung chief of staff nung panahong iyon. Kung attorney mapapatunayan na may sala si VP Duterte sa isyung ito, posible bang may pananagutan din sa batas yung mga tauhan niya sa OVP, mga tauhan niya sa DepEd na tumulong sa kanya pagdating sa confidential funds?
1: As a lawyer, I would say posible naman po.
0: Posible.
1: Just being objective, Your Honor.
0: Just being objective. At being objective pa rin, posible rin po ba na kasama kayo doon? Tama po ba yon?
1: Posible po.

0: Views and comments, hosts and guests, not necessarily hosts of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Cho, na nagnyaya sa lahat. Panoorin, pakinggan ng at palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, patuntunan natin lahat. Kaya mala kayo kapag ahayag po ang inyong mga opinion, reaction, mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyo na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pino. Dito po sa impilang

0: service. Tirador get, mga kaibigan, di ba? Kung ano po ang gusto ng tirador ng Malacañang na si Crispin Boying Remulla, mga kaibigan, ha? Eh, tila nakukuha niya, mga kaibigan, tandaan po ninyo, ha? Mula sa pagiging DOJ, kahit hindi sa litigation lawyer, ha? Kasi isa sa requirement, yung ikaw ay may karapat na karanasan na bilang isang litigation lawyer. Eh, hindi naman naging litigation lawyer itong si Ombudsman Crispin Remulla sa aking pananda, dahil ito ay nag-congressman agad eh. O, congressman siya agad. Hindi niya na-practice yung kanyang kurso. Dapat ito sana nagkamali ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dapat ito ang binigyan ng honoris causa, sapagkat ito naman, eksperto ito sa pagkakaso sa mga wala naman kasalanan pero nakakasuhan at nakukulong agad, di ba? Ang ating pangulo wala namang kaimik-imik eh, at hindi naman abogado ang ating pangulo, di ba?
1: Yes.
0: Dahil ang binigay na karangalan sa ating pangulo, bagamat tayo ay isa sa mga nagagalak, ano ha, pero parang hindi akma, parang hindi po akma. Parang nagkamali. Kaya marami rin mga estudyante, ha, ang tila nagbabas o binabas ang
1: nila mismo eh.
0: Oo, dahil kaya hindi nga nating malaman eh, only in the Philippines ang lahat ng pagkakamali na nakikita natin sa kasalukuyang pamamahala ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay parang only in the Philippines, mga kaibigan. Kaya kaya marami na po ang nangangamba, natatakot maging ang pahayag ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat ay medyo ipagdasal natin, sapagkat ang ating pundolyar ngayon ay umabot na sa 62.
1: 62.40 na, nagsara kahapon.
0: Na ibig sabihin, ay lalong tataas ang inflation, di ba? At lalong tataas ang halaga ng mga bilihin, serbisyo, at iba pang mga singilin, ha? Kaya marami na po ang nagdarasal kung saan na po papunta ang ating bansa. Kung ito pong sinasabi na mga pampulitikang dahilan, 2028 pa ang national election, ha? Pero maaga pa lang nagsisipaghanda na sila. Ang mga kalaban, unti-unti nilang pinatutumba, pinakukulong, mga kaibigan, kahit hindi po o walang kasalanan o hindi naaayon sa batas yung inaakusan nila, ah, na mga kasalanan. Katulad po nitong si Senator Marculeta, na kung ating iisipin, paano naging plunder ombudsman, ha? Paano po naging plunder yung donasyon na nanggaling sa isang pribadong mamamayan, di ba? Na hindi namang nanggaling sa kurakot o sa pera ng gobyerno, samantalang mayroon po diyang isa ring senador na tila binigyan pa ng gantimpala sa halip na imbestigahan, di ba? At sa halip na maisama diyan kay Senator Marculeta, Mike Defensor, ay bakit tila pa siya ang iniluklok bilang Blue Ribbon Committee Chairman na umuusig at mag-uusig at gagawa ng desisyon para doon sa mga opisyal ng ating gobyerno na nagkasala, lumabag sa ating batas. Ngayon, nananatiling namamayagpag at malakas pa ang boses, ha, na si Erich Tulpo, Senator Erich Tulpo, ha, o ano ba, Erich Tulpo, ha? Erich Sylvester alias Erwin Tulpo, mga kaibigan. Itong magkapatid na Tulpo na ayon sa ating mga kababayan ay hindi na daw dapat bigyan pa

0: ng pagkakataon na makasingkaw sa ating gobyerno sapagkat nagugulo daw ang tabakuhan. At isa pa, sangkot ang kanilang mga pangalan sa malawakan at issue ng pagnanakaw sa flood control funds na naging flood control scam sapagkat ang salapi po na para sa pondo ay naibulsa. Kung kaya lumubog hindi lang ang Maynila kundi maging ang mga Karatig lalawigan at iba pang lalawigan ay lumubog po sa baha dahil sa mga kontratista, contractor at mga kung ano mga kontratista talaga na nakipagsabwatan para ang salapi ng taong bayan ay maibulsa ng mga sangkot dito sa malawakang iskandalo ng flood control. Kaya ayaw pumayag ng marami nating mga kababayan na hindi ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control fund. Kailangan malaman, kailangan maging legal, ha? Yung mga kilos na gagawin at hindi yung mga wala namang kinalaman, hindi sangkot, kundi sila po ang tila masigasig na gusto ay imbestigahan ang flood control fund para managot ang dapat managot at nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Habang hindi po nila ito iniimbestigahan, tuloy-tuloy na imbestigasyon, ilantad ang katotohanan, di ba? At managot ang dapat managot. Hindi po titigil ang taong bayan, maging ang ating palatuntunan, pulso ng sambayanan ay hindi titigil po.
1: Yes.
0: Na para hindi malantad ang katotohanan sapagkat karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan sapagkat katotohanan po ang siyang magpapalaya sa ating lahat dahil tayo pong lahat ay biktima nitong malawakang korupsyon na salapi ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ang kanila pong pinagpiestahan, ang kanilang kinurakot, kaya kahit nalulunod sa baha ang ating mga kababayan, mga bahay, tinangay, buhay,
1: yes,
0: nalunod, namatay, di ba? Mga bata, matanda, lahat naapektuhan,
1: yes,
0: nitong malaking baha, ngunit tila baliwala, tila walang pakialam ang mga leader ng ating bansa. Kaya yan ang ikinagagalit ng marami nating mga kababayan na bakit itinigil yung investigasyon sa flood control fund. Diba? Kaya yan po mga kaibigan, ang sabi nga hindi katanggap-tanggap na nangyayari po ngayon sa ating bansa. Pinupolitika at dinadivert ang isip ng ating mga kababayan sa issue po ng impeachment ng ating Vice President Sara Duterte na lahat ng akusasyon ay tila ikinukulapol sa mga Duterte. Ultimo itong sa baha. Baha daw ay nanggaling sa Labaw. At ayon naman dito kay Ombudsman Remulla, mga kaibigan, ay ang epicenter daw ng baha. Sus Mariano, ano ba yan? Mga thinking ninyo.

0: ang kahulugan na po ngayon ng ICC ay impactang Claire Castro. Ha? Hindi, ang ganda naman po niyan, ha? Ating USEC, Claire Castro, para sabihin naman ninyo mukhang impacta o impacta. Pero kung iisipin natin, si USEC Castro o Claire Castro, eh yan po ay itinalaga hindi para doon sa tungkulin na USEC o para magsalita in behalf of Malacañang or President Bongbong Marcos Jr., kundi kinuha po siya para maging isa ring tirador. Siya po yung mga tawag depensa, ha? Siya yung ginagawang attack dog, ha? Ng Malacañang. Siya po ang attack dog, ha? Ng Malacañang. Kaya hindi kayo dapat magalit. Ginagampanan lang po ni USEC Castro, yes, ang kanyang tungkulin. Kaya tayo namang mga mamamayan, gampanan din natin ang ating tungkulin na kung ano ang nararapat, kung ano po ang tama, at kung ano ang katotohanan na siyang gusto ng mamamayan ay siyang dapat pong mangyari. Sapagkat kung iisipin, na sinasabi ko na, pinaliwanag na natin kahapon, na tila balintunan na ngayon ang pangyayari o ang sitwasyon. Ang mamamayan na siyang dapat higit na makapangyarihan ay siya ngayon lumalabas na alipin, inaabuso ng mga ilang inilagay natin sa posisyon bilang opisyal ng ating gobyerno at bumuo ng gobyerno para pagsilbihan ang taong bayan, ipagtanggol ang ating mga karapatan at hindi sila ang aabuso at aalipin sa ating mga Pilipino.
1: Yes.
0: Yan mga kaibigan, kaya marami po ang hindi matanggap na kung sino po ang tinatawag na inosente ay siyang iniimbestigahan at kung sino ang mga magnanakaw, ha, o siyang tinatawag nating mga buwayang kawatan, ha, ay siyang tila pinoproteksyonan, ha, pinoproteksyonan po yung mga siyang dapat akusahan, yung siyang dapat na imbestigahan, diba? Oh, yes. At kung dapat ikulong, dapat ikulong, at hindi yung mga walang kasalanan at naninindigan lang para sa katotohanan ang siya nilang ikinukulong. Diba?
1: Yes.
0: Kaya nakikita ng ating mga mamamayan Pilipino ni Juana at Juan de la Cruz ng marami pong bilang, ha? Sapagkat mayroon pong mga nananatiling bulag, eh, nananatiling tahimik, ha, sa kabila ng nakikita nila na kasinungalingan na ngayon ay nangyayari at labis-labis ang pamumulitika at higit sa lahat yung kasakiman sa kapangyarihan na siya pong nagpapasama sa ating politika.
1: Yes.
0: Diba? Kaya yan po ang dapat nating tignan at dapat din tutukan, hindi lamang yung mga pangunahing pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan, na marami po ang tila sisinghap-singhap, hindi alam kung mabubuhay pa bukas, dahil halos ang kanilang mga kabuhayan ay tinangay ng agos sa kawalan.
1: Hanggang ngayon, marami pa nakalubog sa bahay.
0: Yan po, mga kaibigan, mga pangunahing problema na dapat tutukan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone, baby boomers say never give up on your

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Gobyerno para ang mga kalaban sa politika ay mawala. At ang higit na masaklap, hindi man ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay ang dating Speaker Martin Romualdez. Ansya puntila, mas may malawak na kapangyarihan sapagkat sa pagbibigay niya pamamahagi ng mga salapi, ha, ay tila tumikom ang bibig ng mga dapat ay naninindigan para sa katotohanan. At kung sino po yung mga nagtuturo, kung sino yung mga nag-aakusa sa mga walang kasalanan, ay siya pong mga may kasalanan na siyang dapat imbestigahan. At kung kinakailangan kasuhan na, ay kasuhan, at nang sa ganon ay managot at maparusahan na karapatan nating mga mamamayan sapagkat pera ng bayan ang kanilang pinag-interesan.
2: Mm-hmm.
1: So maliwanag po na tayo ay binabalot ng politika ang ating mga paniniwala ay kanilang inililihis sa katotohanan. Kaya ang Pilipino ngayon ay magulo, merong mga kakamping, merong mga dilawan, merong mga loyalistang tila nabulag na higit na dapat nilang bigyan ng pansin ay ang karapatan nating mga mamamayan at ang ating bansa, di ba? Pero nananaig yung kanilang paniniwala sa mga politiko na kanilang kinikilala na inaakala nila na pinanggagalingan ng mga ayuda ng tulong. Uy, yung pusa. Yung tulong na kanilang tinatanggap ay galing doon sa mga politiko. Ngunit dapat nilang malaman na yon ay galing din mismo sa sarili nating mga salapi na kung kaya sila ay nagmumukhang mga Robin Hood.
2: Yeah.
1: Diba? Mm. Oh, yan na. Kahit sa, sabi nga, kahit galing sa nakaw, ito ay ipinamumudmod sa taong bayan. Pero sa katotohanan, sabi nga, nagtatanong ang ating mga kababayan, bakit ang simbahan ay tahimik? Bakit ang mga pastor, pari ay tahimik sa nangyayari po ngayon na malawak na baha o napakalaking baha na dapat kumikilos ang mga simbahan, ang pari, ang obispo, ang mga pastor na para tumulong sa ating mga kababayan. Pero nasa daw po ang simbahan. At ang isa po dyan sa ngayon ay tila inuulan ng pag-uusig ng ating mga kababayan ay ito pong di umanong pastor. Ha? Pastor ba ito ng ano? Pastor ng mga kawatan? Ha? Hindi natin malaman. Sinasabi ito raw po ay pastor abante na mukhang dapat nang umatras dahil nga po siya ay second placer na hindi dapat nakaupo. Ang hindi nating malamang dahilan ay kung bakit siya nakaupo muli bilang 6th district congressman na nakakuha rin po mula sa slice ng flood control funds, mga kaibigan, yes, na tila 2 bilyon. Kaya pala, poging-pogi. Ha? Itong si Pastor Abante, may suot ng mga mamahaling relos ha? Na nasilip ng isa nating kababayan at may nakausap po tayo na hindi nating alam kung totoo man o hindi na ang kanyang bahay ay may escalator. Ha? E baka ayaw nang humakbang sa dami sa bigat ng salapi na kanyang daladala. O yan, mga kaibigan, na dapat ang nagbibigay ng moral sa ating mga kababayan ay ang mga pari pastor. Mm-hmm. Yung mga reliyon na itinatatag iba't ibang klaseng reliyon. Pero hindi ba di umano sangkot itong tatay ni Jovel Villanueva na JIL, kundi ako nagkakamali, na grupo ng mga ng reliyon. Tama ba ako,
2: Don Pepot?
1: Ito si Don Pepot. Isa rin itong kunwa-kunwa reliyoso eh. Ah, yun ang sinasabi natin eh. Pag ikaw, pumasok ka sa isang bagay, kailangan pangatawanan mo. Kailangan isa buhay mo at hindi lamang sa bibig. Oh, hindi ba sangkot yan lolo mo na si, ano ba yun, JIL, Eddie Villanueva?
2: Mm-hmm.
1: Oh, sa isang, sa flood control dyan sa Bulacan, na kung kaya bumaligtad di umano itong si Jovel Villanueva, Senator Jovel Villanueva, ay para iligtas ang kanyang ama.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Oh, yan mga kaibigan, maging itong si Mr. Destroyer ay di umano, sangkot din ito eh. Siya rin ay kasama sa pagdi-deliver ng maleta. Kasama din si Tuta Soto, ay Tito Soto, mga kaibigan. O pero sila yung mga matitindi na nag-aakusa at umiiwas sa investigasyon ng flood control funds. Bakit? Diba? Ang tanong, bakit, Don Pepot? Sagutin mo nga, bakit? Dahil ikaw ay isang masugid na mananampalataya ng isa ring reliyon. Bakit? O, paliwanag ka rin.
2: Bilang mga mamayang Pilipino, dapat nagsasalita rin talaga. Dahil karapatan po nating hanapan at hanapin yung dapat para sa atin. Eh.
1: Yeah, regardless, regardless kung ano mang reliyon ang iyong
2: pinagkikilangan.
1: Yes. Oh, yan ang tamang sagot. Ano, ha? Eh, pero nakikita natin eh, hindi ganun ang nangyayari. Ngayon na dapat nakita natin yung pagmamalasakit ng mga nagsasabi ng puro salita ng Diyos, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Nagpapahayag na puro salita ng Diyos, pero kulang naman sa gawa, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, katulad nitong si Pastor Atras Abante, di ba dapat ito ay maging halimbawa ng isang tunay na mamamahayag ng salita ng Diyos? Oh, ano nangyari? Anyari, Congressman Atras Abante, na tulad ng tanong ni Mayor Isko Moreno, nasaan ang 14 billion flood control fund? Diba? Nasaan nga ba Ernix Dionisio ng unang distrito ng Maynila? Malaki-laki ang nakuha mo, ha? 3 billion mahigit. Ha? Ang nakuha po na pondo nitong unang distrito o kinatawan ng unang distrito ng Maynila, Ernix Dionisio.
2: Mm-hmm.
1: Maging ang pangalawang distrito ng Maynila, Valeriano. Abay, mm-hmm, malaki din ang nakuha nito, kung di po ako nagkakamali. Asa na ba yung aking listahan? 2 billion, ha?
2: Mm-hmm.
1: Saan ninyo dinala? Bakit nagkaganyan ang Maynila? Nilubog sa baha ang pinaka pangunahing lungsod na Maynila na itinuturing na capital of the Philippines ay nalunod sa baha.
2: Mm.
1: 'Di ba? Nasaan? Ikaw, Joel Chua, na may pinakamalaking nakuha, na agad ay nakipagkwentuhan kay Mayor Isko Moreno. Anyari, ha?
2: Tapos mag-iba yung mga barangay hall niya.
1: Mayor Isko, dapat isulong mo ang investigasyon at dapat parusahan ang dapat parusahan regardless kung siya man ay kapartido mo o hindi. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng mga taga-Maynila,
2: yes,
1: bilang pangunahing leader ng lungsod ng Maynila.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nga, Don Pepot, may mga project na hindi naman ding alam ng mga local government, ng mga mayor,
2: mga
1: governor.
2: Governor.
1: Ginagawa nila
2: sila.
1: Ang mga proyekto na sila-sila lang ang nakakaalam.
2: Yes.
1: Ang kontratista at ang
2: kongresista.
1: Kongresista, ha? Sila-sila lang. Kaya patuloy na babatikos ang mga pinuno ng bawat lungsod, bawat lalawigan. Mm. Kamukha nitong si Governor Lilia Pineda. Pati ba naman yung suot ni Governor Lilia Pineda ay nabanggit, ha? Eh, dati na pong nagsusuot yan sa bilang isang nakakakilala kay Governor Lilia Pineda, eh, dati na po pangkaraniwan ng suot ng gobernadora, yung kanyang suot na jacket sa panahon ng baha. Kaya lang, sinasabi niya noon pa man na tumigil na yung mga itigil na yung mga proyekto na wala namang kabuluhan, di ba? Na isang pagsasayang lamang ng salapi ng taong bayan, partikular ng mamamayan ng Pampanga.
2: Ganyan ang Bulacan, Tita Carmen. Nasabi ni Governor Daniel Fernando,
1: hindi rin niya alam. At kahit alam, pwede naman sabihin hindi alam. Di ba? Para iligtas ang kanilang mga sarili na kaibigan. Kaya talagang hindi po nating malaman, ha, kung ano ang totoo at hindi totoo. At yan ay malalaman lamang kung isang toro investigation ang gagawin at kasuhan ang dapat kasuhan, managot ang dapat managot, ikulong ang dapat ikulong.
2: Yan
1: po ang tinatawag nating justisya para sa lahat. Diba?
2: Tita Carmen, sabi ni Congressman Abante, kaya nga dapat daw imbestigahan yung flood control doon sa Davao.
1: Bakit sa Davao? Eh yung Maynila nga, yung distrito, lubog na lubog sa baha. Kami rin dito bilang bahagi ng Kalimang distrito. Yes. Erwin Cheng, may 1 bilyong piso. Na wala namang nakikita tayong proyekto maliban dun sa kanyang yung
2: mobile clinic,
1: ha, yan lang po, ha. Tapos ang gagawin niya, mamamahagisan ng mga tila bulok, tila hindi na mga sasakyan sa mga barangay chairman. Ang gumagamit naman karaniwan pamilya ng barangay chairman, hindi naman nagagamit yan ng mga mamamayan ng barangay, na ang purpose niyan ay para sa mamamayan kung may mga emergency. Pwedeng gawin nilang ambulansya, di ba? Yes. Pero hindi naman. Nagiging pansariling sasakyan ng mga pamilya ng mga ilang barangay chairman. Di ba? Kasi nakikita ng ehemplo sa mga malalaking leader, sa mga opisyal ng ating bansa, nakikita ng barangay na sila naman ay nagnanakaw din, kaya sila din gagayahin nila. Bakit sila? Bakit kami hindi pwede? Di ba ganun ang nangyayari ngayon sa bansa? Kaya yung serbisyo parang pangkalatan na sa mamamayang Pilipino ay tila nawawala. Tila naiit bulaga tayo, Don Pepot.
2: Itbulaga, Tita Carmen. Kahapon, itbulaga na naman. Dahil kahapon, ibinasuran na at pinayagan na ng Sandigang Bayan na si Bunuan ay maging state witness.
1: Kita na ninyo
2: Hirap na po yung plunder charges sa kanya.
1: Bilang
2: siya ngayon.
1: Sinasabi nga na bilang pangunahin na empleyado ng DPWH bilang secretary ng DPWH, siya ang may pananagutan. Pero bakit tila iniligtas ninyo itong si Secretary Bunuan sa pananagutan? Dapat imbestigahan muna ninyo bago ninyo sabihin walang kasalanan, di ba? Pero tayo ay may pag-uulat na papasok mula kay Jojo Sikat. Senator JB, sinabi na maaaring palitan bilang vice chairperson ng Pinas si Senator Legarda kung magpapatuloy ang medical leave kasabay ng budget deliberation. Pagka sa kalaban at hindi nyo masungkit, mahigpit kayo. Sasabihin nyo, kailangan ipatupad ang batas. Ano ba yung batas na yan? Itbulaga din? Minsan meron, minsan wala. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Sinabi ni Senate Committee on Financial Man Senator Joseph Victor Ercito na posibleng mapilitan si Senadora Lauren Legarda bilang sponsor ng panukalang 2027 national budget ng ilang ahensya ng gobyerno kung mananatili siyang naka-medical leave. Ayon kay Ercito, naghahanda na sila ng contingency o ng plano na ibigay sa ibang vice chairperson ng Finance Committee ang mga ahensya naka-assign kay Legarda kung hindi pa nakakabalik kapag nagsimula na ang Senado sa mga pagdinig ukol sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Sa ngayon, wala pa naman ani ang abiso si Legarda na napadala na niya ng files ng mga ahensya na ini-assign sa kanya para himayin ang panukalang budget. Sinabi ni Senador Ercito nang i-text niya si Legarda para sabihing napadalhan na niya ng files ng pasalamat lang ang senadora at walang ibang sinabi. Dagdag pa ni Ercito na no choice siya mag-assign sa iba dahil hindi niya maaring akuin ang naka-assign kay Legarda dahil tambak na ang kanyang gawain. Naka-assign aniya kay Legarda ang ahensya na may kinalaman sa kultura, kasaysayan at kalikasan. Mula noong August 3, nag-file si Legarda na medical leave na linggo-linggo niyang ipina-extend na.
4: Yung text ko, nung pinadala ko sa kanya yung kanyang agencies and the department assigned to her, nag-thank you lang siya kasi gusto niya mga alin. Kumbaga, yung mga gusto niya din. So, wala naman siyang nabanggit sa ngayon. Parang, alam ko lang, she's on extended medical leave. No choice talaga that most likely, kung hindi man ako ang madalas sa hawak, I will ask the other vice chairs to take in some of the agencies kasi hindi naman kakayanin talaga rin. Medyo loaded na rin kasi ako, all the major departments will be under me as vice as chairman of the committee of finance. No?
3: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yung dating the good one, ngayon the bad one na. Dahil kasama na siya sa nagtatakip sa katotohanan. Iniiwas ang katotohanan. Ayan. At salip, inililigaw ang kaisipan ng ating pong maraming mga kababayan. Si Chona Yu, isunod natin sa kanyang balita. Panukalang bigyan ng pondo ang mga residenteng naninirahan sa delikadong lugar para magpagawa ng second floor, sinupalpal ng Malacanang. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
5: Hindi nagustuhan ng Palasyo ng Malacanang ang hirit ni Rodriguez Rizal, Mayor Ronnie Evangelista, sa national government na bigyan na lamang ng pondo ang mga residenteng naninirahan sa mga delikadong lugar na magpagawa ng second floor para sa kanilang mga bahay. Kasunod na rin ito ng mga insidente na ilang bahay ang naanod dahil sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng nagdaang habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mayroon namang ibinibigay ng pabahay program ang pamahalaan kung saan mura lamang ang halaga nito. Sabi ni Castro, nasa ligtas na lugar ang alok ng gobyerno na pabahay. Kung bibigyan niya ng pondo ang mga residente para sa second floor ng bahay, tanong ni Castro, may titulo ba ang mga ito sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay? Sumusunod ba sa building code at kung sumusunod sa no build zone area? Sabi ni Castro, masakit mang sabihin, pero kailangan ipatupad ang batas para masigurong ligtas ang buhay ng bawat isa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ang tanong ng marami po nating mga kababayan, nasaan yung pangako ng ating Pangulo na 6 milyon at nung matapos ang ilang taon ng kanyang paglilingkod, naging 3 milyon. Ngayon, meron pa bang natitira na sa pangako ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na pabahay para sa mga walang bahay nating mga mahihirap na mga kababayan? At ang isa rin sa problema ng mga pabahay, ang nakakakuha ay yung malakas, ha? Malakas sa kanilang mayor, malakas sa kanilang governor, malakas sa barangay, di ba? Oh, yun po ang karaniwang nakakakuha at hindi yung mga totoong nangangailangan ng bahay na mga mahihirap nating mga kababayan, di ba?
2: Yes.
1: Oh, kaya yung mga ibang barangay chairman diyan, marami rin diyan ang mga epal, sa mayor, epal sa mga iba pang mga local government official para yung pabor mapunta sa kanila.
2: Yes.
1: Okay. So, isunod naman po natin ang pag-ulat ni Rommel Madrigal, alleged illegal drugs na sabat sa Batangas Port, isang individual na harang. Rommel Madrigal, ibalita mo. Wala na.
6: Nasabat ng mga otoridad ang isang individual na umano'y may dalang illegal drugs sa isinagawang joint operation sa Batangas Port, Batangas City. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang operasyon katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine Ports Authority PPA. Ayon sa PCG, nakatanggap ng impormasyon ng Coast Guard Substation Batangas City hinggil sa umano'y pagdadala ng illegal na droga sa lugar. Agad namang nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Coast Guard sa Coast Guard K-9 Team, Batangas at PDEA para sa verifikasyon at inspeksyon. Sa isinagawang paneling, nagbigay umano ng positibong indikasyon ang Coast Guard Working Dogs o K-9 sa hinihinalang illegal drugs. Agad namang isinailalim sa kustudiya ng PDEA ang individual kasama ang mga nakumpisikang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon. Isinagawa rin ang nararapat na proseso para sa posibleng pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa PCG, bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan at mapigilan ang operasyon ng illegal drugs. Kabilang ito sa mga layunin ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement o iCare Campaign ng Coast Guard. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Madrigal. Okay, so yan kayang tinatawag na pagpasok ng mga droga, mga illegal o hindi. Dahil may mga laboratorio rin tayo ng droga na kung natandaan mo, Don Pepot, may mga nahuli sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, na mga laboratorio ng droga. Nakaraniwan ay mga Chekwa, Inchik, ang nasa likod nitong malawakan na paglikha ng illegal drugs. Sapagkat sa China, bawal po ang drugs at ito ay may sentensya ng kamatayan. Pero dito sa atin, isinusulong na noon pa, maging ni Senador Ronald Bato, yan pong panukala na ibalik ang death penalty, pero parang hindi interesado ang ating mga mambabatas, ha? Na dapat yan po ay maging isa sa pangunahing batas sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maniwala ang taong bayan na sila ay totoo, ha? At hindi pawang puro salita lamang, pawang mga press conference lang o press release lamang ang kanilang mga pinalalabas na mga balita tungkol sa droga. Dahil sa panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nahinto ang pagkilos ng mga drug lords.
2: Yes. Diba?
1: Kaya sana maging totohanan at maging yung anti-dynasty law na ito ay isa na rin batas, ngunit hindi nila ipinapasa ang enabling law para ito ay maisakatuparan, sapagkat pamilya na po sa bawat, halos bawat lalawigan at dito sa iba pang mga karatig ng Metro Manila ay pamilya po ang nagpapatupad ng kanilang gobyerno. Diba?
2: National. Sila
1: yung governor, vice governor,
2: mayor
1: o kaya congressman, diba?
2: Senator din.
1: Kaya ano yung sulit na sulit eh. Dito lang sa Pasay, halos magkakamag-anak sila eh.
2: Mm-hmm.
1: Mm, diba? Oh, tuwan-tuwa naman yung mga mamamayan ng Pasay dahil nakakatirim sila ng konting biyaya. Pero yung malaking biyaya na ngayon yumama na mayor ng Pasay, hindi nila nakikita, di ba? Tuwan-tuwa sila sa mga tinatanggap na mga benepisyo na kung susumahin, eh, maliit na bagay kumpara sa kayamanan na kukuha ng mga lingkod na dapat ay lingkod ng bayan pero nagiging lingkod bayad, mga kaibigan, sapagkat kinokontrol nila yung mas malaking bahagi ng pera na dapat ay maiukol sa kagalingan ng mamamayan ng kanilang mga lungsod.
2: Yes.
1: Yan, kaya kawawa talaga tayong mga mamamayan eh. Kawawa tayong mga mamamayan. Tayo ay nagiging instrumento lamang para makahakot sila ng malaking salapi dahil nagagamit din nila ang batas, pagtataas ng mga taxes, pagtataas ng mga iba't ibang singilin na dahil sa pribado, mga private businessmen, ano ha, ang nagpapatakbo sila yung mga pribado. Kaya pwede lang itaas ng itaas hanggang sa gusto nila yung kanilang singil o yung halaga ng kanilang mga produkto nang walang aawat dahil wala tayong price control.
2: Yes.
1: Diba? Kahit anong reklamo natin, wala tayong magagawa. Yan po ang kalagayan natin na dapat sana ay tutukan ng pansin ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi yung sinasabi nga niya na sa oras ng pangangailangan ng taong bayan, nasaan ang ating Pangulo, nasaan ang mga pare, nasaan ang mga obispo, nasaan yung mga tao na dapat ay kasama ng mamamayan sa kanilang paghihirap.
2: Yes.
1: O yan, Don Pepot, ha?
2: Panaming kalamidad.
1: Mm, mabuti pa si Don Pepot kahit hindi pa siya pare, kahit hindi pa siya obispo, kahit hindi pa siya pastor, ha? Kahit papano, siya ay nagbibigay ng paglilingkod sa kanyang kapwa sapagkat mahalin natin ang ating kapwa, yan ay isa sa utos ng ating dakilang lumika.
2: Amen. Paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos.
1: Yung mga sinasabi naman, thou shall not covet thy neighbor's wife. Eh, hindi po eh. Ang nagiging translation yan o nagiging pagkakaintindi, eh, gawin mong kabet ang iyong kapitbahay. Dahil naririnig

0: ating mga kababayan na sila ang tama at mali ang mamamayang Pilipino. Pero gusto ko lamang batiin, ha? Gusto ko lamang batiin, Dom Pepot, ang kinikilala bilang Mr. Public Servant of the Year ay ang ating butihing Senador Christopher Bongo. Ha? Siya ay kinikilala sa larangan ng sports at ng pangkalusugan. Yung kanyang malasakit, di ba?
1: Malasakit
0: up. Marami po, milyon ang natulungan ng malasakit up. At hanggang ngayon ay kumikilos siya. Ha? Kahit wala na siya, hindi na siya yung chairman ng Committee on Health, di ba? Mm. At tila itong si Risa Hontiveros na tila wala namang kamalayan. Patuloy po si Senator Bongo sa kanyang pagbaba sa mga mamamayan, pakikihalubilo at tinitingnan ang kalagayan, kalusugan ng ating mga kababayan. At tama yung kanyang panawagan na yung pondo dapat ay ilaan sa pangkalusugan sapagkat kailangan natin ngayon. Ang Philippine General Hospital, sinasabi, wala na silang gamot na maibibigay dahil yung 100,000,000 kada buwan, kung hindi ako nagkakamali, Dom Pepot, na dati ay binibigay ni dating Pangulo Duterte sa PGH ay tila inalis.
1: Wala na yan.
0: Yan. Kaya marami po mga bagay na dati-dati ay taong nakikinabang, ngayon sila-sila na lamang po. Pero sabi nga, may isa pa ring Senator Bongo na tumitingin, lumilingap sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Yan po ang kailangan natin na public, na tinatawag natin public servant. Yung may malasakit sa kapakanan ng mamamayan, diba? Yung may malasakit na tunay sa pangangailangan ng ating maraming mga naghihirap na mga kababayan. At hindi yung mga asta na mga arugante, mayabang, ha? At tila akala mo sila yung may hawak ng kapangyarihan sa buong panahon ng kanilang buhay, na tulad ng Tulpo Brothers, ha? Na napaka-arugante at napakahangin, ha? Dapat ito si Mr. Mahangin at hindi si Rod Navarro, eh. Di ba? Nung araw nabansagan si Yumaong Roadcaster Navarro na Mr. Mahangin dahil dun sa kanyang ads na standard, di ba?
1: Electric
0: fan. Kaya siya si Mr. Mahangin. Pero ito, hindi po electric fan ang daladala nito, kundi sadyang mahangin. Mga kaibigan, kung magsalita, sobrang angas, sobrang arugante, na akala mo siya na ang presidente ng Pilipinas, tinakot pa ang taong bayan na kung magpapatuloy sila sa galit, tatakbo sila bilang pangulo at pangalawang pangulo. Eh, dito makbo kayo. Wala naman pumipigil sa inyo para malaman ninyo kung saan kayo dadamputin. Diba?
1: Kakaalam mo na.
0: Oh, sa halip na ikaw ay yumuko, mas maging mapagkumbaba.
1: Yes.
0: Sabi nga, di ba, humility, kapag ikaw ay tumataas, yumayaman, dapat lagi kang maging mapagkumbaba.
1: Ang kawayan yan, eh. Laging nakayuko yan.
0: Hindi.
1: Nakayuko yan sa hangin.
0: Si Dom Pepot, wala na pong iyuyuko dahil nakayuko na. Diba? Kayo masyado kayong mataas, eh. Kaya kailangan yung yumuko. Kami ni Dom Pepot, wala na po kaming iyuyuko dahil eto na kami.
1: Kahit hindi iyuyuko.
0: Opo, pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik ay sasabihin po ni Dom Pepot kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mensahe. Magpadala na po kayo habang maaga,
1: yes,
0: para amin pong mabasa lahat. So, take it away.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang anti-financial account scamming.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.

0: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: Alinsulot sa batas sa kabilang sa mga positibong resulta ng APASA, ang 527 kasong may kaugnayan sa batas na naitala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group noong 2025 sa nasabing bilang 447 kaso na ang nalutas o na-clear na itala rin ng mga otoridad ang pagbaba ng mga insidente ng online scam sa unang kalahati ng 2026 na bahagyang inuugnay sa lumalawak na kaalaman ng publiko tungkol sa iba't iba ang mapanling lang na gawain. Binanggit din ni Figueroa ang pagkakaresto ng National Bureau of Investigation noong December 2024 sa pitong Chinese national o manisangkot sa isang online scamming operation sa Paranaque City, kabilang sa mga kasong sinampa laban sa mga suspect ang social engineering scheme na pinarurusaan sa ilalim ng APASA. Ayon kay Figueroa, lumagda rin ang kapo sa mga kasundo ng pagpapalitan ng impormasyon kasama Security and Exchange Commission, Cybercrime Investigation Coordinating Center, Department of Justice at iba pang law enforcement agencies upang palakasin ang mga investigasyon at pagbuo ng mga kaso laban sa mga financial fraudster. Binigyan din nang APASA ang BSP ng kalagdag ng kapangyarihang suriin ang mga financial account na pinaghihinalaang ginagamit sa scam at fraud nang hindi na kinakailangang kumuha muna ng court order. Ayon kay Senator Mark Villar, malinaw sa mga datos na may konkretong resulta nga itong APASA. Mas napapalakas nito ang investigasyon at pag-aay ng mga kaso habang tumataas ang posibilidad na mabawi ng mga biktima ang perang nawala sa kanila.
3: Your Honor, nakatulong po, malaking tulong po ng APASA, no? Kung tatanungin niyo po kami, no, sa BSP sa pagsugpo ng scam at fraud. In fact, in terms of like yung mga accomplishments that have been done, no, in our efforts to implement the APASA.
2: Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang puso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama si Don Pepot. At siyempre, sa ating palatuntunang puso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At pakiusap po sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng palatuntunang pulso ng sambayanan na please lang po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Don Pepot?
1: Sa mga tatawag po bukas, pag nag-live po kami, ito po yung bilang namin telepono. Pakilis na lang po ninyo para makatawag kayo bukas. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magpapadala na po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakaya po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakaya po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mga mensahe sa Facebook. At maging sa YouTube, magpadala kayo mga mensahe. Babasahin po namin Tita Carmen lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat, Don. Gandang lalaki, Pepot. Sabi ni Justice Davide, Don Pepot, wag daw baguhin ang batas. Wag baluktutin ang batas para mailigtas lamang ang inyong mga sarili sa batas. Wag abusuhin ang batas para manakot ng tao. Katulad ng ginagawa ngayon, ha?

0: Ampun ninyo, walang may kapangyarihan o mas makapangyarihan pa sa batas ng Diyos. At tanging Diyos lamang ang walang katapusan, ang kapangyarihan. God is infinite. Ha? O, pero kung umasta kayo, kung umasal kayo, porque kayo ay nasa posisyon, nakalimutan ninyo na ang naglagay sa inyo sa posisyon ay ang mamamayan Pilipino, ha? Eh, matatapos din yan. Sabi nga, weather-weather lang.
1: Yes.
0: Panahon lang. May kanya-kanyang panahon. Ha? At kapag natapos na yung panahon ninyo, baka kayo naman ang malagay sa sitwasyon ng inyong mga pinerusahan, ng inyong mga pinakulong,
1: yes,
0: na inyong mga kinasuhan ng ala naman na dapat ikaso, pero kinasuhan ninyo para mailigaw paniniwala ng taong bayan. So, Don Pepot, babasa na tayo.
1: Opo, opo. Mula po kay Sir Randy Santisas, listening, sabi niya. Thank you po, Sir Randy.
0: Basa.
1: Mula kay Sir Will Claros, blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James. Sabi po ni Sir Rick Orasyon, approve agad ang confidential fund ni Bangag na 10.1 billion. May nanakawin na naman ang kleptocratic son. Mula naman kay Ma'am Menchime, watching regular. Good morning, Ma'am Carmen and Sir James. Thank you po, Ma'am Menchime. Mula naman kay Sir Bert Bautista, di ko alam number para makatawag dyan sa istasyon.
0: Bigay mo.
1: Opo. Sir Bert, pakilista na po ninyo ngayon pa lang. 09 09 17 581 6500. Yan po ang ating telepono, 0917-581-650.
0: Wala.
1: Ito, mula, sabi niya, matagal na akong gusto tumawag para malaman ano talaga ang pagkatao ng mga tulpo bago mag-COVID pa. Alam ng mga tao kung sino talaga
0: yung green,
1: mga mayayabang na mga tulpo. Paano nagkamal ng bilyones ang mga yan? Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Okay, mula naman kay Rowell Claros. Another waste of people's money and hearing kahapon dahil patuloy nila hindi kinukuhang witness sila chika. Ha? Bakit ayaw ng mga prosecutor at bakit hindi ninyo pinaupo din sa witness stand ito pong dating chief of staff o chief of staff Zulaika Lopez. Bakit ninyo hindi pinaupo at ngayon naman ayaw ninyong gawing witness itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Bakit? Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po sa inyong dalawa.
1: Si Sir Leonel Pereira, nagpadala ng mga icon, yan. Si Sir Joe Latore, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Edwin Kiotz, Melissa, yan ang namana ng Marcos Jr. sa kanyang tatay, ang pagkapit sa kapangyarihan.
1: Sabi ni Sir Royal Claros, kaya ayaw nilang ituloy ang barangay election ay dahil sa mga nakaupo ngayon, nakasilala yung pananatili ng mga buhayang nakasingkaw sa pagnanakaw sa kaban ng yaman ng bayan.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am, sir. Yung impeachment ni Vice President Sara Duterte ay milyon ang iniimbestigahan. Samantalang yung corrupt na flood control project ay bilyong-bilyon pera ang ninakaw. Walang nag-iimbestiga. Tanong natin sa ilang congressman at senator. Siyempre, pag inimbestigahan, lalabas ang katotohanan. Sangkot sila na mga inililihis ang isip ng taong bayan kaya sila ay nagtuturo ng iba kahit walang kasalanan.
1: Mula naman kay Ma'am Julie Manawis, sabi ng Pangulo sa zona niya ay mahiya naman kayo. Pero parang hindi naman sila nahihiya. Tapos nagagawa pa ng ilan na humarap sa TV, dapat sa kanila sila ang iharang sa mga bahay.
0: At tatandaan pa ninyo, sinabi ng ating Pangulo sa kanyang huling sona, masakit sa akin na kasuhan ang aking pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Biglang humi

0: ang ombudsman, ang Mr. Tirador, ha? Na dapat hindi na ituloy ang kaso labang kay dating Speaker Martin Romualdez. O, di ba? Parang tumutugon-tugon eh, nagkakatugma-tugma. Sabi ni Roel Claros, talino at expertise na mga engineer sa paggawa ng mga kalsada ang kailangan. Ang problema, yung ating kalihim ng DPWH ay hindi naman po engineer, ha? Oh, at hindi kabubuhan ng ICC. Manahimik ka. Wala kang alam sa technical na gawain. Ayan. Sige.
1: Lucky Ma'am Ena Gray, promises are made to be broken. Paasa lang ang gobyernong yan.
0: Yes. Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyo lahat. Bakit since 1972 nagkaroon ng malawakang baha sa Central Luzon? Bakit hanggang ngayon hindi alam ang solusyon sa baha? Baka alam nila ang solusyon pero hindi nila ginagawa. Dahil yung pondo, wala silang makukuha. Wala silang makukupit. Wala silang mananakaw, di ba? Dahil kakastahin nila yung bawat sentimo ng pondo para magkaroon ng isang matibay na depensa sa baha. Ayan. O, eh, talagang ganun po. Sige.
1: Mula ka sa Rebel Claros, kahit yata kailan hindi pag-iisip ng normal ang kaisipan ni ICC, laging katwiran niya, pulpul ang suwestyon eh, sa mga problemang nakakanasan ng mga mamayan.
0: Parang sila lang ang matalino, ha? Sabi ni Benito Mangugat, ang dami ng problema ng Pilipinas. Itong Malacanang nagpa-party pa rin. Nagpapatayan. Madala na ang rape, murder, corruption. Party pa rin. Ang daming bata at matanda nasa mga lansangan na mamalimos. Ha? Pero wala namang ginagawa ang Malacanang. At I'm sorry sa lahat, hindi yan sineselebrate ng Malacanang at LGU. Paging sa mga pribado, tango sa eskwelahan lamang yan sineselebrate at itinuturo sa mga bata. Baka yung ano, yung tinatawag na Heroes Day. Dapat lamang sa lahat ng school ituro sa mga bata, hindi dapat gawing holiday yan. Yan ang nakakabisit, binabaha na lahat at nagkakagulo na Nueva Vizcaya dahil sa iligal na pagmimina at pangangamkam ng lupa. Party pa rin ang nasa Malacanang at Senado. Panay impeachment. Okay.
1: Wala naman kay Sir Angelo Redaha. Maulan ng Miyerkules ng umaga, Tita Carmen at Kuya James, Simbang Baklaran ngayon, from Malolos, Bulacan.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, Tita Carmen at James, keep up the good works to open the eyes of sleeping Filipino to all what happening in the government, especially the corrupt politicians. Thank you po.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Benito Mangugat, tutukan dapat ng presidente ang mga nasaranta. Bigyan ng pagkain at hindi yung stuffed toys, ha? Yung fried chicken, french fries, hindi lugaw. Bigyan na ng matitiran, hindi ayuda. Bigyan ng mga magagandang damit, hindi mukhang basura. Mukha na nga basura yung presidente. Basura pa rin ang ibibigay sa mga nasalanta.
1: Mula naman kay Sir Angelo Redaha, mamaya BP Sara Duterte impeachment trial.
0: Sabi ni Roel Claros, kung wala sa limang listahan ng JBC ang manok ni BBM, kagustuhan pa rin ba ng Pangulo ang masusunod? Dapat kung ano ang requirement ng JBC sa maaaring magiging susunod na Supreme Court Justice, di ba? O siyang dapat masunod at hindi ang kagustuhan ng Pangulo. Sapagkat yun, ibinigay na tungkulin sa JBC yung pagre-review.
1: Sila magsasala.
0: Yung kakayahan, di ba? Yeah. Ng mga nominees na para maisalang bilang Chief Justice. Isa sa pangunahing requirement, yung may malawak na litigation expertise, di ba? Okay.
1: Mula kay Sir Robert Laros, walang eleksyon na mangyayari hanggat nakaposisyon yung mga buwaya at magnanakaw sa lipunan, kaya nga sila may mga maleta sa kanilang mga sarili.
0: Sabi ni Edwin Kiotz Melissa, 125 million ang nasayang daw ni Vice President. Pero yung 500 million na nasasayang sa bawat araw ng impeachment, hindi nila alintana sapagkat yun po ang paraan na para libangin ang taong bayan, ilihis ang paniniwala ng taong bayan sa katotohanan na nangyayari. Nililibang po tayo hanggang sa matapos at yung issue ay makalimutan ng mamamayang Pilipino. Pero sa dinanas na sipayo, sa dinanas na kahirapan ng maraming mga Pilipino, hindi po nila makakalimutan ang araw na yan.
1: Yes. Wala naman kasi Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Robert Claros, oligarko ba ang nagmamay-ari ng mga expressway sa ating bayan? Opo.
1: Opo.
0: Nakita mo, Ramon Ang.
1: Yes.
0: Pangilinan. Diba? Ayala. Sila-sila po na mga oligarko ang nagmamay-ari ng mga pangunahin na lansangan, expressway, diba? Skyway.
1: Yes.
0: Diba? O, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, good morning, Madam and Sir. Mabuhay ang anak ni Aso Cemento King, anak naman ni Stupid Alak King.
0: Binibinito mangugat. Biro mo, NLEX na nga yan, binabaha. Si San Miguel, ang engineer dyan, binabaha pa rin. Paano ba naman binabaha? Eh, wala nang madaluyan ng tubig kasi barado na. Puro mga basura at sinira ng mga daluyan. Yung kanyang ipinapagawa na terminal, airport.
1: Airport,
0: Diyan sa Bulacan.
1: Bulacan.
0: Eh, malamang yan, malunod sa baha. Oh, di ba? Baka yung mga nakatira dyan, malunod sa baha kung sakaling dumating ang panibagong malaki at hindi mapigil na pagbaha.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Dines Almohano, awesome Wednesday, Tita Carmen and Brother James. As the saying goes, little learning is dangerous. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. But ngayon, let's just bend the law.
0: At saka alam mo, hindi ba noon pa sinasabi na yan lugar na yan sa Bulacan? Ano ba lugar yan?
1: Bulacan.
0: Oh, hindi ba yan ang sinasabing lumulubog, unti-unti, bumababa? Oh,
1: kaya yung pangako naman ni Mr. Ramon, ang sabi niya, pag nilagay airport dyan, malulutas yung problema niyo sa baha.
0: Paano? Baka lumubog nga lalo dahil bumibigat
1: Yun ang pangamba ng mga taga-Bulacan.
0: Sige. Sabi ni Leti Prias, good day, M, Tita and Sir. Ito ang ating bayan. Lubog sa baha, lubog sa utang. Sana ang mga magnanakaw at malaking buwaya ay mamamatay nang matigil na ang nakawan at nang manahimik na ang ating bayan. Salamat po. God bless your program. Ano ba naman yan? Panalangin natin, Sus Mariano, dapat lahat tayo mabuhay.
1: Yes.
0: At dapat yung mga magnanakaw, makapag-isip-isip.
1: Maliwanagan ng isip.
0: Maliwanagan ng kanilang isip. Yes. Sige.
1: Bula ka, Sir Orto Heads, 100% to, yung Presidential, Confidential at Intelligence Fund na 11.5 billion, saan po nagastos? Connect sa party, travel, concert, Grand Prix, etc. etc. Iba pa. Question mark, sabi niya.
0: Ang daming question yan. Mahirap sagutin yan. Maraming question. Ngayon mukhang binubuksan na naman yung usapin ni Senator Bato, Don Pepot, ha? Na sinasabi nitong si Marites Matibag, ha? Maraming hirsay itong sinasabi. Mahilig itong bumulong, ha? Alam daw niya ang lokasyon kung nasaan si Senator Bato. Bakit hindi mo hulihin? Diba nakapumasok ka nga sa Senado? Kahit alam mong labag sa batas ang inyong ginawa, pinasok nyo yung Senado. Gumawa kayo ron, lumika kayo ng kaguluhan para mangyari yung gusto ninyong mangyari. Diba? O ngayon, re-rest ba kang kayo ngayon ni Bato pag dumating ang tamang panahon?
1: Tita Carmen, pag-uulat po tayo.
0: Oo nga. Asa na ba yung ating pag-uulat na yan? Mula kay...
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Aha. Defense panel.
1: Mm-hmm.
0: Itinanggi na strategy nila na gawing boring ang impeachment trial. Okay. Talaga naman boring. Ako talaga hindi ako nanonood eh.
1: Munti na nga
0: akala ko nga bloodbath eh. Ha? Eh pagka bloodbath, mahilig tayo talaga manood ng mga makapigil hininga. Sabi nga, eh ito, wala, mabobore ka talaga eh. Kaya hindi ako nanonood dyan. Pag ne-Netflix na lang ako, maraming pelikula doon. Ha? Okay, Jojo Sikat, balita mo.
2: Itinanggi ni Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular ang obserbasyon ng ilan sa social media na strategy aniya ng defense team na gawing boring ang impeachment trial matapos na hindi mag-cross-examination sa mga testigo noong nakarang Linggo at kahapon. Nilinaw ni Attorney Gular na hindi nila estratehiya kailanman na gawing boring o nakakabagot ang impeachment trial o sa kabilang banda gawing theatrical. Iginiit niya ito ni Gular na kailangan din nilang linawin na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at kung ano man ang dali ng proseso sa isang partikular na araw, ginagawa lang nila ang kailangang gawin. Aniya, hindi nila iniisip kung dapat ngayong araw gawing boring ang trial at bukas gawin namang masaya. Naunawaan naman ni Attorney Gular ang sentimiento ng publiko na ituon ang kanilang atensyon sa pagninig dahil ito ay mahalaga. Subalit gano'n naman aniya ang proseso, minsan may mga araw na boring, minsan mainit na isang bahagi nga ng proseso. Nananawagan din si Attorney Gural sa publiko na makinig at obserba ng mga pagdinig, unawain hanggat maaari at pakinggan din ang ibang mga legal luminaries na hindi saklaw ng sub judice rule para makabuo rin ng sarili nilang opinyon.
3: Make them feel this way. Just be patient. Ganito lang po talaga yung proseso. Minsan may mga araw na for others, gamitin ko lang yung term mo, potent. Minsan, mainit. This is part of proceeding. And to the public, given that this is an important constitutional proceeding, especially for the Vice President who is the accused, let's just stay patient. Let's listen and just observe the proceedings, understand as much as we can. And you know what? I keep saying this. Listen to other legal luminaries who are not bound by the sub judice to form your own opinions as well. Yan lang naman.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Pandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
1: Si
0: Rommel Madrigal, may pag-uulat, sundalo at pulis nakahukay ng pampasabog sa Quezon Province. Buti pampasabog lang, hindi mga taong nasa loob ng hukay, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, Rommel Madrigal, ibalita mo.
4: Isang dating rebelde nagturo mismo sa kinaroroon ng tinatawang armas ng MPA sa Quezon, baril, granada at pampasabog ang nahukay ng militar. Nangyari ito sa Barangay Santa Rosa, Lopez, Quezon na isinagawa ng nagsanib na puwersa ng 85th Infantry Battalion, 417th Quezon Police Mobile Force at Lopez Municipal Police Station. Ayon sa 2 Operations Infantry Brigade, itinuro mismo na isang dating rebelde ang lokasyon. Aniya, matapos ang enkwentro sa Barangay Kuguri noong April 23, 2025, umatras ang grupo patungo sa Santa Rosa at doon ibinaon ang mga armas ng dismantled na platoon, Raymark. Na-recover sa hukay ang isang IED o improvised explosive device, isang improvised hand grenade, isang caliber 45 na pistol, isang caliber 38 magazine, 7 bala, 2 kopya ng librong pang-militar ni Mao Zedong, at mga medical supplies. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Arsenio Sadural, hindi natatapos sa pagwag ng grupo ang laban. Kailangan anyang mabawi ang lahat ng armas at pampasabog para hindi na magamit sa pagbuumuli ng kanilang puwersa sa Southern Tagalog. Hinihikayat din ng general ang mga natitira pang miyembro ng NPA na magbalik loob na tulad ng dating kasama nilang tumutulong na ngayon sa kapayapaan.
5: Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRG Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At tuloy tayo sa ating pagbasa, Dom Pepot.
1: Mula kay Ma'am Esther Sunga, virus, ano, bulok na mabubulok pa sa 2020. Tama ka, madam.
0: Oh, ito ha. Iupo nila si Attorney Michael Poa bilang testigo. Pero ayon naman kay Attorney Poa ng defense, ha? Handa siyang tumistigo para ilahad ang naging partisipasyon sa kaso upang makatulong sa paglilinaw.
1: Yeah.
0: Ang totoo, yung mga tao na dapat maging testigo para maging mas mabilis at para mabigyan linaw yung katotohanan dyan sa inyong mga aligasyon, sa inyong mga hearsay na inaakusa, ikinukulapol sa ating Vice President Sara Duterte, ay mabigyan na po ng linaw.
1: Yes.
0: Ha? At hindi yung wala namang katuturan, araw-araw ting paglilitis, gumagasto sayo ng 25 million.
1: Yes.
0: Malaki ang pangangailangan ng taong bayan sa tulong na dapat yung 25 million a day na ginagastos ninyo sa wala namang kabuhay-buhay at tila hindi naman ninyo gustong maliwanagan at malaman ang katotohanan dyan sa inyong isinasagawang impeachment trial, diba? Dapat tigilan na ninyo.
1: Tapos yun na kagad
0: dyan. Hintayin na lang natin ang national election sa 2028 at lumabang kayo lahat ng may ambisyon. Ng patas, ha, sa ating Vice President Sara Duterte na nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo sa 2020. Di labanan ninyo lahat ng gustong lumaban. Remulla, sino ba yung iba pang makikita natin may ambisyon? Si
1: Riza
0: Ontiveros, ha? Sino pa ng
1: pepo? John Big yata.
0: John Big, nagbahaya na rin. Interesado siya kung
1: yes.
0: susuportahan siya ng administrasyon,
1: yes.
0: di ba? O, yan. O, bakit hindi na lang pabayaan at kung merong kandidato ang administrasyon na katulad ni Lenny Robredo, di ba? Na tila yun ang sinasabi ng mga ilan na pinag-uusapan na mukhang siyang magiging pambato ng administration sa 2028 national election. Hindi, wala nang gulo, mamimili ang taong bayan dahil sa huli, kahit ano pang gawin yung paikot-ikot, taong bayan din ang magdidesisyon sa huli.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mula ka sa Reverend Guhilde, nagpadala siya ng maraming icon.
0: O, sabi ni Teresita Cruz Aguiling, itong si Bongbong, nakagisna na niya sa kanyang ama na si Marcos Sr. ang pagnanakaw. Sana matapos na itong termino niya para kahit papaano magkaroon na ng liwanag ang ating bansa. Hindi po magkakaroon ng liwanag ang ating bansa hanggat hindi natututo ang bawat isang mamamayang Pilipino kung sino ang dapat at tunay na dapat mailagay natin sa posisyon dahil marami pa rin sa ating mga kababayan kung hindi babaguhin yung kanilang paniniwala sa panahon ng eleksyon na kailangan bigyan nyo ako. Di ba? Saka ko kayo iboboto. Wala po. Ha, wag po ganyan. Iboto natin ang dapat iboto.
1: Yes,
0: kapag tayong umasa, nabibigyan tayo at kung may magbigay, kunin ninyo. Pero iboto ninyo yung inaakala ninyo na karapat dapat may malasakit, may pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat sa ating inambayan.
1: Mula naman kay Sir Max Adriano, swerte, nakachamba na naman ako ng live. Si Rod Navarro, mahangin na nakakatuwa. Si Rapi Tulpo, mayabang na, nakakainsulto pa.
0: Sabi ni Manny Biso, wala nang pag-asang manalo ang mga candidate ni BBM sa 2028 election sa mga probinsya na baahan galit na ang mga tao.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, sadyang ganyan ng ibang tao, silaw sa kapangyarihan at sugapa sa pera, kailan kaya yung day of reckoning?
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninong James, Merry Christmas, okay na sa akin, Gcas na lang. Magandang morning.
1: Merry Christmas, Jaime.
0: Sabi ni Robert Claros, ano kaya itong si Boying ang maging Chief Justice? At si Matipag naman, Jesus ko, ang maging Ombudsman. Magiging pre-prom suit sila at mahihirapan maging guilty verdict kung may impeach. Sige.
1: Mula naman kay Sir Bayano Ricarte, mga pangamba, sabi niya. Walang eleksyon sa 2028, sigas siya pa rin ng COMELEC, si Calamity magiging Chief Justice.
0: So, sabi ni Benito Mangugat, ito ang sinusulong, ang pagbabalik ng bigay laban sa korupsyon. Hindi lang sa korupsyon una, dapat bitayin ang nagkasala sa rape at murder. Yan ang numero uno. Pangalawa, korupsyon, non-grabbing, hold-upper, money laundering at iba pa, silya, execution o bigtihin. Yan ang usong-uso sa Singapore nung panahon ng 90s kung saan binita yung ilang OFWs natin sa pamagitan ng pagbigti, silya, execution, bigti, hugot ulo at lethal injection.
1: Wala naman kay Sir Justice Almohano, tita, ang maasaan na lang natin yung judiciary. The lady justice is blind.
0: Oo nga, sabi ni Jaime Samoya Bernante, pag-iupo nila si Attorney Poa bilang witness, uubuhin sila sa sagot ni Attorney Poa. Alangan sa inyo kakampi si Attorney Poa sa panel ninyo, Gunggung.
1: Hostile witness nila yun eh. Una naman kay Ma'am Anriel San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir. Itong si Remulla, ubod na nang wala nang hiya eh. Gusto niya namang umupo sa Supreme Court para lahat ng kaso nila maharang na, tagaharang lang ito eh. Wala namang mga kaso nila, kapal na mukha nila.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, hindi na ako nanonood ng impeachment na yan. Yung nakikita ko, yung Tulpo Brothers, nai-stress ako. Ang sarap pagsasampalin, ubod ng mga yabang at mga bastos. Oh, man.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, ibig sabihin ay si Calawit magiging Supreme Court Justice?
0: Sabi ni Tita Carmen, babatiin ko lang. Sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, babatiin ko lang si Eda Arabis. Akala ko si Arabit. Yung ano ba, Kenny Rogers?
1: O nga si Arabit.
0: Manonood ako dyan, ha?
1: 16 yan, 16, ha?
0: 16, oo. Panood po tayo. Paminsan-minsan kailangan mag-alis tayo ng ano, ng konsumisyon, ha?
1: Relax.
0: Yeah. O, dun tayo pupunta sa Dusit Hotel. Yeah. RJ Bistro. O yan. Mm-hmm. Panoorin natin si Kenny Roger
1: of the ng Philippines.
0: Pilipinas, ha?
1: Yes.
0: Yan. Sabi, Eddie Arabis na isang vice president, Inday Sara supporters na nakabase sa Amerika. Vloggers po siya. Good evening, idol. Salamat sa page found mo sa vice president impeachment from day 1 to day 19. Napakaganda ng iyong pagimay sa bawat witnesses na sinasalang. Salamat. Tuloy ang laban.
1: Kipo. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, ayon kay dating Secretary Roque, alam ni President Trump na adik si Bongbong, kaya basura ang tingin ni President Trump kay Ngiwi.
0: Sabi ni Robert Laros, nakapagtataka bakit pati ang patay na ginamit pa ang video, pati ang mga sinabi bilang ebidensya, paano mapapanumpaan ng isang patay ang kanyang mga sinabi. Holy cow, only in the Philippines.
1: Mula naman kay Ma'am Real San Pedro. Ma'am, sir, lahat ng tao, bata, matanda, alam kung ano ang nangyayari sa bayan natin. Kawawang mga binabaha, walang pakialam ang gobyerno. Party-party lang sila.
0: Sabi ni Manny Biso, ang example na malakas ang DDS sa taong bayan ay ang pagkapanalo ng nanay ni Kiko Barsaga sa Dasmariñas, Cavite. Mm-hmm. Congressional district nito. O bakit hindi natin gawin special election yan sa 6th district ng Batangas? Diba? Mm-hmm. Para yung Manila, pagdududa Manila. Mm-hmm. Kay Congressman Atras Abante. Mm-hmm. Na isang loser. Diba? Mm-hmm. Kung manalo siya, edi siya ayos ulit.
1: Na. Lihitin mo na.
0: hanggang dinirusulban ni Comelec, yan sinasabing ng ating saligang batas na hindi pwedeng kumupo ang second placer na itong si Atras Abante ay isang second placer, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Wala. Walang binatbat itong si Abante kahit anong sabihin niya, di ba?
1: Yes. Walang mandato eh. Mula naman kay Ma'am Sir Eliezer Herman, ano to, stupid at tonto ang naniniwala na inubos ang 125 million sa loob ng 11 days. Sabi ni Carod Herman.
0: Sabi ni Benito Mangogat, kaya walang asenso ang Pilipinas kasi minamasama yung matandang Marcos na maraming kabutihang nagawa. Sige, ilabas ang ebidensya kung nagnakaw si Ferdinand Edwin Marcos, yung anak ang tirahin ninyo, hindi yung matanda. Mm-hmm. Marcos, alamin muna ang punot dulo. Ang nangyayari ay hinuhusgan ang apulakay. Huwag na kayong gumamit ng lahat ng pinatayo ng dating administrasyon, Marcos Senior, kung yan ang tingin ninyong masama. Tama, di ba? Mm-hmm. Oh, kasi po, ang may script ng pagkakapatarsik kay dating Pangulong Marcos Senior ay ito pong mga dilawan. Kasama po ang mga makakaliwa. Oh, sila rin ang nakipag-usap. Ay, ang kampo po ng makakori noong mga panahon na yun, makadilawan, di ba? Mm. Sa Amerika eh.
1: Yes.
0: Bakit Amerika ang kumuha sa mga Marcoses?
1: Yes.
6: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Libo-libong eskolar ng Laguna mula sa lungsod na Santa Rosa ang nakatanggap ng kanilang scholarship grant sa ika-apat na araw ng implementasyon ng bagong ATM system ng pamahalang panlalawigan. Isinagawa ang distribution ngayong September 2 sa lungsod ng Calamba bilang bahagi ng inisiyatiba ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Sol Aragones upang gawing mas maayos at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga eskolar. Sa orientation at distribution, personal na nagtungo sa Assistant Provincial Administrator Karina Macalos bilang kinatawan ni Governor Aragones upang ipaliwanag at gabayan ang mga benepisyaryo sa paggamit ng bagong sistema. Ayon kay Macalos, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng kwalipikadong lagunense, lalo na sa mga tunay na nangangailangan at karapat-dapat na maging scholar ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga scholar sa pamahalang panlalawigan kay Governor Aragones sa patuloy ng pagpapaunlad ng scholarship program at sa suporta sa edukasyon. Umaasa ang pamahalang panlalawigan na sa pamamagitan ng bagong ATM system, mas mapapabilis at mapapadali ang pagtanggap ng scholarship grants ng mga kabataang lagunense. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Pinuri ng Solid North Fertilis ang Department of Budget and Management o DBM sa pagpapalabas ng 9.75 billion pesos para sa mga state universities and colleges o SUCs sa buong bansa na tinawag nitong napapanahon at kinakailangang dagdag pondo. Ayon kay Solid North Fertilis Representative Ching Bernos, makatutulong ang pondo upang mapabuti ng mga SUCs ang kanilang mga programa at serbisyo para sa mga estudyante. Ang 9.575 billion pesos ay nilabas ng DBM sa Commission on Higher Education para sa 108 SUCs bilang bayad sa mga gastusin unang sinalo ng mga paaralan sa pagpapatupad ng pre-higher education program noong academic year 2022-2023, 2023-2024, at 2024 hanggang 2025. Saklaw ito ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbibigay ng libreng tuition at iba pang school fees sa SUCs at CET recognized local universities at colleges. Sinabi ni Bernos na magbibigay ito ng kaluwagan sa mga SUCs at maaaring magamit para sa academic at research program, student services, laboratorio, aklatan at rehabilitation ng mga gusali at pampublikong pasilidad. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

Sinimulan nang ipatupad ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang dekadang flood control master plan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang mga nasirang Aquino at Agana bridges sa Tarlac City. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang dekada nang hindi ginagalaw ang master plan at ngayon lamang sinimulang gawin. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na ina-update na rin ngayon ang master plan na ginawa noong 1940s at 1930s. Ina-update na rin anya ngayon ng Department of Public Works and Highways ang flood control master plan sa 18 major river basins at critical principals rivers. Target naman anya ng DPWH na maisapinal ang master plans at feasibility studies sa Cagayan, Pasig, Marikina at Laguna Bay River basins sa katapusan ng 2026. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ilabas na ang 10.3 billion pesos na pondo para sa zero balance billing sa mga hospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sakop ng nasabing pondo ang mga DOH hospitals sa buong bansa at anim na pilot LGU hospitals. Alinsunod pa rin sa mithiin ng Pangulo, tinitiyak ng pondo na direktang maramdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno. Ayon kay Castro, aabot sa 9.3 billion pesos ang direktang magbibigay suporta sa zero balance billing sa mga DOH hospital sa buong bansa. Mula sa halagang ito, higit 3.3 billion pesos naman ang inilabas para sa DOH hospital sa Metro Manila. Ang natitirang higit 6 billion pesos ay susuporta naman sa pagpapatupad ng programa sa mga regional hospital ng DOH at iba pang health facilities upang palawakin ang sakop ng programa at maghatid ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente sa buong bansa. Sa isang hiwalay na pagkakataon, nagpalabas din ang DBM ng 1 bilyong piso upang suportahan ang zero balance billing sa anim na pilot hospital sa lalawigan ng Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Pinapalawak ng pondo ang saklaw na programa bukod pa sa mga ospital na pinamamahalaan ng DOH. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Dumistansya ang palasyo ng Malacañang sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na alisin bilang akusado at sa halip ay ginawang state witness si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang ng Malacañang ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Sabi ni Castro, maliwanag naman ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na managot sa batas ang mga dapat managot kaugnay sa nasabing anomalya. Paliwanag ni Castro, may separation of powers ang Sandigan Bayan at bahagi ito ng hudikatura at hindi ng ehekutibo, kung kaya walang saklaw na kapangyarihan ang Pangulo rito. Sinabi pa ni Castro na nasa kamay na rin ng Ombudsman ang naging pagpapasya ng hilingin nito sa Sandigan Bayan na gawing witness na lamang si Bunuan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Inilatag ng Office of the Vice President o OVP ang panukalang 785.204 million pesos na budget para sa taong 2027 na nakapaloob sa National Expenditure Program o NEP para pagpatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Ayon sa OVP, ang inirekomendang pondo ng Department of Budget and Management o DBM ay 11.7% na mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na appropriated budget nito para sa fiscal year 2026. Kabilang sa panukala ang 220.232 million pesos para sa personal services, 561.651 million pesos para sa maintenance and other operating expenses at 3.321 million pesos para sa capital outlay. May hiwalay ding 15.544 million pesos para sa retirement and life insurance premium ng OBP plantilla personnel. Malaking bahagi ng MOOE ang ilalaan sa direktang ayuda at serbisyo. Kabilang dito ang 193.103 million pesos para sa magnegosyo TADI at iba pang assistance program. Target naman ng mga programa ang 150,000 learners sa pagbabago campaign, 23,000 individual o pamilya disaster operation, 30,000 rice food bags at 1.2 million commuters sa libreng sakay. Sinabi ng OBP na mananatili itong nakatuon sa responsable at maiangat na paggamit ng pondo ng bayan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagkatarungan,

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan tulad po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa. Pagtaas po ng mga produktong petrolyo, pagtaas din po ng palitan ng piso at ng dolyar sa piso, 'di ba? Yun naman talaga, 'di ba? Kasama na rin po yung pong kawalan na oportunidad ng trabaho dito sa atin, ano? Kung may trabaho man ay kulang na kulang din ang kanilang mga sinasahod, ano po? Ika nga, napakataas na rin kasi ng ating inflation. Dulot po yan na mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. At samahan pa po yan, ano, ng mga sakuna na dulot din po ng mga pagbaha dahil po sa bahabagat o sa bagyo, kasama na mga lindol at pagputok ng bulkan. Naku, sa kabila po ng mga kaganapan na yan, sa dami ng problema ng ating bayan, naku, talagang mas inuuna pa nila ang ika nga, ito pong sinasabing pamumulitik ah. Simbagal na nga ng pagong, mas mabilis pa ang pagong sa pagtugon, di ba? Simbagal na nga ng pagong, oh, mas mabilis pa pagong, ano? Ang pagtugon ng pamahalaan nito sa mga sakuna, ha? Kawawa ng ating mga kababayan, eh nako, walang ina ato pag kundi ang pamumulitika, ah, di ba? Sadyang ang titindi at ang lulupit nila, talagang sadyang wala sila mga patawad. Dalang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay.

nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyu to sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang niiral na mga isyu at usapin ng ating bayan gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga size kasama na envelope, expandable envelope, pati na po ang mga sinasabing paper bag na iba-iba rin po ang mga size, ano? Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa na ang sinasabi ang mga laman po niyan ay mga basura, pero ang totoo po ay limpak-limpak na pera po na hindi mabibilang sa 20 daliri natin, ano? Yan po mga halaga ng pera na yan, ano? Na maaaring dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. At totoo niyan, kaya tinawag malamang na basura yan dahil yun mismo mga tumatanggap niyan talaga ang literal na mga basura. Ang tanong ay, ilan po bang mga ganyan na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Miyerkules na! Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Gitnang araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo. Ikadalawa sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta naman muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, wala naman pong mga ibang mga mahalagang usapin ngayon. Bukod po sa nakakaiwas sila sa usapin ng mga sakuna ng dulot ng mga habagat, ay naturalmente ang favorite pastime ng bayan ay ang impeachment. Yan po yan, di ba? Dinaig na po kahit teleserye, di ba? Ano po? Pero dito natin makikita sa 21 na araw ng paglilitis ng impeachment court ng Senado, day 21 po, ano? At ang isa lang po ang naipresenta dyan, ano, na ikang ay testigo ng prosecution na hostile witness pa man, ano? Yan po isa katauhan po ni Attorney Michael Poa. Di po ba? Ano po? Si Attorney Michael Poa po ay alam niyo naman pong abogado yan para sa depensa, no? Member ng defense panel po yan ng ating pangalawang pangulo, no? Siya din po tumayo bilang spokesperson ng ating pangalawang pangulo sa nung po nasa Office of the Vice President siya, at nung siya po napunta naman sa DepEd, nung ang ating pangalawang pangulo ay nasa DepEd pa, ay nasa naging USEC for Finance po siya, di ba? Kaya napakadami po niyang mga papel na ginampanan, ano, sa opisina ng pangalawang pangulo, maging nung po siya ay namamahala at nagpapasinaya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Malaki po ang mga naging papel o nagampan ng papel ni Attorney Michael Poa, di po ba? At yan nga po ang ini-exploit, no, ng panig ng prosecution, no. Bagamat siya po ay classified as hostile witness, ano po, eh kanina ay kala ko pa naman, ano, kala ko save the best for last, dahil bago lang natin nakita yung abogadong nagrepresenta, no, dito po sa panig ng prosecution. At ito po ay walang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa Jr., no? Kung maalala niyo, si Attorney Tolosa po ay siyang spokesperson din po, ano, ng panel ng prosecution, di ba? Isa rin siyang member ng private counsel ng prosecution, ano po. Kaya kanina kauna-unahan na siya po'y sumalang, ano po, para magtanong ng mga direct, no, na testimony mula po dito kay Attorney Michael Poa. Kaya ito yata ang pinakamainit, no, itong araw na ito, itong day 21 na ito, mula nung nagsimula ang impeachment hearing. Mukhang dito po nagising sa ulirat ang taong bayan, dahil sa kauna-una ang pagkakataon, nagtagisan po ng talino ang mga abogado. Kasi po, di ba, ito si Attorney Tolosa, ang nakaharap pa man din niya ay yung lead counsel ng depensa, no? At yan po ay walang iba kundi si Attorney Sheila Sison. Ano po? At ang inupo pa man nilang hostile witness na pinatawag ng prosecution ay si Attorney Michael Poa, na alam naman po natin na very articulate po siya bilang spokesperson pa lang ng OVP. Ano po, siya pa man din ang sinalang dun. Eh napakagaling na abogado rin ni Attorney Michael Poa. Naalala nyo nung nag-cross-examination siya, di po ba? Kaya dyan po natin makikita po, ano po, na nagkaroon tuloy ng tagisan ng tilay talino, no, sa pagiging abogado. At maging po ramdam po yan, ha, ng presiding officer na si Senate Chief Escudero, no, Senator Chief Escudero. Kaya nga sabi niya, humingi siya ng pagpapaumanhin sa taong bayan na napakahirap po, lalo na sa panig ngayon, ano, ng pagdinig, dahil nagtatagisan po, no, ng debate, ng kanilang mga posisyon, ng kanilang mga argumento, ang pare-pares po na magagaling na mga abogado, di ba? Pero mukhang nangangapa itong si Tolosa, di ba?
Parang lumalabas, panay po ang pihit niya ng kanyang papel eh, di ba? No? Dahil, di ba, ang tagal po ng dead air. Ibig sabihin, parang napakatahimik niya, ano? Dahil yung mga hirit niya, hindi yung pinapayagan. Kasi kagaya niya, napag-usapan na pala sa pre-trial chamber pa lang nila, sa pre-trial hearing nila, na yung pong mga testimonya galing po sa ibang tao ay hindi ko yan tinatanggap pag ang tinatanong po ay ang testigong nakasalang. Di ba? Maliban na lamang kung gusto mo rin ipresenta yung transcript. No? Yan kadalasan pinagbabatayan, transcript o di kaya yung video na pinanonood. No? Particular na po yung pong naganap na pagdinig noong November ng 2024 yan sa Committee on the Committee on Good Government and Public Accountability na noon ay ang chairman ay si Joel Chua, di po ba? Opo. At doon mapapansin natin yung mga excerpts, no? Excerpts, yung mga ibang mga tanungan doon, mapapansin nyo kahit nga po nagka-highlight pa doon yung dating yumaong Congressman Acop, eh, di ba? Romeo Acop, no? At ngayon na muli natin itong mga napanood, nakita po natin ano, yung pong manner ng pag-iimbestiga in aid of legislation talaga ng mga kongresista. Di ba? Nandun talaga yung banta ng contempt na pag hindi nila nagustuhan ang sagot mula sa iyo, na ba eh, namumuro ka, maaaring ma-contempt ka. At dyan nga na-contempt, di po ba? Si Attorney Zulaika Lopez, di ba, na Chief of Staff ng ating pangalawang pangulo sa Office of the Vice President, no? Diyan din nagmula 'yan eh, no? Kaya 'yung mga pinakikita nilang excerpts doon po sa pagdinig, tinetaken out of context na nila 'yung mga sinasagot ng mga taong wala naman po diyan ngayon bilang testigo, at maging mismo si Michael Poa, no, na naging resource person din doon, yung mga sagot din niya mismo ay ginagamit ano po dito sa kasalukuyang pagharap niya at pag-upo bilang isang testigo, no? At agad na nga pong kinlasified as hostile witness ni Presiding Officer Chis Escudero para hindi na nga ho tumagal, pero inabot pa rin po ng halos siyam na oras ang pagdinig, di ba? Inabot na halos siyam na oras. Isang tao lang yan, ha? Si Attorney Michael Poa lang, ha? Kahit ho ang mga senador, judges na nagtanong sa kanya, ay gaya rin po ng mga tumindig kahapon ng mga military personnel, ano? Si Panopio at Borancing, ano po, na colonel, ano? Na tumayo dyan din kahapon, ay parehas din po na nanandigan at hindi ko nagawang mabuwag, no? Ang kanilang testimonya kahit pa senator judges sa mga nagtatanong, di ba? At maging po, lalo na si Attorney Michael Poa, no? Hindi ko nila nagawang mapaikot dahil napakatalino niyang witness at alam na alam ang kanyang mga sinasabi at hindi dapat sabihin, ano? In fact, bumilib pa nga sa kanya ang presiding officer na si Chis Escudero nung tanungin po, no, ng isang senator judge itong si itong si Attorney Michael Poa kung ano ang masasabi niyang opinion particular sa ating pangalawang pangulo nung kanyang pinamahalaanan itong mga confidential funds, no, sa DepEd man o sa dito sa OVP o Office of the Vice President, no? Dahil parang ang tanong sa kanya, sa palagay mo ba na ito po ay nagamit talaga ng tama ng pangalawang pangulo at wala siyang mali na ginawa dito? Parang ganyan yata ang pagkakatanong. Ano po? Kung sa simpleng salita at ipakikita niya yung kanyang pagiging biased,

acquittal. Convincing acquittal. Yung tipong makukumbinsi mo ang taong bayan na wala naman siyang ginawang anomalya. Di ba? Parang ganun. Hindi ho dahil sa dami lang ng boto o hindi lang nakakuha ng sapat na boto para sa i-convict. Hindi ho ganun. Ang gusto nga niya, itong pagkakataon na ito na nanonood ang taong bayan, 21 araw na ng 21 beses na ng pagdinig, ano po, aba eh, nakikita naman po ng taong bayan yung kung katotohanan ano at realisasyon na mukhang hindi kayang patunayan ano po ng panig ng prosecution yung paulit-ulit nilang naratibo sa publiko na mali ang pagkakagamit ng ating pangalawang pangulo sa kanyang confidential funds at yun na nga na siya may tagong yaman mga ganyan ano po. So dito lalo kung nakikita ng taong bayan na madaling mag-akusa, pero yung para patunayan mo yung iyong inaakusa, eh kahit siguro magaling kang abogado, ay talaga mangangapa ka doon. Di ba? Talaga mangangapa ka. Dahil ang hirap no, na ipatunayan. Kasi kagaya noon, kahit ipakita pa nila yung transcript o yung video, diyan po sa Committee on Good Government noong November ng 2024, eh kitang-kita po no,

ang may mga ganong klaseng mga event na nagkaroon ng kooperasyon at koordinasyon ang DepEd, no? O di kay Office of the Vice President, doon sa mga proyekto na yan, ano? Particular

tatakhan po ni Senator Bam Aquino na kung saan napunta yung 15.5 million, ano? 15,500,000. At mas malaki pa di hamak ang nagasta, no? Ng confidential funds na inukol doon, halimbawa ng DepEd, sa pagbayad lamang o pagbili ng mga informasyon o pagbayad ng mga reward, eh pagtatakhan mo pa ba yan? Dahil naturalmente, mas mura po talaga yung preparasyon. Halimbawa po, preparasyon ng mga pagkain, preparasyon ng mga tinatawag nating pamphlets, yung pinamamahaging mga papel para sa impormasyon, ano? Dahil nililimbag po yan, piniprint, ano po? Tapos ipinamamahagi for information purposes ng mga army. Kung may gastos man sila ro, mura lang po yun. Kasama na po itong mga tarpaulin, no? Bilang pag-aanunsyo ng programa ng pinatawag nating Youth Leadership Summit, di po ba? O pero di hamak, naturalmente mas malaki po ang pagbabayad sa mga impormasyon, lalo na sa pagpipinpoint kung saan maaaring mag-target ng lugar na NPA infested area. Kasi ano po ang saysay, nagagawa ka ng ganitong mga programa, magpalaganap ng impormasyon patungkol po sa mga teroristang grupo, kung yung lugar nila ay hindi naman apektado ng teroristang grupo, di ba? Ano'y tinuturo mo ron? Eh, wala naman silang ganong problema. Di po ba? Kaya yung para targetin mo yung mismong lugar at ikaw ay papasok para mag-lecture, magbigay ng impormasyon doon sa lugar mismo na alam mong infested po ng mga insurgency problem natin, ano? Na kung saan nandun po ang puga o kaya eh, lugar kung saan sila nagkukuta, ito pong mga makakaliwang grupo, o di kaya yung nga, yung mga progresibong grupo, aba, eh kailangan mo talaga, no, na makakuha ka ng mga magagandang impormasyon na iyong babayaran, kapalit ay bayad, babayaran yung mga pagbili ng impormasyon, tapos pagbibigay din ng reward, ano po, dahil doon mo makukumbinse, no, na doon ka magtatarget, na kasiguraduhan na makauuwi ng ligtas o kaya eh, habang ginaganap po yung mga ganitong klaseng youth leadership summit ay walang untoward incident talaga na magaganap dahil mapuputukan po at sigurado pong mapapagtuusan po ng pansin yung pong departamento na maghahanda ng mga ganitong klaseng tinatawag nating mga leadership summit na hindi man lang pinag-aralan kung ligtas ba yung lugar, ha? Tama ba yung lugar na gagampanan yan, di ba? Kaya napakadelikado po, kaya kailangan po talaga na magbabayad ka talaga ng mga impormasyon. At yung hindi makapaniwala si Attorney Toloso, na Toloso ba? Tolosa. Attorney Tolosa. Tolosa Jr., no? Ni makapaniwala si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na may mga pagkakataon na yung impormasyon, nagbayad ka pero hindi naging matagumpay. Posible, di ba? Posible po. Kasi yung pong binibigay na impormasyon, may mga pagkakataon malamang nagbago po, no? Nagbago po ng sitwasyon. Even pa, nung babawiin yun, nung taong nagbigay ng impormasyon, di ba? Siyempre, fluid po ang nangyayari. Tuloy-tuloy po, eh, di ba? Hindi naman po ito parang nakaprograma lamang, no? Na parang sa isang entablado, na isang palabas, na oh, darating ng ganitong oras, aalis ng ganon. Biglang may bababa sa bundok. Ano to? On cue lang? Parang teleserye? Hindi po ganyan. Ano po? Kaya kung mayroon mang information silang makuha, kung minsan, kahit hindi ho naging okay yung informasyon, kailangan mo pa rin bayaran. Di po ba? Meron talaga, di ba? Dahil hindi naman natin din sigurado. No? Kaya hindi ho lahat ng informasyon ay nagkakaroon po ng positibong resulta. Yun po ang kanyang sinabi. Di ba? Eh parang nanghihinayang po si Attorney Tolosa Jr. at sinasabi niya na bakit gano'n? Eh, hindi naman pala naging positibo yung binigay na impormasyon, pero nagbayad pa rin, di ba, ang gobyerno. Well, sa isang salita po, ibig lamang sabihin, wala hong garantiya po talaga dahil yung mga kinukunan mo ng mga impormasyon
ayan po, ay mga nagtatrabaho sa field, no? Mga field official yan, ano? Pwedeng nasa quota din ng mga kalabas.

0: Laban, ano po, at very fluid po, at nagkaiba-iba din po ang sitwasyon doon sa kanilang lugar, di ba? At napakahirap pagtawid ng informasyon, no, ng komunikasyon, kasi baka sila ay mapaghinalaan bilang mga espiya, di po ba? Kaya kung minsan na itawid mo na yung komunikasyon ng ganito, na ipahayag na yung informasyon, nabayaran na, di ba? Pero magkakaroon ng pagbabago nang hindi din naman kontrolado no nagbigay ng impormasyon. Di ba? So, pagpalagay na po natin, di ba? Dahil nagdesisyon kanya, yung kanyang sinabihan na ito yung impormasyon na magaganap. Ano po? O, sila po ay magko-conduct ng ganito para magsigurado, huwag kayong dadaan dyan, di ba? O, e papaano ngayon kung nagbago ang isip? Naisip nila, dito tayo dumaan para shortcut. Kaya ba niyang pigilan yan? Sabihin niya, uy, huwag kayo dumaan dyan. Di ba? Kumbaga mahirap, di po ba? Kaya nga nagkakaroon pa rin po ng surveillance doon sa aktwal na sitwasyon sa panahon na ginaganap na po kung ano man pong event yung kanilang pinaghandaan. Kasi very fluid po, no? Ang sitwasyon, anything can happen. Maaring anong bagay na pwedeng mangyari. Kaya dapat handa sila. In all eventuality, di ba? In all eventuality, no? Hindi pwedeng kampante ka na lang. Eh, bayad na tayo impormasyon, ligtas daw tayo dito, mga ganun, ano? E tapos hindi kayo magsisecure ng lugar, hindi kayo magiging vigilant, kumbaga, hindi kayo attentive, no? Hindi kayo listo. Tapos pag pinasok kayo ng mga kalaban, eh, kala namin ligtas kasi nagbayad kami ng impormasyon, hindi pa pwede. Dapat paghandaan nyo pa rin. Kasi any eventuality, pumalpak yung impormasyon o di kaya baka sinadyang pumalpak. Hindi natin masabi, di po ba? Pero ang pinakamahalaga, overall, kumbaga, no untoward incident. Ibig sabihin, lamang pa rin yung successful. Di ba? Kasi kailangan may preba ka ng successful na pinagdamitan mo ng mga information sa mga programa o kaya yung mga nakalinya na mga event, ano? Aba, eh, dapat may preba ka niyan. Kaya nga, yung pong supporting mga documents lang na certification mula po sa AFP, hindi yun nangangahulugan na ang DepEd ay nag-download ng pera doon sa kanila. Hindi ho. Diba? Malamang ang binigyan po ng bayad ng impormasyon ay wala pong kinalaman doon mismo sa AFP. Diba? At kung ang AFP man po ay nakatanggap, baka yung mga tinawag nilang kernel na si Boransing at saka po itong si Panopio ay hindi naman po alam yan. Kasi baka yung mas mataas pa sa kanila nakakaalam, di ba? Para lang si Attorney Michael Poa. Kahit po in-establish na po ni Attorney Tolosa Jr., ano po, yung pong closeness, pagiging malapit, yung malaki ang tiwala ng pangalawang pangulo kay Attorney Michael Poa, aba eh, marami pala siyang hindi din alam, di ba? Sa ating pangalawang pangulo. Diba? At katunayan, kanya nga na pong ibinunyag, no? Sabi niya, 2022 lang sila nagkakilala ng pangalawang pangulo. Ayun naman ang tinanong po ni Senator Erwin Tulfo, di ba? Ini-establish po doon na gaano katagal para ka mapagkatiwalaan. Eh wala palang kinalaman din sa tagal, ano po, yung tiwala. Bakit? Eh kung sila Gina Acosta, ito pong si Limuel Ortonio, eh mula nung vice mayor pa lang hanggang sa naging mayor ang ating pangalawang pangulo sa Davao City ay kasama na niya itong mga to, no? Ang tagal, no? Kaya nung siya naluklok bilang pangalawang pangulo, isinama niya itong mga napagkakatiwalaan niya. Yan, ang tatagal na nila magkakasama. Di ba? Pero dito kay Attorney Michael Poa, eh 2022 lang niya. Di po ba? At siya agad na inassign bilang spokesperson. No? At nung ginawa siyang USEC for Finance, binigyan siya ng assignment na ano? Siguraduhin mo lang na hindi nag-aaway-aaway ang mga USEC. May assignment talaga na binibigay. Ano? At sabi nga po ng ni Attorney Michael Poa, kung kilala niyo lang ang pangalawang pangulo, ay yung kanya pong pagtatrabaho, yung sistema ng pagtatrabaho niya at sa mga nakakatrabaho niya, no? Masyadong compartmentalize ano po yung pong kanyang ginagawa. Ibig sabihin, lahat ng mga nagtatrabaho sa kanya, may kanya-kanyang toka, may kanya-kanyang trabaho, no? Depende sa kanyang mga expertise, di po ba? At sila, maaaring hindi mo alam kung ano ang trabaho ng isa, anong ginagawa ng isa. Dahil hindi mo dapat pakialaman yun dahil meron ka ng sarili mong trabaho para pagkaabalahan mo. Di ba ba? So, yun po ang ibig sabihin. Di ba? So, kumbaga, yun po yung binabanggit natin na paano nangyari yung kung ano, kung paano nangyari na may mga ganoong bagay. Di po ba? Na inaasahan ata ng mga senador, eh kung mamalapit ka sa pangalawang pangulo, alam mo na ang lahat. Di ba? Yun yata ang inaasahan nila na alam mo na lahat kasi malapit ka sa kanya. Hindi pala. Di ba? Masyadong compartmentalize ang pagtatrabaho ng ating pangalawang pangulo. So, ibig sabihin, yan po ang isang trait ng isang leader na effective. Effective leadership. Di ba? Kasi kung isa effective leader, hindi mo naman kayang gawin lahat. Di po ba? Kaya nga ikaw ay nagko-compartmentalize, nag-a-assign ka ng mga taong maaasahan mo. Di po ba? Na parang magtrabaho ng kagaya mo. Di po ba? At limitado rin lang ang kanila mga trabahong kanyang binibigay dun sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Di ba? Na, o ito lang ang gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo. Ngayon, pag sabay-sabay nilang ginawa ang kanya-kanya mga trabaho, maganda ang resulta. Di po ba? Kasi hindi na kailangan problemahin ng isa yung problema ng isa. Di po ba? Dahil may kanya-kanya nga silang trabaho. Di ba? Parang ang ibig lamang sabihin dito, ito ay pagbibigay po ng pagkilala, no, sa iyong mga tauhan ng kanilang kanya-kanyang angkin kagalingan. Di ba? Naniniwala naman tayo na talagang iba-iba po ang talento ng bawat isa sa atin, no? Kaya aalamin ng isang magaling na leader kung saan magaling itong tao mo. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba? Kung saan magaling to para alam mo kung saan mo siya aasahan. Di ba? At doon mo siya ilalagay. Kasi it's a matter of putting the wrong person at with the right job. Di ba? Wrong job ka. Hindi pwede dyan. Hindi masya marunong nun. Hindi siya naman pwede rin. Ano po? Kaya it's a matter of putting the right person for the right job. At yan po ang compartmentation. Ano po? Ang ibig sabihin nun, ikaw ang gumagawa ng mga bagay na yan. At pag nagkaroon po ng sabay-sabay na pagkilos, magiging parang ang ating pangalawa, ang ating Tatay Digong, ganun din. Ano? Masyado rin siyang compartmentalize. Ano po? Tingnan nyo yung kanyang mga kabinete nung panahon ni Tatay Digong. May mga talk to the people dahil may COVID tayo. Di ba napansin niyo yan? Nasa isang long table, ano po, at nandun na iba't ibang kabinete, no? Hindi niyo napansin? Parang kanya-kanya silang pasikat kay Tatay Digong, no? Sa departamento nila, ano na nagawa nila, ano ang ginagawa nila, ano pa ang gagawin nila. Di ba? Nakikinig lang si Tatay Digong, di ba? Kumbaga, magsasabi sila ng problema, pero may daladala na silang solusyon. Hindi yung dadali nila yung problema, mag-iisip si Tatay Digong, ano ba? Di ba? Anong gusto mong ano? Anong desisyon mo? Hindi ganon. Kumbaga, siya magsasabi ng problema niya sa departamento niya at meron na rin siya nakahandang solusyon. Ibabalik sa kanya ang tanong. Pangulo, kasi meron tayong sa departamento namin, may ganitong problema, ganito, ganyan. Ano? E, tatanungin ka pabalik eh. Ano sa palagay mo ang magandang gawin? O, di sasagot ka, di ba? Sa tingin ko po, ang dapat po gawin ay ganito, ganyan. Paliliwanag mo ngayon. Bakit? Sasabihin niya. Kasi pag ginawa po natin to, ito po ang mangyayari. Ito po ang magiging kahinatnan. Parang gano'n, no? Sige, gawin mo yan. Di ba? Ganun lang yan. Hihingin mo. Hihingin niya yung opinion mo. Hindi ka pwedeng hindi sasagot na hindi ko ho alam. Kaya ako nga sinabi sa inyo. Eh. Di ba? Kagaya nung kaya nga nung kinulang ng 150,000, di ba? Yung 125 million. Aba, nung sinabi po ni Gina Acosta, dito kay Yusek, Asek Lemuel Ortonio, siya na mismo ang umako, no? Hinihingi ba ni Colonel Raymond La Chica? Now na? Oo, ngayon na. Kinulang daw ng 150,000 eh. Sige, okay. Siya na kumilos. Di ba? Yan po ang nadudulot ng tinatawag nating right leadership. Ano? At dahil din sa training ng puno, no? Alam mo kung paano ka kikilos na may resulta, may maire-report ka na. Di ba? Hindi yung eto ang problema, nasa iyo din ang solusyon, pero hindi mo naman ginawa. Di po ba? O okay, kung ginawa mo man, hindi yung mubra yung ginawa mo. Di ba? Basta kabilin-bininan lang ng Pangulong Duterte noon. Ano? Dalawang bagay lang. Ano po? Walang korupsyon sa anuman dahilan, paraan, o anuman panahon. Di ba? Habang ikaw nanunungkulang sa ilalim ng kanyang administrasyon. At ikalawa, gawin mo ang tama. Di ba? Yan lang ang bilin. Gawin mo ang tama at walang korupsyon. Di ba? Napakadaling sundin. Di ba? Binigyan ka ng leeway. Di ba? Ano ibig sabihin? No? Binigyan ka ng free hand. No? Pamunuan mo ang departamento mo. Sige, ikaw kanya maglagay ng sarili mong tao. Tao na mapagkakatiwalaan mo rin. So in short, yung departamento mo, i-compartmentalize mo na rin. Di ba? Dahil kukuha ka ng mga taong pagkakatiwalaan mo, parang down the line, ano po, na na-compartmentalize lahat dahil nag-assign ka rin ng mga trabaho nila. Di ba? At pare-pareho sila nagbabantayan sa kanilang mga sarili. Di ba? Ganun po. Kaya nagpapasikatan pagdating ng talk to the people. Parang bibong-bibo nila sabihin, ha? Pangulo, nasolusyonan na po natin yung kulang ng mga hospital beds, di ba? Naggawa po kami ng mga makeshift ng mga lalagyan ng mga hospital beds, karagdagan, mga ganon. Kanya-kanya pasikat nga, di ba? Dahil alam naman nila na ginagawa nila, kaya nga may kasabihan, di ba? I serve at the pleasure of the president. Yun po yung mga ayaw bumitaw sa kanilang mga tungkulin na makakapit toko, na mga palpak na nga, di ba, palpak na mga cabinet secretary, o di kaya nagtatrabaho sa mga departamento at ahensya, maliwanag na palpak na ayaw pa bumitiw, ano po. At sasabihin pa, I have the pleasure, I serve at the pleasure of the president. Pag ayaw niya sa akin, sibakin na niya ako. Inantay mo pang sibakin ka? 'Di ba? Ikaw na magboluntaryong umalis, 'di ba? Ano? Hindi nila magawa. Ano po, kapit to po. Eh, sa panahon ni Tatay Digong, sila na mismo ayaw magkamali kasi alam nila ang style. Alam nila ang style ng ating Tatay Digong. Halimbawa, doon sa airport, yung tanimbala. 'Di ba? Yung tanimbala dati, ano? O eh, sabi ko nga, hindi pa nakakaupo sa panguluhan niyan, Tatay Digong. Isa lang ang sinabi niya. 'Di ba? Bukod sa in-appoint niya si Arthur Tugabe, si Art Tugabe, bilang transportation ano secretary, hawak niya po yung airport, di ba? Nasa kanyang ilalim ng kanyang pamunuan, ano, binigyan niya ng free hand si Secretary Art Tugabe kung paano niya igagawin yung kanyang trabaho. Hindi mo kailangan ituro sa kanya, di ba? Pero ano ang gagawin mong epektibong mga paraan para maiwasan yung mga ganyang problema? Ang pinakamalaking bagay na naitulong doon sa tanimbala nung nagsalita ang Tatay Digong, di ba? Antayin nyo lang ako makaupo. Kasi pagka mula ngayon, na nadeklara na siyang panalo eh. Di ba? Sabi niya, pag may nakita pang bala dyan sa NAIA, ha? Ako mismo ang pupunta dyan, ipalulunok ko yan doon sa kumuha ng bala. Di ba? Simula nung wala nang nahuling bala. Wala na. Wala nang nahuling bala. Ganun lang po, may political will. Ano? Kaya may takot po ang mga corrupt. Diba? May takot ang mga korap magkamali. Diba? Ganun po yan eh. Sa termino rin ng ating Tatay Digong pinagbawalan, ano? Nila Secretary Art Tugabe na ang kawani sa airport, lalo na ngayon, kumanta na si Jose Marichan kahapon ng Whenever I See Boys and Girls. Nang Wene, diba? Eh, magpapasko na, diba? Pinagbawal yan sa panahon ng Tatay Digong, no? Ni Secretary Art Tugabe, na bumati ng Merry Christmas, di ba? sa mga bisita sa airport, maging Banyaga man 'yan, opo, Balikbayan o kapwa natin mga turistang Pilipino, no? Basta wag kayong magsasalita. Bakit kasi pagka ang Pilipino bumati ng Merry Christmas, may laman ano? parang may pagkahulugan eh, no? Boss, ano, Merry Christmas, di ba? Parang may inaantay pabalik eh, di ba? Parang iba yung tunog eh. Pero totoo no, bumabati lang naman talaga ng Merry Christmas. Pero di ba? Kilalang kilala na po ni Tatay Digong eh, no? Yung parang pabati-bati pa kayo ha, nag-aantay lang kayo ng angpaw, di ba? Tapos pag binigyan, naku, hindi yung pwede yan, hindi yung pwede yan. Sige na nga. Ay, buhay po. Pero sa panahon ni Tatay Digong noon, wala nang bumabati na Merry Christmas. Tapos yung nag-a-assist po sa airport. Naku, subukan yung bigyan. Talaga mapapahiya kayo. Kasi talagang hindi tatanggapin. Ano? Parang yung mga taxi driver sa Davao, na ultimo piso, susuklian ka. Diba? Ayaw nila nung keep the change. Oh, hindi ka iisahan dito, hindi eh. Pagtanggap ng pera Manila, no? Wala ka bang maliit na, ano? Wala, wala eh. Oh, wala pa akong bariya. Diba? Eh kung nagmamadali ka, o sige na nga, sa inyo. Diba? Nagiging gano'n, ano? Napapagsamantalahan tuloy. Sila hindi, no? Doon sa Davao po, di ba? Kung magkano, susuklian ka nga talaga kahit piso. Di ba? Kasi yun yung trabahong pinaniniwalaan nila na compartmentalized na rin. Bakit? Bilang isang civilian, ang trabaho mo hindi mo lang nilalang. Hindi mo pwedeng sabihin, magsasaka lang ako. Hindi. O taxi driver lang ako. Janitor lang ako. Hindi. Kasi tinuruan doon ng dignidad ng kanilang trabaho. Ikaw ay mahalaga. Bilang ang papel mo ay mahalaga sa pangmaramihan. Hindi kami mabubuhay nang wala ka. Imagine mo kung wala kang magsasaka ka. Paano kami kakain? Wala kami bigas, di ba? E kung ikaw yung janitor, manlilimahid dito, wala naglilinis. Di ba? E yan ang kagalingan mo, yan ang expertise mo eh. Kaya pagka tinanong mo nga eh, gaano mo katagal nililinis yung lugar? Yung isang floor, kung linisin ko yun, meron pong 20 kwarto yan. Oh, anong ginagawa mo? Ah, nililinis po. Minamap, winawalis, minamap, ano? Oh, sa isang araw, di ba, mga building sa school, di ba? Oh, sa isang araw, mga 3 oras po. Oh, minsan, nagiging 2 kalahating oras na lang. Yung 20 kwarto sa isang floor, oh, kaya yan. Subukan mo ikaw gumawa niya. Baka 6 na oras na, di ka pa tapos. Nakaka-4 na kwarto ka pa lang. Di ba? Kasi hindi mo nga expert. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng, ano, hindi mo pwedeng maliitin ang trabaho ng bawat isa. Di ba? Kaya nga mahalaga yan, ano? Parang ano lang tayo, maging kagaya halimbawa kanya, kung nanonood kayo ng mga superhero ng Marvel, Avengers, tama? Lagi kong binabanggit yan, no? Eh, lahat ay superhero, ang member ng Avengers, tama? O malapit ng Dr. Doom sa December 18, ha? Sabay ganun, you know? Pero ibig sabihin, makikita nyo po yung kanilang kooperasyon ng bawat isa at batay sa kanilang angkin kakayanan, yung kanilang mga power, no? Wala nagpapataasa ng ihir yan, ano po? Wala nagsasabing, mas magaling ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo, walang ganyan. Kasi nire-recognize nila, magagaling tayong lahat. Magkakaiba lang tayo ng talent, di ba? Kaya pag pinagsama-sama natin yan, sino man ang kalaban natin, talo yan, di ba? Na nagkaisa tayong lahat, eh, di ba? At lahat ng power natin, nagamit natin, ng mga power individually, kanya-kanya, nagamit ng sabay-sabay, eh noong laban ng kalaban, kahit na siya pa si Dr. Doom, di ba? Kanya-kanya, di ba? Iba ang power ni Dr. Strange, iba ang power ni Iron Man, di ba? Iba-iba eh. Di ba? Iba-iba rin ang lakas, yung strength, kung tawagin, di ba? Kaya lahat yan may kapakinabangan. Ano po? Walang mabubuhay kulang kung wala yung isa. Di ba? Kaya nga yun sinasabi na naituturo ng mga magagaling sa management. Ano po? Na ikaw ay nagko-compartmentalize. Dahil kung magaling ka sa management, hindi mo aakuin lahat ng trabaho dahil di mo naman magagawa lahat yan. Kaya naturalmente, mag-a-assign ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo na magagawa yung trabaho na naaayon sa gusto mong trabaho. So, naaayon sa gusto mong resulta. Di ba? Hindi yung basta ka nalang kukuha, eto, malaking contribution nito sa kampanya ko. Halika, dito ka. Punta ka ng PCSO. Doon ka. Ha? Nagpalago tayo uli ng pera. Pero, hindi yung pwede. O sabay, kung doon siya magaling. Di ba? Kung doon siya magaling eh, di ba? Depende na. Di ba? Sa bagay, magaling din mag-compartmentalize, no? Ang kasalukuyang administrasyon, di ba? Opo, isipin nyo naman yung flood control, no? Paano nagawa yun? Trillion, di ba? Kung di pa naman sila nag-cooperate sa isa't isa, di ba? Tapos yung nabulilyaso, na-cooperate pa rin, ano? Oh, basta hindi natin imbisigahan yan. Kahit ano mangyari, hindi na magkaka... Di ba? Tatakpang kompwet ko, tatakpang kompwet mo, takpang mompwet ko. Di ba? Kakamutin ko ang likod mo, kamutin mo rin ang likod ko. So anong nangyayari tuloy? Magkakasama nga, birds of the same feather flock together, di po ba? Maganda yan kung maganda ang ginagawa, di ba? Pero pag pangit, pangit din ang resulta, sila-sila lang din po nakikinabang, di po ba? Oh, dahil dati, kagaya dati, pag sinabi mong OFW, naku, naku, lagot, lagot kayo. Ayaw na ayaw ni Tatay Digong, no? Na hindi natutugunan agad-agad ang pangangailangan ng ating mga OFW. Hindi ka pwedeng pag-antayin, di ba? O pati yung pagtanggal ng OEC, di ba? No? Overseas Employment Certificate, di ba? Yung mga bagay na gano'n, basta para sa interest ng OFW, laging prioridad. At 24 oras, no? Alumpihit po ang OWA at lalo na yung DMW, ano? Dahil alam nila na hindi pa pwede ang Tatay Digong OFW concern, agad-agad yan. Hindi mo na kailangan ipatulpo yan. Hindi na kailangan. Kikilos at kikilos yan. No? Ganun po ang ibig sabihin. Dahil alam nila, yun ang gusto ng Tatay Digong. No? Kaya yung mga nilagay niyang tao dyan ay maasahan natin. No? Pero mapapansin nyo, no? Nagbabago ang tao. No? Bakit? Yung inasahin po ni Tatay Digong nasa OWA dati, ngayon, BMW na po. Eh. Hindi po ba? Yung pagtugon niya ngayon sa OFW, hindi na ho pareho ng pagtugon niya dati. Eh bakit ko nasabi? Aba, speaking of experience, ako mismo. Di ba? Dahil ako mismo po nagdadala ng mga problema ng OFW, no? Para aksyonan. Tama? Nung panahon ni Tatay Digong, aba, ang bilis talaga. Ang bilis talaga dahil hindi ipapayag si Tatay Digong na hindi. Di po ba? Pero ngayon, kaparehas na tao pa rin ang kausap ko, iba na ang tigon, iba na ang tugon niya. Di po ba? Wala pinag-iba kay Vince Dixon, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, magaling si Vince Dixon. Tama mamali. Ngayon, siya pa rin si Vince Dixon, di ba? Di ba na naging COVID star pa nga siya dati eh. Naalala niyo dati nung COVID? Kaya kilalang kilala siya dati eh. Magaling ang kanyang managerial skill. Di ba na? Mahusay ang kanyang pagganap ng kanyang trabaho. Di po ba? O, pero sa kaparehas na tao rin, parehas pa rin Vince Dixon niya. Ano ang kaibahan ng Vince Dixon noon sa Vince Dixon ngayon? Malaki. Di ba malaki? Pero siya rin yun. Di po ba? Bukod sa napakalaki na itinanda niya ngayon, natural, stress na stress siguro siya. No? Pero iba siyang Vince Dixon noon na napakabata, napakagaling, maraming humahanga, maraming pumibili. Di ba? Pero ngayon iba na. No? At marami din mga kawani ng gobyerno na inabot pa sa panahon ng Tatay Digong. Hindi lang po yung OWA administrator dati na ngayon yung sekretary na ng DMW. Ha? Marami pa yung iba pa. No? Na dati rin sa Tatay Digong, mahusay ang kanilang trabaho. Iba sila nun. Nung nalipat lang deep sa administrasyon na ito, iba na rin sila. Ay naku, ang bilis ng oras. Inabot na agad tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Kaya huwag po kayong aalis.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Inilahad ng House Prosecution Panel ang ipinakita umano na sa testimonya ni dating Department of Education Chief of Staff Michael Wesley Pua ang mahigpit na paghihiwalay ng impormasyon tungkol sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, inilarawan ni Pua ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte bilang highly compartmentalized kung saan magkakahiwalay ang tungkulin ng mga opisyal at limitado ang kanilang access sa ibang impormasyon. Sinabi ni Ridon na kamakailan lamang nalaman ni Pua na may security officer na konektado sa operasyon ng confidential funds na kinilalang si Colonel Dennis Nolasco. Nang humingi naman si Pua ng detalye kay DepEd Special Disbursing Officer Edward Baharda, paulit-ulit muna siyang sinabihang nasa field ang mga taong may hawak ng impormasyon. Nagkaroon lamang ng direktang papel si Pua matapos maglabasa ang COA ng Audit Observation Memorandum kung saan siya ang inatasang maganda ng tugon ng DepEd. Ngayon man sinabi niyang wala siyang personal na kaalaman sa aktual na disbursement at confidential operation at umaasa lamang sa impormasyong ibinigay ng ibang opisyal. Ako si Jong Malapas para sa DCRG Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Lady, I'm your knight and
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
7: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Radyo Bandido right here. For your contributions, email Pete with a PIT PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
6: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po po kayo. At sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago po po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, inyong mga komento, inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay naku, may kasiguradohan po yan, garantisado. Dahil fourth week lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi ho maiwasan na ako po'y mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. Kasama na rin po ang pagsasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hinding-hindi na mabubudol pa muli. At lalong-lalo na po na hindi kakain ng suka yan. Diba? Ano po? At di lang po yan, ako po ay nabubusog na rin, katatawa mag-isa. Gawa po ng inyong mga biro, no? Nagdala-dala rin ng inyong mga komento. Grabe, kagagaling talaga. At maraming salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi, ha? At syempre, sa ating pagpapatuloy, balik tayo doon sa hearing. Diba? Ano po? Nakitang-kita kung paano mga pa ang private prosecutor at Army Tolosa, no? Tolosa Jr., Benjamin Tolosa Jr., na sa kauna-unahan pagkakataon na siya'y humarap, no, bilang private prosecutor. Akala ko kasi, di ba naman 21 hearings na, di ba? Ngayong kapalan lumabas, ang kadalasan ganyan eh, save the best for last, di ba? No? And then nakikita na rin natin siya bilang spokesperson

alam pa, 'di ba? No po. Kasi totoo lang, ang galing-galing kasi ng witness na ipinresenta nila, no, si Attorney Poa. Sinubukan nilang sirain ang kanyang kredibilidad lalo na sa unang pasalita pa lang na abogadong walang alam, 'di ba? Although ang premise niya doon ay ipresenta na kaya niya sinabing walang alam ay dahil siya po ang pinasasagot doon sa ano tinatawag nating audit observation memo o AOM, di po ba, na binigay sa office of the vice president o sa office ng Department of Education na kung panahon konektado siya sa DepEd, di po ba, na ang kalihim ay ang ating pangalawang pangulo. So gustong pahiwatig lang ni Attorney Tolosa, eh wala ka naman palang alam, wala kang personal knowledge, wala kang alam. Pero ba't ikaw ang pinasasagot doon sa AOM? Ah, di ba? No? Kung di ba naman di niya alam ang ibig sabihin nun, di ba nagtanong siya? Nagtanong siya sa disbursing officer na si Edward Fajarda. Ah, di po ba? No? Doon din lang niya nalaman na may katumbas pala na security officer sa DepEd na nagngangalang Colonel Dennis, no? At ano ba siya? Dennis Nicholas ba? Ah? Kumbaga, doon natin makikita na meron siyang katumbas na dito naman sa Vice President Office ay eto pong si Kwan, di ba? Si Colonel, ano ba yun? Sabay ganun. Sensya na, wala tayong script, ha? Di po ba? Di ba? Naayaw din naman nilang tawagin, di po ba? No? Kaya doon natin po makikita, no, na magkaiba kasi ng departamento 'yon. Natural meron silang sarili-sarili nilang mga officer, di po ba? Ngayon, ito pinagkakatiwalaan mag-handle ng mga confidential funds, no? At mapapansin nyo, lahat may proof naman po ng untoward incident kaya naging matagumpay yung kanilang ginawang mga trabaho naturalmente. O yan, kagaya niyan, ang pagko-compartmentalize ng ating pangalawang pangulo, o yan na assign ng security, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung paano niya gagawin. So pagkakatiwala mo, humingi siya ng pondo, eh yun talaga hinihingi. Ibigay mo. Ganun talaga. Di ba? O parang ikaw ba nakakuha ka na ng tao na ipinagkatiwala mo ang isang bagay para gawin niya? Tama? Nung gagawin na niya yan, nagtatanong siya sa iyo, kailangan natin ng ganito. Gagawa tayo ng ganyan, di ba? Pinipresenta niya sa iyo, di po ba? O ikaw ba'y magdududa sa kanyang katauhan at sasabihin mong, kailangan ba natin yan? Di ba? Mga ganon, di ba? Sinabi na nga niya, kailangan natin ng ganyan kasi itong gagawin natin, ito ganyan, ano po. Eh baka mabwisit sa iyo yung tao na ikaw'y nagdududa sa kanyang kakayahan, baka tanungin ka niya, eh ba't mo pa ako pinwesto rito? Hindi ka naman pala naniniwala sa akin, di ba? Lahat na lang sabihin ko, kinwestiyon mo. Di ba? Lahat na sinabi ko, kailangan po natin ng ganito para may ganon. Tapos sasagutin mo siya. Kailangan ba talaga ng ganyan? Ikaw na kaya ang gumawa. Di ba? Kaya nagkakaganon eh. Di po ba? Ano po? Kaya dyan natin mapapansin yung pong kaibahan. Ano po? Kaya nung subukan po nilang sirain ng kredibilidad, neto si Attorney Michael Poa, hindi ho sila nagtagumpay. Di po ba? At kagaya nun, hinighlight din po mabuti dahil kung maalala nyo, meron pong pinisinta dating COA, no? COA official, at nabanggit nung COA official noon na nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng pagpupulong sa opisina ng COA at nandun si Attorney Michael Poa. No? Eh ang nire-represent pala niya ron, pinasama lang siya dahil baka daw mapag-usapan yung pong confidential funds ng DepEd. Ano? Dahil yung panahon na nagpatawag ng meeting ang COA ay para sa OVP. Kaya nga nandun si Yusek Zulayka Lopez. No? Kaya lang kung mapupunta na nga ang opisina ng ang mga kawani ng OVP, inaya siya. No? Nung nalaman, pupunta kami ng COA. No? Dahil patungkol dun sa audit observation memo na gusto nilang ibigay sa Office of the Vice President. Di nung pinaalam sa kanya, baka gusto niya sumama. Kasi para malaman mo na rin, baka may in-audit na ba ang confidential funds ng Kwan, ng DepEd, di ba? At sumama na kayo, ganun. Unfortunately, hindi pa naman po. Nung panahon na yon, hindi pa po. No? Kaya nga, ang tanong lang, napunta dun sa usapin,
na hinihiling

daw po ni Attorney Poa na baka pwede naman eh, imbis na audit observation memo o AOM ang ibigay nyo, eh mabuti pang audit inquiry muna. Ang sabi naw ng COA, ay wala kaming ganyan. No? Sa Joint Circular, wala. Ah, AOM agad. Ganun daw, ano? Eh, kita mo kanina, binasa po ni Presiding Officer Chis Escudero matapos niyang i-Google na doon pala sa COA, eh, isa po sa prerequisite ang audit inquiry. Bago pa po magkaroon ng audit observation memo o AOM at ng iba pa po na panuntunan, ano? Kasi iba-iba yan, may audit suspension hanggang sa notice of disallowance na, di ba? Bago pa humantong doon, step by step po eh, di ba? Kaya nga mahaba ang proseso niyan. So, kaya naman yan na isuggest yun ni Attorney Poe.

kung ganon, no, kung ganon, baka naman pwedeng audit inquiry muna tayo. 'Di ba? Tama naman yung punto niya, 'di ba? Nung hindi pumayag ang COA at sinabing hindi, talagang ano tayo, diretso na ng audit observation memo na kaagad ang ibibigay. Ang kaibahan noon na ipaliwanag ni Senator Aimee. Ano ba kasi ang kaibahan? Ang ibig sabihin po ng audit inquiry, walang masyadong pressure yan doon sa opisina. In fact, dalawa kayo ng COA titingnan yung kagustuhan niya ng mga dokumentong makita niya, magkakaroon ng kooperasyon. Na? Hindi kagaya ng AOM, Audit Observation Memo, aba, bibigyan na po ng taning na meron ka 15 araw para iproduce itong dokumentong ito, ilabas mo ito, gano'n na kaagad. At wala siyang pakialam sa iyo ang COA. Ikaw gumawa niyan. Parang gano'n. Basta hinahanap ko, ipresinta mo. Parang gano'n. Ano? Hindi kagaya ng audit inquiry, sabay kayong dalawa. No? Baka di mo naintindihan itong hinihingi namin. O, anin ba dyan ang nandiyan sa dokumento mo? Ayan, pwede na yan. Eh, pwede yan. So, magkakaroon ng kooperasyon. Diba? Para hindi na nga umabot sa audit observation memo. Yun po ibig sabihin. Regular po yun. Wala hong, kasi gustong palabasin ng prosecution, tila pinepressure ng Office of the Vice President dahil sa mga nagpunta doon ay kanya mga chief of staff at mga USEC o undersecretary. Parang pagbibigay ng pressure sa COA. No? At parang baga nilalakad ang dating. No? Na wag mo naman kami bigyan ng audit observation memo, audit inquiry na hindi ho ganun ang pinalalabas nila. No? Parang bagang may mali, no? May mali at pinalalakad, hindi ho ganun. Ano po? Dala po ng kanila mga pinag-uusapan, kaya nga niliwanag ni Senadora Aimee, anong pagkakaiba ng audit inquiry sa audit observation memo? At totoo nga, meron po doon. No? Ang problema, bakit yung kausap nila sa COA, na si Wamil, no? Maalala yung si Wamil yun, ano po? Ay sinabi nga na hindi pwede, wala yun sa joint circular. So ibig sabihin, depende pala sa kausap mong COA official, no? Kasi may handbook ang COA, di ba? Meron silang panuntunan ng pag-audit. Para sabihin ni Wamil na, ay, walang ganyan audit inquiry, eh mali siya, nandun po sa Google eh. Pwede, meron po eh. Di ba? Kagaya nun, di kayo nagkaintindihan. Sinasabi ni Wamil, ah hindi, dapat napresintan nyo to. Kailangan ganito ka-specific. Eh siyempre, ang sasabihin naman ng isa, eh confidential fund ito eh. Wala naman nakalagay sa COA dito sa audit para sa confidential fund ng Joint Circular ng 2015 na ganyan ka-specific. Diba? O eh, kung ganyan ka gusto mo ng specific yan, eh dapat siguro mag-inquiry muna tayo para kami eh, mag-guide mo rin, di po ba? So depende conforme pala sa official. Kagaya nun, di ba, nung tumistify po itong si Wamil ng COA, di ba? Ano po ang ginawa niya? Sa kanya, sa tingin niya, may prima facie evidence na daw. Di ba? Na may, nag-issue ka ng disallowance, may prima facie evidence na na hindi tama ang pagkakagastos. Paano ba ako nagbigay ng ganyang konklusyon? Eh binibigyan pa ng pagkakataon ng halos 90 araw o 120 araw yung opisina para itama niya o sumagot siya para ma-comply niya yung mga dokumentong hinahanap. Bagamat binigyan na nga ng disallowance, paano ka nakapag-conclude na mayroong prima facie evidence na hindi niya nagamit ng tama yan o na may anomalya yan? Eh di conclusion mo lang sa sarili mo yan. Di po ba? So depende pala sa tao, no? Kung dilawang ka, maaring yan ang conclusion mo. Kung dilawang ka, kung pinklawan ka, naturalmente, di po ba? Pero kung dadaanin mo sa tama na proseso, kay dilawang ka, kay pinklawang ka, eh hindi mag-a-apply yan. Sarili mong opinion. Bakit? Eh nasa libro naman. O di ba? Na oo, di, mag-audit inquiry muna nga tayo, pwede naman. O di ba nung sinabi nga kay Attorney Poa na wala ho sa joint circular ang audit inquiry, AOM na po. Pumalag ba sila? Hindi. Di ba? Sige ho, di AOM na po. Pupunuin na namin yung mga kailangan. Di ba? Kaya nga hindi nila kinwestiyon eh kung sino-sino po yung nakatanggap, no, ng mga reward o kaya payment for information. Di po ba? Kasi ang mga yun lang yung mga ARCs eh, no?

0: authorized receipt kung tawagin ano po na, na kahit sa maliit na papel sila Mary Grace Piatos, hindi naman dinisallow yan eh. Hindi ho dinisallow ng COA yan. Hinihingi lang nila yung katumbas. Katumbas na halaga ng papel na sinasabi mong binayad mo sa impormasyon. Kailangan lang may papel na kaakibat. O nung binigay po yun, wala na ho silang question eh. Ang pumalag po eh, yung po nasa Committee on Good Government and Public Accountability. Yung mga congressman daw, yun po ang mga pumalag eh. Yun po ang nagbigay ng maling suspetsa para itanim sa puso't isip ng taong bayan na may naganap ng anomalya. Ganun po. Di po ba? Samantalang yun naman po ay confidential funds ginamit sa confidential mission, wala hong mali na nagaganap. At ang COA, hindi din kine-question yun. Di ba? Kasi yung pong ARs na natanggap nila, no? Na mga kahit pa Mary Grace Piatos yan, J.P. McDonald, hindi ho nila kine-question yan. Kaya yung mga tanungan ng mga senador na hindi ka ba nagtaka, katawa-tawa yung pangalan, hindi ho nila pinansin yun eh. Kasi naintindihan nila, ito'y confidential fund, confidential mission, natural, hindi po ipapakita yung tao kung sino man pong gumamit ng alias. Normal na alias yan. Kung maaalala nyo kahapon, nilinaw pa nga ni Tito Soto, ni Senator Tito Soto, dating Senate President yan ha, bago magsimula ang pagdinig kahapon, sabi niya, doon sa issue ng alias, kung wala raw tao sa likod ng alias, peke daw yan. Sa totoong buhay lang. Kung walang tao sa likod ng alias, fake daw. Dahil wala raw tao eh, di po ba? Eh, hindi mo matatawag na fake kasi wala nga tao, di ba? Di po ba? Ano po? Di ba? Kumbaga parang lumalabas po dito, yung tao po na gumamit ng alias, doon pa lang po, no? Fake na po ang pangalan na ginamit. Totoo, kasi hindi naman yan ang pangalan eh, di ba? Alias eh, di po ba? Oh, pero hindi po pwedeng sabihin kung wala yung walang tao sa likod ng alias, peke yan. No? Hindi mo masasabi yon. Ano po? Dahil wala nga pagkakakilanlan kaya nga gumawa ng alias. Di po ba? So ano ibig mong sabihin? Hanggat hindi mo nakikita kung sino si Mary Grace Piatos, pananatilihin mo itong pagdududa na to hanggang mamatay ka? Yan ba ibig sabihin? Ha? Eh, hindi namin nakita eh. Naalala ko nga dati, di ba, sa preliminary hearing ng impeachment. Di ba sinama ng prosecution ang mga tetestigo ay sinama ang mga pangalan ni Mary Grace Piatos, ni J.P. McDonald, di ba? At ang katwiran nila, dito natin makikita kung may lilitaw. Kung may lilitaw daw na totoong Mary Grace Piatos at pupunta doon sa Senado, uupo doon sa witness stand, sabihin, ako po si Mary Grace Piatos. Kahit lalaki siya, ako po yun. Wala akong magpapakilalang ganyan. Tapos ang katwiran ng prosecution ng mga kongresista, pag walang lumitaw, ibig sabihin, peke yan. Hindi totoo yan. Hindi totoong tao yan. Isipin nyo nga naman kung paano kayo mag-isip. Yun ang inyong batayan ng pagiging peke yun. Dahil walang dumating. Di po ba? Eh ang esensya po nun talaga hindi siya darating. Dahil hindi niya i-expose ang sarili niya. Di ba? Dahil buhay niya, buhay ng pamilya niya nakataya. So hindi niya gagawin na para lang mapatunayan kung totoo talaga yan, punta nga ako dun. Hindi po ganun. Di ba? Ano maipepreba niya? Di po ba? Kaya wala ako kayo magagawa kundi tanggapin ng malulhati sa inyong kalooban. Tama? Bakit? The mere fact na naging successful ang operation dahil walang untoward incident, ay dahil po doon sa pinagkagastahan niyan. Maniwala man kayo o hindi. Di po ba? O dahil naging epektibo, wala hong nangyari eh. Di ibig sabihin, naging epektibo. Di po ba? Ngayon ang tanong, eh totoo kaya yung mga pinagbibigyan? Nila Chica. Ha? Ni Kermel La Chica. O ni Kermel Nicolas. Ha? O, Dennis Nicolas, di ba? Tama ba yung mga pinagbibigyan nila? Yung ba'y totoong mga tao? Eh sila lang po nakakaalam. Eh, ba't di nyo sila pinatatawag? Kasi bakit? Dahil ayaw nyo na malaman ng taong bayan na itong dalawang official na to, intelligence official, uupo doon at magsusumpa at magsasabi na totoo po, ako po mismo nag-abot kay Mary Grace Piatos. Sino po siya, Colonel La Chica? ay hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung sino siya. Mm, di ba? At saka ito mabigat. Paano kung umupo siya at sabihin niya, totoo po ba yan na mayroong Mary Grace Piatos na binayaran niyo? Opo. Kayo mismo nag-abot kay Mary Grace Piatos? Hindi po. Kilala niyo po ba kung sino si Mary Grace Piatos? Hindi rin. Huh? Eh paano yung nagbayad kayo? Hindi nyo malakilala kung si Mary Grace Piatos. Paano nangyari yon? Dahil nga ito confidential. Yung mismong tao, hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ko nga alam kung may dinaanan intermediary, no? May mga taon pinagdaanan, ano? Hindi ko alam kung isa sa kanila si Mary Grace Piatos. Pero wala hong, hindi ko na rin ho tinanong. Kasi positibo naman po mga naibigay na impormasyon. Sila-sila na lang po nakakaalam kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Kasi ganun po talaga kasela. Ganun po talaga kasela na operasyon. Na ako mismo, ay hindi ko alam kung sino siya. Di ba? Mga ganun, ano? Parang naalala ko tuloy, superhero na naman tayo. Si Batman. Di ba? Di ba si Commissioner Gordon? Di ba? Pag hinahanap po niya si Batman, meron po siyang spotlight, ano? Tapos meron dong bat, di ba? Meron dong hugis na panike, di ba? At ibubuksan yung napakalakas na ilaw, aba, kitang-kita sa kalangitan yun, ano? Hugis, panike, no? At pag nakita po yan ni Batman, lalabas na siya doon sa kanyang lungga. Di ba? Totoo naman, di ba? Nasa lungga niya. Pero sino si Batman? Hindi ba si Bruce Wayne? Di ba? Hindi nga alam yan kahit na si Commissioner Gordon na si Batman is si Bruce Wayne, di ba? Lalo na sa sumulang story ng buhay niya, di ba? Pero ibig sabihin, yun lang po ibig sabihin, ano? Kausap mo na si Bruce Wayne, hindi mo alam siya si Batman. O kausap mo si Clark Kent, hindi mo alam siya si Superman. Di ba? Ano po? Kaya dyan mo makikita nga po yung paggamit ng alias, lalo na ayaw ipakilala ng tao, may dahilan siya. Di ba? At hindi na mauulit. Lalo na kung ikaw si Colonel La Chica o si Colonel Dennis Nicolas, hindi na mauulit yung mga matagumpay na makukuha mo mga impormasyon kung ikaw ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa kausap mo. Di ba? E kung ikaw man si Mary Grace Piatos, Colonel, baka ilaglag mo ko, 'di ba? Kaya sa ilap niya, hindi ako dedirekta diyan. 'Di ba? May mga taong kahit limang tao pa, dadaan sa limang tao 'yan bago umabot sa akin. Kasi nga sa takot ko rin na baka ilaglag ako niyan. 'Di ba? Kaya mabigat, no? O kaya yung taong 'yan, baka kilalang kilala niya siya mismo nagtanim. Doon sa grupo, estudyante pa lang. Ah, nag-aral ng kolehiyo kunwari para ma-recruit ng NTA. Tapos ngayon, commander na siya ron, di ba? O siya pala si Mary Grace Piatos. Alam nga namang gamitin niya yun doon. Siyempre iba. Kaya lalo napakalayo, Mary Grace Piatos, yung pala lalaki yun. Di po ba? Di lalong nahilo yung mga kasamahan niya ron. Ha? At sasabihin, ako, nabulyaso yung lakad namin kanina. Bakit? Eh, pagdating doon, napakadaming militar. Di nga namin maintindihan, ba't ang dami? Ay paano to? Lilipat tayo ng bundok. Hindi tayo pwede dito. Baka mapuntahan na tayo rito. Mga ganyan-ganyan. Tapos kalaunan, malalaman mo, nagkaroon ng pagdinig sa Committee on Good Government at dun lumabas ang mga pangalan nila Mary Grace Piatos, Yoyoy Villamin. E di kayo ng mga nasa NPA, mag-uusap-usap niyo. Sino kaya itong mga gagong to? Siguro isa sa atin yan, ha? Hindi naman. Hindi naman siguro. Di ba? O kaya nagkakahinalaan na sila. Nakuha niyo po? Ah, pero hindi, baka hindi naman. Nga ganyan, ano? Kaya lalong ingat na ingat. At lalo na, ito nga isang napakalaking kamalian na ginawa ng Kongreso nung nagkaroon ng pagdinig nung November ng 2024. Nung ibinunyad nila yung mga pangalan na yan. Na halos pinagtatawa na nila, tinawag pa ang PSA. Sinabi sa Philippine Statistics Authority, pwede bang pakitingnan nyo kung itong mga pangalan ng mga taong ito ay totoo? Na kahit alam naman nila na hindi. Dahil yan ay optics, gusto nila ipakita sa taong bayan, no? Na napunta dyan ng pera, hindi naman natin alam kung totoong tao yan o hindi. Puro po ganun pangatamang hinala. Pero ang totoo nun, ang intelligence community at yung mga confidential works, gumagana ng mga kapanahunan na yan. Kaya nga hindi pwede yan, for your eyes only yan eh. Nakakakita lang niya ng Speaker of the House, ang Senate President, ang Chief Justice, at ang COA. Kaya nung binunyag yan doon sa committee ni Joel Chua, doon palang nagkaroon na ng violation. para kay pabinurusko-brusko niyo po ang COA, ang mga congressman, para sabihin, oy, budget season na, baka maapektuhan yung budget niyo, umamin na kayo, magsalita kayo, pinepressure mo ng ganon, hindi pwede yun eh. Tapos ipinangangalandakan nyo, sige kayo, budget season na, para bagay nakasalalay sa amin ang budget nyo pag di kayo umayos dito, ha? Wala, ano kayo, ha? Babalikan na, parang babalikan yung budget, parang ganon, ano? Hindi tama eh, binablockmail yung budget. At ang nagsasabi pa niyan, ay si Paduano, si Stephen Paduano, na gumagamit din ang alias niya. Saan ka ba naman nakakita? Di ba? Hindi mo nga magagalaw yan, dahil COA yan, yan eh, independent. No, independent. Di ba siya pwedeng turuan ng kanyang trabaho? Pag ano kine-question niya, bakit naman ang tagal niyo pinahasagot? 90 days, 60 days, 90 days, 120 days, 6 na buwan kaya yun? Ba't ang tagal? Di ba? Kine-question niya, eh yan ang panuntunan ng audit eh, ng COA eh. At bakit meron pa kayong, yun nga, hindi pa niya nasama nun yung inquiry, no? Bakit may AOM pa kayo, tapos may suspension, tapos may disallowance na? Ba't may mga ganyan-ganyan pa? Di ba? O ba't din nyo tinanong to, ba't din nyo inalam yan? Mga tinuturuan nyo na kung paano nila gampanan ang trabaho nila, samantalang alam na alam nila ang trabaho nila at yun lang ang tanging pagtugon sa trabaho nila. Hindi sila pwedeng magmagaling. O kagaya halimbawa na nakatapat mo isang wamil, no? At nasabihin niya sa iyo, eh, confidential fund to, tama? Okay. Ah, sir, pwede bang total very specific ang hinahanap mo? Eh, wala naman sa JC yan, sa joint circular, na very specific talaga. Eh, hindi, yan ang gusto namin. Gusto namin o gusto mo. Nasa tao eh, di po ba? Kaya na isuggest ni Attorney Poa, o di kung gano'n naman pala, first stage pa lang eh, di ba? Bakit naman AOM agad? Baka naman pwedeng audit inquiry muna tayo. Para magtuos muna tayong dalawa, magtali muna tayong dalawa. Pag hindi nag-okay din, tsaka mo i-issue yung AOM. Eh hindi, bawal yan. Wala yan. Sa joint circular, AOM agad. So conforme, depende sa kausap. Wala kayong pinagkaiba sa nakaranas na buhay na maglakad ng papel. Maglakad ng papel. Ano man papel yan, ha? Sa departamento ng isang gobyerno, ang una niyong mararanasan na yung hirap ng parking. Kahit saan opisina ng gobyerno, napakahirap po ng parking. Parang di nila naisip na pupunta rito sa magpapark. Di ba? Hindi lang yun. Pangalawa, eto na. Subukan niyo maglakad na pumunta sa isang window. Eto, ituturo niya. Ito po ang kailangan niyong gawin. Yan, ganito, ganun, ganun. Ano? Okay, sige. Pagbalik nyo kinabukasan, iba na yung tao nakaupo doon sa window, iba yung sasabihin niya, magulat ka. Eh, sabi po nung tao kahapon, ito daw, hindi yun, dati yun. Ganito na ngayon. Depende sa tao. Hindi ba kayo nag-uusap dyan? Eh, yung tao, napakakampante lang sabihin niyo, kulang ang ano mo, kulang yung papel mo, bumalik ka. Eh, sabi po nung kausap ko kanina, hindi na hundaw kailangan yun eh. Kailangan pa yun. So, anong gagawin mo? Makikipag-away ka ron. Eh, di siyempre, sige ho. So, nagbabago-bago sila, depende sa kausap mo. Ang galing, di ba? So, ano to? Kaya nga, hindi kayo nagbabase sa panuntunan. Eh, kung wala naman pala yung specific na hinihingi, ikaw mag-istriktuhan ka ron, nagmamarunong ka na, lumalabis ka na sa kapangyarihan mo. Grave abuse of discretion na yun. Dahil hindi mo na trabaho yun eh. Tama ba? Okay, yan po ibig ko lang sabihin. Magmagaling ka, kaya nga tuloy hindi natin masisi. Dahil ngayon sa pag-iimbestiga, sa Kongreso man o sa Senado, in aid of legislation man yan, o nangyay, napapanood natin sa impeachment proceeding, eh para ka namang nagbubulag-bulagan ka ba? Nakapikit ka ba nung pumirma ka? Hindi ka man lang nagtanong? Hindi ka man lang nagtaka? Yan ang mga tanong sa'yo eh. Para ka lang tanga na hindi mo alam ang ginagawa mo. Nakuha mo? Samantalang ginagawa mo lang yung trabaho mo dahil hanggang doon lang siya. Di ba? Hanggang doon lang siya. Hindi mo pwedeng pakialaman yan. So, kumbaga, pag nakita mo, eh, ang laki. Ang laki ng halaga. O, hindi ka ba nagtaka? Ang laki ng halaga? Ba't naman kung magtataka? Eh, gobyerno yan. Di ba? Parang ganun lang. Yung bawa, naalala niyo nun dati sa mga flood control na investigation nung una. Yung mga withdrawal sa land bank. Di ba? Tinatanong yung mga bangko, yung mga manager ng bangko. Hindi mo pa pinigilan yan? Di ka ba nagtaka? Ang laki, 50 milyon, isang withdrawan. Di ka ba nagtaka? Ganyan. Mga ganun, ano po? Eh, hindi ko po hindi ko po trabaho magtaka. Apo, hindi mo man lang pinigilan yan, hindi ka man lang nagtanong. Hindi ko rin trabaho pigilan yan. Hindi ko rin po parabaho magtanong. Bakit? Eh, may mga dokumento po. Yung mga dokumento nagsasabi po na yung i-withdraw nila sa araw na ito ay nandiyan dyan. Sino ako para pigilan? Sino ako para maghimasok? Mahirap, teka lang. Huwag niyo munang bigay yan. Ang birang mo. Eh, nasa dokumento. Eh, alam niyo naman po, di ba, pag government project, yung mga truck na nakikita nyo, may nakalagay, di ba, do not delay. Government project, do not delay. Di po ba? May mga ganun eh, di ba? O so kahit sa nasa gobyerno ka na nagtatrabaho, for your eyes only, o kaya need to know basis, kahit nakita mo, uy, land bank, manager ka ng banko, eh, governmental land bank, di ba? O may cheque mula sa Department of Natural Resources. Halimbawa lang, o, ika-cash out nila to, 80 million pesos. O, de teka, nakipag-coordinate niyang kahapon. Kasi kailangan natin maghanda. Wala kami dito sa vault na 80 million. Di ba? So, bukas nyo kunin. Di ba? O, pag nandyan na, tatawagan namin kayo. Kaya, isipin nyo, bibilangin ba yun doon sa banko? Isa-isahin yung ganon? O ika-counting machine? Hindi na. Kasi balot na balot ng plastic yun. Baka winidraw pa nga sa central bank yan eh. Dinala ng armored truck doon sa banko. Specifically, itong 80 million na to, may kukuhanan yan. Yun nga po, DENR. Tama? O ikaw yung manager ng banko. Ang susundin mo lang doon, yung trabaho mo. Ano yun? Yung mga dokumentong ipipresenta sa iyo. Yung cheque, na kaninong pangalan, sinong pipirma. Ganun eh, yung otorisasyon. Pag nakita mo yung mga yon, tapos na ang trabaho mo. Wala kang choice kundi i-release yan. Hindi yung pag sumabit, nagkaroon ng problema, pinatawag ka with, ano ka na, retired ka na. Nung sumabog ang anomalya, tapos pinatawag ka. Ah, ikaw pala ang manager dyan sa ano? Anong banko yan? Land bank? Dyan sa may kanto ng ano? Oh, ako nga po. Nung panahon na yun, di ba, nag-withdraw sila 80 million. Opo. Oh, bakit binigay? Hindi ka ba nagtaka? Hindi ka tumawag sa AMLA? Hindi ka, kung ano-ano mga tinanong, di po ba? At eh, siyempre, ang sagot mo, para kasama ka na ron, ha? Na nakinabang. Hindi po. Ginawa ko lang po ang trabaho ko bilang manager. Chinek ko po yung requisite. May pirma po ba? Sino ang kukuha? May ID bandala? Sino ba siya? Eh, meron naman po. May authorization letter pa po dala? Kasi lahat po yung i-attach namin. Ibig sabihin, nung kinuha yung pera, wala pong problema. Eh, wala akong karapatan, pigilan yan. Kahit na 100 million pa po yan. Eh, nandiyan po dokumento. Meron din siyang dalang papel mula sa DBM. Ha? Department of Budget and Management. May kopya pa ng National Treasury na nirelease yung pera para talaga sa kanila. At may saro nga, no? Special allotment, kumbaga, na sinasabi nga na release order, no? Special allotment release order o saro galing sa DepEd, sa DBM. O sino ako, manager ng banko, para pigilan ko yan? E trabaho ko, ginawa ko. Buti sana tanongin niyo ako, may kulang palang pirma, binigay ko. Diba? Yun lang po magiging dahilan para pigilan ko yan. Kasi hindi ko kayo nakapagsubmit dito na saro. Ah, ganun ba? O, balik kayo bukas. Hindi ko pwede ibigay yan. Diba? Kaya nga, anong sabi nila? Noong mga panahon na investigasyon na paano nila inilabas yan? Ilang crate yan, no? Ilang parang box, no? Kaya nga pati bag, tinatanong, anong bag ang ginamit, diba? Nakakahon, diba? Para binuhat yan. Tumulong ba ang inyong mga guard? Ay, hindi ho, bawal ho silang tumulong. Guard ng banko, hindi pwedeng tumulong. Ay, hindi ho pwede. Kasi ang pera po, pag winidraw na ho sa banko, wala po kang pakialam dyan. Kaya ma-hold up sila dyan. Sa labas, wala kaming pakialam kasi na-withdraw na po. Hanggat na sa amin, may pakialam kami. Pero nung winidraw na po, sasakay nila sa sasakyan nila, eh, obligasyon nila yan. Kasi baka mamaya, may kulang dyan, sabihin nila, tumulong yung guard namin, baka yung isang kahon, hindi doon sinakay. Kaya hindi ko kami tumutulong talaga, bawal po. Ganon, ang mga sagot. Bakit? Ito toon naman. Di po ba? So, kaya tuloy, dito ka ngayon makikita na may mga tao sa gobyerno, ipapower trip ka, di ba? Yung mga hindi naman pala kailangan, sasabihin, ay, kailangan ito. Oo. Yung minsan sasabihin, bakit ako mahirap to? Di ba? Ganon. Yung pala gusto lang nila na padaliin. Di ba? Pag sumapapadali ang buhay mo rito, mabadali lang yan. Oo, may kakausapin lang ako doon. Kaya lang, alam mo na, pag kinausap ko yon siya, isa sa mga pipirma rito, eh, syempre. Alam niyo, kaya may kanya-kanyang power trait, di ba? Pero kung susundin mo lang ang panuntunan, kagaya nun, kaya nga nagko-compartmentalize ang isang magaling na leader. Di ba? Now, ito, trabaho mo to. Itemize yan. Malalaman mo ngayon, tukoy mo sino nagkamali. Kasi may kanya-kanyang assign na trabaho. Hindi lahat yan sinasakop mo. Kung ano lang yung binigay sa'yo, yun siya. Di ba? Dahil ibig sabihin, pag may pumalpak, alam mo agad sino ang pumalpak. Madali mong palitan yung tao. Hindi pala niya kaya. Palitan natin. Hindi kaya. Di ba? Kaya ganun po siya. Kaya yung disbursing officer na paulit-ulit na sinasabi na nandun daw sa joint circular na hindi niya pwedeng kaya nga siya masisisi dahil may band siya. No? Ang ibig sabihin ng band, may nakatoka siyang band na pag nawala yung pera na yan, siya ang magbabayad. Kaya napakalaki na responsibilidad niya na siguraduhin niya na yung i-disburse niya o yung bibitawan niyang pera. Kung kanino man yan, siguraduhin mo lang na tama yung pagbitaw mo. Kasi pag nawala yung pera na yan at napunta pala sa mali, ikaw may kasalanan, may band ka rin, ikaw magbabaya. Di ba? O eto ka, nakalagay din naman sa joint circular, kasama po yung ibang mga opisyal. Yung ibang mga opisyal. So, ibig sabihin, common sense dictates. Paganahin mo ang sentido kumon. Parang sila sinasabi, naalala niyo yung argumento nila, 125 million confidential fund ng Office of the Vice President, ginastos lang na 11 araw? Paano nagawa yan? Talagang hindi magagawa ng isang tao yan. Paano niya i-disburse yan ng siya lang? Nakuha niyo po. Pero nandun na po ang mga units, kalat na, at na, nakalatag na yung pagkakagastahan niyan. Nag-aantay na lang po ng pondo na kung tutuusin na Agosto pa po hiningi, Disyembre lang po na ibigay. 11 araw na lang, matatapos na po yung taon. So ano inaasahan niyo? Doon nga nasubukan yung pagiging effective leadership ng ating pangalawang pangulo. Sinubukan nilang ipitin, papapalpak siya rito, wala siyang pondo. Ibibigay natin last minute. Tingnan lang natin kung ma-implement niya yan. Hindi niya ma-implement yan, kapos na siya sa oras. Ang hindi niyo alam, inaantay niya yung pondo, habang inaantay niya yung pondo, nilatag na niya yung kanyang mga ginagawa. Meron na po siyang mga kinausap na mga tao, may mga inassign na siya na ito siya, itong gagawin niyo. Ito. Kumbaga, inaantay lang natin yung pondo, mag-antay-antay lang sandali. Ha? Basta ito, pag dandyan na, direction tayo, automatic. Implementasyon na, automatic na, nakalatag din. So madali na natin ma-implementa yan. Ganun po. Hindi siya nagpakakampante na wala siyang ginawa. Di ba? So ang tanong, eh paano kung hindi binigay ang pera? Hindi ho pwedeng hindi ibigay ang pera. Bakit? Kasi Agosto pa lang nung hiningi yan, may approval na po. May approval na po. Kung tutusin nga, 200 plus nga po ang hiningi. 200 plus million, ano? Pero ang ginawa po ng DBM, yun na nga, yung finoward po sa Office of the President, no? Dahil budget pa po yan ng nakarang administration, eh. 2022 pa lang yun, eh. So, inaprobahan po ng Presidente at ng Executive Secretary, no, Lucas Bersamin at Pangulong Marcos, na sige, bigyan siya ng confidential fund. Pero hindi yung 200, 125 lang. Yun po ang binigay. Approved na eh. No, ang tanong, kailan mo ibibigay? Kaya approved na pala, so ibibigay yan. Dahil approved na eh, di ba? So magtrabaho na kayo. Gawin nyo na kung saan nyo lalagay yan, paano nyo lalatag yan, para pagdating ng pera, madali na tayo. Yun po ang ibig sabihin. Hindi yung nakatanga ka lang, eh, di tayo kikilos hanggat wala yung pera. Bakit? Eh, wala namang kasiguraduhan na darating yan. Hindi ho. May kasiguraduhan pong darating. Kasi ganun po ang gobyerno. Di po ba? Na pagkalimbawa, di ba, kung kayo man eh, may mga government project, tama? Pangangakuan ka o babayaran ka, di syempre, may cheque ka galing ng gobyerno. May mga pagkakataon, di ho natutupad yun. Sa takdang panahon na sinabing babayaran ka. Kasi nga sa burokrasya ng gobyerno. Kaya ang karamihan ng mga kadil na mga nasa gobyerno, kailangan may kadil ka ron na may kakayanan mag-follow up ng cheque mo. para siguraduhin makuha yung cheque mo, hindi man tumama sa araw, lumagpas man kahit 5 araw man lang, pwede na. Di ba? Bakit? Kaya hindi pwedeng sagad-sagad ka. na umaasa ka na pag ako nabayaran nito, mababayaran ko na sila. Di ba? Dahil kung mga tao mo, di makapasweldo. Di ba? Pag di ako nakakolekta, wala silang sweldo. Hindi pwede. Kailangan may PC ka, may puhunan ka. Kasi habang inaantay mo yung mga koleksyon mo, na hindi pa sabi kung darating man o hindi, o nasa tamang oras o hindi, hindi pwedeng sabihin sa mga tauhan mo, hindi mo na kayo sweldo, ha? Eh, hindi na tupad yung pagbayad ng cheque, eh. O kaya sabi mo sa mga supplier mo, o hindi ko muna kayo babayaran, ha? Naantay ko muna mag-collect, makakollect. Ano to? Chain reaction? Hindi pwede. May puhunan ka, bayaran mo sila. Ikaw ang mag-antay ng collection mo. Dahil yung problema mo yun, eh. Hindi mo pwede ipasa sa kanila. Oh, hindi pwede na ipasa mo sa kanila. Eh, problema ko to, hindi ako binabayaran. Hindi rin kita pasweldoin. Hindi pwedeng ganon. Diba? Kaya nga pag na-discover mo na kaya pala tumatagal, ano? Wala nagpa-follow up ng cheque mo. Eh, gobyerno yan, diba? Dapat may kausap ka yung sinasabing tagaloob. Sino siya? Abay, magaling. Siya nagpa-follow up ng cheque. Sisiguraduhin niya, marirelease ang cheque mo. Ang galing, ano po? Oh, siyempre, may kapalit yun. Diba? Kaya yan po ang ibig natin sabihin. Ano po? Kaya kung meron man pong gano'n na approved budget na, hindi pa lang nare-release, ikaw na department officer, eh, tuloy mo na yan, yung mga pinagplaplano mo. Dahil darating at darating ang pondo na yan. Bago matapos ang taon, darating yan. So yan ang pagsubok sa iyong tamang pamamahala. At napakita yan ng ating pangalawang pangulo. Kaya no wonder na insecure sa kanya. Unang taon pa lang, no? At yan, hindi ako nagkakamali, unang taon ba yan? O yung pangalawang taon na ang ating Pangulong Marcos? Eh, pupunta siya ng Amerika. Alala niyo? Dahil papapanalo pa lang, di ba? So, kailangan niya magsalita doon, ano? Sa White House, no? Pangulong Marcos, di ba? Mga issue pa nga no, na sinasabi ng ilang mga nasa mamamahayag na hindi makakapunta ang Pangulo sa U.S., kasi meron siyang contempt order dyan sa New York, sa isang korte. Arestuhin yan doon. Kaya nga naglabas pa ng pahayag, di ba? Ang US na, eh, presidente na yan, eh. Kung may contempt order man sa pangalan niya, eh, hindi namin i-enforce. Hindi namin arestuhin yan. Kasi presidente yan, may immunity yan. Pagbaba niya sa pwesto, hindi na makakapunta yan dito. Siyempre, arestuhin namin, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga panahon na yan, o ano nangyari, na nagpunta, eh, okay pa sila ng pangalawang pangulo. Oh, may, di ba, yung mga issue ng rally, ng mga kwan, transport strike, di po ba? Anong ginawa ng pangalawang pangulo? Pinakita ba niya sa pangulo na, naku, mamumblema ako rito? Hindi siya nagpanik. Anong sabi niya? Tinipon po niya ang security, no? Sector, di ba? AFP, PNP, MMDA, lahat po ng security sector, DILG, di ba? At sinabi niya, maliwanag, ang Pangulo wala rito, di ba? Eh siya ang OIC, Vice President, di ba? Huwag natin siya bigyan ng sakit ng ulo. At nakakahiya, kung magkakaroon ng mga kaguluhan dito, habang nandun siya, tama? So, solusyon na natin to mag-isa. Ano, ginawa niya? May magdideklara po ba tayo, ma'am, na walang pasok bukas? Bakit? Eh, yun nga, transport strike eh. Ah, hindi. Yan nga ang gusto gawin ng mga, di ba, to cripple the transport sector. Yan ang gusto nila eh. Kaya sila mag-strike eh. Para ho maraming ma-stranded, di ba? At di parang nagtagumpay na sila nung lagay na yan. Hindi. Tutugon na natin yan. Para kaya pa may mga bus tayo. Lahat ng government department maglabas ng mga sasakyan. Closed van, open van, truck, kahit truck pa ng kung ano, ng militar, ilabas nyo. Tapos maglagay ng kahit tela lang na nakalagay, libreng sakay. Tapos magtotoka-toka tayo ng mga rota para hindi doble-doble. Kaya nga yung mga tao, natuwa pa sa transport strike. Nakalibre kami ng pamasahe. At sinasabi sa mga transport sector ng mga jeepney, eh kung pwede, araw-araw kayo mag-strike para libre kami sa pamasahe na ipakita ng pangalawang pangulo. Without panic, without anything, that she's on top of the situation, kaya niyang pamunuan. E di lalo ngayon, yung mga bumulong sa pangulo, ano? Naku, daig ka nito. Parang gano'n. Mga sulsulera at sulsulero, no? Naku, mag-iingat ka riyan. Nakita na ng tao ang diferensya. Di ba? Naku, makikita ng tao ang diferensya. Mahirap yan. Oo. Kaya, unti-unti niyang hinubaran, ano? Ng kapangyarihan. Kasama na ang respeto sa pangalawang pangulo. Ganun ka, ganun 'yon. Ano po? Kaya ang mga nasa ibaba tuloy, siyempre, hindi alam pangalawang pangulo siya. Parang kinilala na lang bilang spare part. At kitang-kita yan kung paano nila tinrato ang pangalawang pangulo nung siya'y nagpunta ng Kongreso. Napatayan ba naman ng Kongreso ng ilaw, patayan ng tubig? Kasi nakulong doon si Zulayka Lopez, di ba? Dahil kinontempt nila. Naalala niyo po? So, tiyan mo kung paano nila binastos ang ating pangalawang pangulo. Na ultimo nung nasa ospital na si Attorney Zulayka Lopez at ililipat sana sa pribadong ospital, ano po? Dahil nasa veterans galing eh, di ba? Veterans hospital. Eh, yung pulis. Hindi ba sasara na nga yung van, yung ambulansya, na nandun pa ang pangalawang pangulo? Makipagsagutan pa. Kalaunan, di lang niya binastos ang pangalawang pangulo, dinimanda pa niya ng obstruction of justice. Dahil di daw niya matupad yung trabaho niya bilang pulis. Teka lang, ano ba sinusunod mong trabaho? Eh, illegal yan sinusunod mo. Dadalin siya sa Women's Correctional dahil inutos sa inyo. Kaya nga, di ba, sabi ng ating pangalawang pangulo nun sa kanila, marunong naman sana kayo sumunod sa legal order. Oh, iyon ang tingin nilang legal kasi nag-uutos, nakaupo. Kaya kahit mali, nasusunod. Di po ba? At lalo na ngayon, pinapalaganap yung bendalo. Di po ba? Pagpabor sa kanila, pwede. Di po ba? At ako, sa totoong buhay lamang. Magiritiro na po ang Chief Justice Alexander Hesmundo. Umuugong-ugong na po ang usapin. Na pwede ikandidato si Boyeng Remulla, kasalukuyang ombudsman, maging Chief Justice. Nanay ko, sa totoong buhay lamang. Anong mangyayari sa pambirang buhay yan? Tingnan nyo nga ang ginawa niya nung siya ang ombudsman. Tapos gagawin siyang Chief Justice ang Pangulo, kung sakali. Eh, kaya niyang gawin yon. Dalang Pangulo, Pangulo. Kung sino gusto niya ilagay, ilalagay niya. Sa totoo lang, di ba, marami ang ayaw ng mga panahon na ang dating DOJ Secretary Boyeng Remulla ay ginawang kandidato para sa Chief Justice. Para sa ombudsman. Naalala niyo? Na ultimo si Senadora Amy, tinututulan yan. Naalala niyo po? Di ba? O pero ano nangyari? Nanaig pa rin sila. Di po ba? Nanaig pa rin. Ano po? Kaya dun yung makikita yung diferensya. Ano po? Na pwedeng magawa dahil nasa poder ng kapangyarihan. Pero nakasalalay pa rin ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Kasi pag hindi papayag ang taong bayan, wala po silang magagawa. Di po ba? Ganun lang po kasimple, no? Samantala, bago pa po tayo tuluyang maubusan ng oras, maraming salamat, magandang gabi po kay Ate Kimura Dolores. Salamat din po, Ninong Bernard na naman, ang tawag niya. Salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu sa inyo, ha, ni Ate Delia Maing, dyan sa Japan. Si Ate Roxanne Costo, magandang gabi rin po. Salamat din po. Kay Kuya Lay Gutierrez, gandang gabi Sir Bernard, kakampitan. Amazing ang pagpapaliwanag sa nangyari sa impeachment ni VP Sara. Dapat itigil na nila. Wala naman silang mapiga sa mga defense team ni VP. Lalong lumalaki ang gastos, no? Sa 21 impeachment proceeding na habol nila. 125 million na konti fund ang nag-times 3 na. Ang gastos. God bless defense team. God bless BP Sara. God bless sir. God bless Philippines. God bless us all. At totoo po Kuya Leo Gutierrez, no? Regards din kay Ate Feli, no? Flor Gutierrez. Ate Flor Gutierrez, kaso magandang gabi po. Napansin niyo doon sa pagdinig kanina, Kuya Leo, na bago mag-adjourn yung pagdinig, nag-aalala na po ang mga senador, maging ang mga kongresista, na gusto na nga nila mapaikse ang impeachment proceeding. Bakit? Kasi may mas mahalaga silang dapat gawin na trabaho. At yan po ay ang budget. Yan lang pala ang pwedeng makapagpahintur yan. Di po ba? At maniwala kayo sa hindi, may LEDAC pa na priority bills ng Pangulo. 40 daw yan, 4 na po. Sabi ni Mig Subiri, paano natin tatalakayin yan? Eh, ang kaya nga lang natin nagawa, dalawa. 40 yan. Tapos may impeachment hearing tayo. Kaya nga nagbago sila ng mga kalendaryo. Hindi niya pansin. So bukas tatalakay natin yung mga nilipat-lipat na kalendaryo. At kwanto sawa na yung iba. Mula umaga hanggang gabi. Kaya ang natanong ni Attorney Sheila Season, hanggang anong oras po tayo? We will po, the whole day. Oo, even at night, no? We will pause for lunch, we will pause for dinner, and we will continue. Sabi nga na, ano, continue. Eh, nagre-reklamo na po majority floor leader niyo, Migsubiri. Napapagod na daw siya, napupuyat na daw po siya. Eh, ba't di mo tanungin yung mga nasa prosecution? Ha? Eh, yan, tingnan nyo. 21 hearings na, may wala kayong mapatunayan. Tapos nag-hearing tayo rito, 25 million per day. Tapos eto tayo ngayon, ang dami pala natin trabaho. Kaya nga natanong ni Chief Escudero si Luis Troy. Pag nandito po ba kayo, marked as absent kayo o present? Nagtawanan pa yung mga nandun. Hindi, gusto ko lang malaman, sabi ni Chief. Eh, present, siyempre, dahil trabaho nila bilang mga prosecutor eh. Tama? So nagtatrabaho pa rin sila. Ang tanong, ano ang pakinabang sa taong bayan nitong tinatrabaho niyong impeachment? Sige nga. Ha? Yung tinatawag nating highest approval trust, ha? Approval and trust rating ng isang opisyal ng gobyerno for 4 consecutive years. Ayan lang pong pangalawang pangulo. Tapos siyang ni-impeach nyo? Eh ang mandato ng taong bayan sa kanya, hindi lang po 32 million na kababayan natin bumoto sa kanya, ha? Para malagay ka ng most trust, mataas na highest trust rating at approval rating kada survey sa loob ng 4 taon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Caroline Nichols. Iran says it's launched a wave of attacks on American targets across the Middle East in response to intensifying US airstrikes. Kuwait and Bahrain reported being targeted. Iran said two oil tankers are on fire after hitting mines in the Strait of Hormuz. The European Union's foreign policy chief says an attempted drone attack at Leipzig airport that Germany has attributed to Russia had the hallmarks of state-sponsored terrorism. Kai Kallas said the EU had summoned the Russian envoy. A court in South Korea has jailed the former head of a care home for people with severe disabilities for 15 years for sexually assaulting residents. The man was convicted of abusing three women at the facility. The UN peacekeeping force in Lebanon says Israel has expanded its presence in southern areas it occupies, despite signing a ceasefire mandating a gradual withdrawal. It said Israel had created four new military bases in recent months. The United Nations says two trucks carrying food aid have been destroyed in an airstrike in South Sudan's South Kordofan state. The World Food Programme says supplies meant for nearly 6,000 people facing severe hunger were destroyed. A report by the UN Environment Programme says governments should switch from trying to meet global warming targets to concentrating on how to mitigate the inevitable consequences of rising temperatures. Activists say the report amounts to a capitulation. At least 21 people have been killed in a bus crash in Egypt's South Sinai region. 10 of the victims are reported to be Jordanian nationals. An editor of one of Kenya's biggest newspapers has been found unharmed 9 hours after he was abducted by armed men. The Standard Group said that Alex Kiprotich was found near a dam east of Nairobi. It's not clear who was behind the abduction. BBC News.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Boss, di ba sabi niya? Sinabi mo, ibigay ko yan. Siguro dapat talaga mas talakayin nila yun, bribery. Talakayin nyo nang lumabas yan. Salamat ha, Ate Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Danilo Montances, maraming salamat po. Ayan, at binabati ko rin po sina Kuya Boy Matol, Kuya Danilo Montances, kay Ate Merlin Montances, at kay Kapulding. Ha, lagi po sila nakikinig sa inyo. Salamat sa inyo, ha? Salamat. Kuya Joe Guevara, salamat po. Kay Ads, magandang gabi rin sa iyo. Taga Cainta, Rizal siya. Mabuhay ko kayo, mabuhay ka rin. Salamat, mawili ka talaga rito. Salamat po. Kuya Boy Beltran, maraming salamat. Taga Cabiao, Nueva Ecija. Kuya Boy Paraabras, maraming salamat po. Ate Juanito Estacio, maraming salamat. Hindi po ako Sir Richard. Sir Bernard po, salamat po. Ate Juanita Estacio. Ate Oy Gloria Ong, maraming salamat din po. Magandang gabi. Kuya Bayani Ricarte, maraming salamat. Magandang gabi ng San Pedro City. Kuya Jaime Samaya Bernante, maraming salamat po. Ayan. At siyempre kay Ate Merly Gicomo, ayan. Nakakabwiset ang mga tanong ni antivirus kanina. Salamat sa iyo, Ate Marley Gicomo. Salamat po kay Kuya Joe Guevara ulit, Ate Oyi Gloria Ong, si Ads ulit, salamat. Arthur Arbuado, ayan, salamat. Nako, naubusan na talaga tayo. Ate Sanso Ilorde, Ate Marley Gicomo, Ate Teresita Cruz Aguiling. Ayan, Ate Teresita Cruz Aguiling. Maraming salamat po, naubusan talaga tayo ng oras. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre, sa aming istasyon, maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan. Isamot sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay buong ningning, buong giting at buong tapang na lumabas sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday, I fight! Kakampi! Kakampi!

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa, ngunit maulan na umagang ng Webes ang ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, sumusubaybay dito po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Naku, paalis na po ang inyong lingkod nang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya kailangan maghintay pa po tayo ng pagtila ng ulan. Kaya medyo tayo po ay nahuli. Pasensya na po sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Wala pa rin po ang ating partner, si Dom Pepot, mga kaibigan. Maaring maantala po siya dahil nga po sa ulan, mga kaibigan, na tila ayaw nang tumigil. Dahil tila pati ang langit, tila pati ang kalikasan ay nagagalit na po, mga kaibigan. Dahil nga sa nangyayari po sa ating bansa na kung saan ay ang taong bayan alumpihit at hindi po mapakali dahil nga po sa hangad na malantad ang katotohanan. Yung pong sinasabi nating accountability na hanggang ngayon ay hindi pa po nating makita sapagkat pilit po nilang itinatago, pilit na iniiwas ang katotohanan sa taong bayan, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo titigil hanggat hindi po

galit sapagkat hanggang ngayon, wala pa pong naihaharap, wala pang nasasakdal, wala pang naiimbestigahan sa mga tinatawag po na big piece ng, na nasa likod ng malawakang korupsyon na ibinusa ng mga kawatan, ng mga buwayang kawatan. Hindi lamang po milyong-milyong piso, kung hindi bilyong-bilyong piso mga naibulsa sa pamagitan ng mga proyekto ng flood control, di umano mga kaibigan, mga buwaya na nakabarong Tagalog, ha? Mga buwaya na nakamamahaling Amerikana, suot ay mga mamahaling alahas, bit-bit ay mga mamahaling bag, magagarang damit. Yan po ang itsura ngayon ng mga kawatang buwaya sa ating gobyerno, habang tayong mga mamamayan ay marami po ang namamatay, marami ang tinatangay ng agos ang kanilang mga bahay, maraming mga bata, matanda ang ngayon ay nasa ospital dahil po sa pagkalunod sa baha, na kung sana ay nailagay sa isang matitibay na proyekto na didepensa laban sa baha, salapi ng taong bayang mula sa buwis na ang puhunan ay dugo, pawis at luha, ang siya pong ninakaw ng mga buwayang kawatan. At eto na po tayo ngayon sa kalagayan na kahabag-habag. Kahit saan ka lumingon, makikita mo yung tinatawag na pagpapakita ng ating nasa itaas ng bunga ng ginawa na pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Nitong mga taong ating pinagkatiwalaan, ibinoto natin, nalagay sa posisyon, ngunit sa halip na pagsilbihan at ipagtanggol karapatan nating mga mamamayan, sila pa ang nagsamantala at sila pa rin ang yumuyurak sa ating pong mga karapatan. Kaya ito pong impeachment trial na hanggang ngayon ay kanilang isinasagawa ay maliwanag po na isang black propaganda. Ito po ay isang propaganda upang maialis ang ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng impeachment, isang scripted impeachment, ngunit lumalabas, ito po ay isang black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte upang sirain ang kanyang imahe at sirain ang kanyang kredibilidad. Yan po ang tunay na pakay nitong impeachment upang kung may impeach nila ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay hindi na makatatakbo pa sa 2028 presidential election na gusto po nila na sila ang manatili sa posisyon. At kung may impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay tuloy-tuloy na po ang ligaya nila sapagkat mananatili sila sa kanilang mga posisyon. Ngunit ito pong tila plano ng administrasyon na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay tila po mabibigo. Bigo dahil ang prosecution magpahanggang ngayon

0: ay wala pa pong naipipresenta na mga matibay na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga aligasyon, sa kanilang mga bintang, na ang 125 million confidential and intelligence fund ng ating Pangulo ay isang misuse confidential and intelligence fund. Ibig sabihin, hindi po ginastos sa tamang paraan nilustay ng ating Vice President Sara Duterte, kaya dapat po siya ay ma-impeach. Pero sinasabi nga, umabot na tayo sa 20 pagdinig ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, wala pa pong napapatunayan. Wala pang ebidensyang na ipipresenta na magpapatunay sa kanilang mga aligasyon, sa kanilang mga haka-haka, at ito po ay nananatiling hearsay, kung kaya maaaring mabigo sila sa plano nila na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Isang black propaganda po, isang politically motivated na impeachment, ito pong kanilang isinasagawa sa iisang layunin, mga kaibigan, na mawala sa limelight of politics ang ating Vice President Sara Duterte. Ang hindi natin malaman ay kung bakit takot na takot sila sa ating Vice President Sara Duterte. Kung kaya kailangan gumawa pa sila ng tinatawag na black propaganda plano para ipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit hindi na lang hintayin nila ang 2028 para sa presidential election na itinakda ng ating sarigang batas? Total naman, under control pa rin ng kanilang kaalyado na COMELEC chairman George Erwin Garcia ang COMELEC. Bakit nga ba nailagay niya ang isang second placer o talunan na si Congressman Atras Abante, ha? At nagawa nila ng paraan na hindi makaupo ang nanalo na si Congressman Joel Uy, mga kaibigan. Pero dahil sa tila yung tinatawag na second placer ay ipinatupad ng ating Korte Suprema sa kaso po ni Mangundadato, ha? Ayan, na hindi pwedeng maupo ang second placer. Kaya sa mga oras na ito ay baka kinakabahan na si Abante, dahil baka ito ang panahon na siya ay dapat nang umatras at tanggapin ang katotohanan na ang 6 na distrito ay isinusukan na siya. Ngunit sa kapal ng mukha, ayaw pa rin bumaba, tulad din ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na sa dami na po ng mga tao, ha, na nag-umihiling na magbitiw na ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay nananatili pa rin po sa posisyon. E pakapalan na lang po ng mukha, ha? At sabi nga, hindi lang pakapalan ng mukha, kung hindi patigasan po, mga kaibigan, ang nakikita natin na ginagawa nitong mga ilan na nakaimbudo sa ating gobyerno na marami po ang tunay naman na hindi karapat-dapat humawak ng posisyon. At yan po ay may bahagi tayo sa kasalanan kung bakit hanggang ngayon tayo po ay nagdudusa, tayo po ay dumaranas ng matinding paghihirap. Pero bigyan po muna natin ang daan, ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, liblib na lugar sa Zambales, inabutan ng tulong ni Pangulong Marcos Jr. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
1: Personal na inabutan ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang komunidad sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Binisita ng Pangulo ang liblib na lugar na naapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha kamakailan. Tinawid ng Pangulo ang isang tulay na kahoy patungo sa mga kabahayan. Doon na mahagi si Pangulong Marcos kasama ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods at cash assistance sa humigit kumulang 1,000 na pamilya na naapektuhan ng pagbaha. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa 2,525 ang populasyon sa Santa Fe na karamihan ay mga Ilocano at indigenous peoples. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Eh, kailangan talagang mamahagi ng tulong, ha? Ang ating Pangulo, ngunit sa kasawi ang palad, tila naunahan siya na naman ng ating Vice President Sara Duterte sa agar ang pagtulong sa mga kababayang nating na kasalukuyang nalulunod sa baha, nagdadaluhap, naghihirap, ha? Sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang inanod ang kanilang mga bahay, inanod ang kanilang mga kabuhayan at higit sa lahat at pinakamasaklap, pati mga mahal sa buhay ay kasamang inanod po ng malakas na agos ng baha. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, tupad sa binyan, nagbigay ng pansamantalang trabaho mga magulang ng child laborers kasama. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Nagbigay ng pagkakataon sa pansamantalang trabaho at dagdag na kita sa mga manggagawa ang tupad batch 70 at batch 299 sa lungsod ng Binyan. Matagumpay na naisagawa ang orientasyon at contract signing para sa mga benepisyaryo ng programa sa pangunguna ng City Government of Binyan na pinamumunuan ni Mayor Jel Alonte at Peso Binyan. Layunin ng programa na gawing mas organisado at makabuluhan ang implementasyon ng tupad, hindi lamang bilang dagdag kabuhayan, kundi bilang isang suporta rin sa mga gawain kapakipakinabang sa buong komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga magulang ng child laborers na nagbibigyan ng pagkakataong magkaroon ng pansamantalang trabaho at dagdag na kita para sa kanilang pamilya sa kanilang work plan, kabilang ang paglilinis at pagpapaganda ng mga sidewalk at pangunahing kalsada, pagtatanim at gardening, paglilinis at pagdiklag ng mga kanal, gayon din ang paglilinis ng mga debris at wastong paghihiwalay ng mga basura. Kasama rin sa kanilang mga gawain ang pagkukumpuni ng ilang pasilidad o instruktura sa mga barangay. Sa pamamagitan ng tupad, natutulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan habang nakikibahagi rin sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, at Romel Madrigal ba yun, Jong Manlapas? Okay, si Jong Manlapas, may pag-uulat. Aba, Romualdez Camp, naguluhan sa umano'y pagtuon ng ombudsman sa dating speaker. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Kombinasyon ng kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy umanong pagtutok ng ombudsman sa Leyte Congressman sa kabila ng kawalan umano ng credible evidence laban sa kanya. Ayon kay Legal Counsel at Spokesman Attorney Ade Fajardo, tila ginagawa umanong sentro ng investigasyon si Romualdez kahit umatras na sa kanilang mga alegasyon ng ilang dating testigo sa flood control scam. Sinabi ni Fajardo na 5 sa tinaguriang Maleta Boys kabilang ang star witness na si Orly Gutesa ang formal nang nag-withdraw ng kanilang mga akusasyon laban kay Romualdez sa umagitan ng mga affidavit. Dagdag pa niya, sinuportahan ng pagbawi ng testimonya ang 25 kasamahan ng mga recounters na kumontra rin sa orinal na mga alegasyon ng 18 Maleta Boys. Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na patuloy pa rin numanong bumubuo ng kaso ang ombudsman laban sa dating speaker, dahilan para questionin ng kanyang kampo ang umunoy pagtrato sa kanilang kliyente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Jong. Ganda lalaki, Manlapas. Okay, pabatiin po muna natin si Boy Atrasado. Sabi ko nga sa inyo, depende po eh, sa panahon. Okay.
4: Morning po, Tita Carmen. Good morning po sila. Sa pagpunta tayong gawang milas 8 ng umaga.
0: Yes, mga kaibigan. Ito pong si dating Speaker Martin Romualdez na tila sasampahan, tila hindi, na tila laban o bawi, na kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez na ayon sa huling sona ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na masakit sa kanyang kalooban na sampahan ng kaso ito pong kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Na ngayon, eto na naman po, ha, na tila nililito, ginugulo ninyo, pero sa katotohanan, at sabi ngay, karimari-marim na katotohanan, na talagang hindi po kakasuhan at hindi sasampahan ng kaso ito pong si Martin Romualdez hanggang ang Pangulo ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanyang pinsan, mga kaibigan. Kaya ayon po sa marami nating mga kababayan, mas marami po ang may gusto na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ma-impeach kaysa sa ating Vice President Sara Duterte. Yan po ang katotohanan na ayaw tanggapin ng kasalukuyang administrasyon at pilit po na pinaiiral ang kapangyarihan, ginagamit ang lahat ng ahensya ng ating gobyerno para lamang manatili sila sa poder ng kapangyarihan at mawala yung inaakala nila na mahigpit nilang kalaban. Ngunit sa katotohanan, hindi po si Vice President Sara Duterte ang mahigpit na kalaban nila sa ngayon, kung hindi mismo ang taong bayan, yes, na nagluklok, bumoto sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa nakikita po natin na mga pagpapatupad ng mga batas na hindi po pantay-pantay o yung tinatawag na selective justice, yes, ha, na kapag ikaw ay inaakala nila na kalaban, na kapag ikaw ay inaakala nila na naghahayag, naglalantad ng kanilang mga kasamaan, ng kanilang hindi pagtupad sa kanilang tungkulin at salip, ay tinitraydor ang taong bayan. Kaya ang ating mga mamamayang Pilipino o ang mga Pilipino, hindi lamang po dito sa loob ng bansa, maging ang ating mga OFWs, ang mga Pilipino sa ibang bansa, hindi man OFWs o OFWs, ay lahat halos gusto ay mawala na sa poder ng kapangyarihan ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ito po yung pinaka masaklap na pangyayari, mas masaklap pa sa pagpapatarsik sa yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Sapagkat noon, created by leftists, mm-hmm. Ang propaganda. Hindi po naman totoo na people's power, sapagkat wala naman 1 million. Yung pong talagang dumalo dyan sa people's power. Ginawan, pinresure nila ang tao. Yung mga gulong ng mga bus, sasakyan, kanilang pinatitigil at sinusundot yung gulong, goma, di ba? Mm-hmm. Para lang sa ganun ay hindi na po makaabante. Kaya dumami ng dumami ang tao dahil sa kagagawan ng mga makakaliwa. Kaya napalabas nila na ito ay isang people's power. Ito ay kagustuhan ng taong bayan na mapatarsik ang dating Pangulo Marcos Sr. Pero ito po talaga gusto ng taong bayan. Hindi na kailangan nating bumutas pa ng gulong. Mm-hmm. Hindi na natin kailangan pang pigilin ng tao para sumama dito sa sinasabi nga nating pagkakaisa at para mawala sa posisyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kundi mismo taong bayan na kahit pa umuulan. Nasaksihan ko na ako po ay dumaan dyan sa Liwasang Bonifacio. Wala sa kanilang, wala silang pakialam kahit ito po ay umuulan, kahit sila ay basang-basa. Diba? Mm-hmm. Dyan ay isang pagpapakita talaga ng galit ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon na pilit po nila na ginagawan ng paraan sa pamagitan ng paggamit ng ating batas. Ginagamit nila ang batas na dapat sana ay ipatupad ng pantay-pantay.
4: Yes.
0: Ipatupad para umiral yung tama dahil yung po ang layunin ng batas, di ba?
4: Yes.
0: Pero ano ang ginagawa nila? At hindi naman bobo at tanga ang taong bayan, pero ang masakit

0: pero premature na magbigay sila rito ng komento hanggang walang proper manifestation sa impeachment court ang prosecution ng tanungin kung nagpapakita ang prosecution ng lakas o kahinaan. Sinabi na Attorney Sisson na ang kanilang depensa ang kanyang pinagtutunan at nagpaalala rin na may subjudice ruling o bawal silang tumalakay sa mga merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Ayon naman sa deputy spokesperson ng defense team na si Attorney Justin Nicole Gular, kapag nag-urong ng kaso o testigo ang prosecution, mabilis ang pagtatapos ng impeachment trial. Mauna ng sinabi ng House Prosecution Panel na si spokesperson Joel Chua na ikinukonsidera nilang ilalaglag na ang impeachment article 3 na bribery and graft and corruption laban kay BP Sara dahil matibay na raw ang dalawang articles na ukol sa pagbabanta ni BP sa buhay ng Pangulo at ukol sa maling paggamit ng confidential funds. May ilan din silang testigo sa issue sa confidential funds na maaring di na nila iharap kaya ng dating special dispersing officer ng DepEd na si Edward Pajarda. Sabi ni Chua, target nilang tapusin sa Oktubre ang presentasyon ng prosecution para makapagsimula ng panig ng depensa sa buwan ng Nobyembre. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Nakita ko yung pagmumuka nitong si Congressman Joel Chua ng ikatatlong distrito ng Maynila. Mayor Isko Moreno, anyari, bakit tila tahimik ka dito kay Joel Chua na nung una ay si Joel Chuna. Chua ang iyong sinita, di ba, dahil dun sa pagpapatayo ng barangay hall sa sidewalk.
2: Milyones ang halaga, no?
1: Pero ngayon, bakit tila tahimik ka? Siya ang may pinakamalaking flood control fund sa anim na mga kinatawan ng distrito ng Maynila. Yes. 4 bilyong mahigit. Kumpara kay Ernest Dionisio, na 3 bilyon. Parang sila'y magkasunod . At pagkatapos, ito naman si Abante ngayon, ang iyong tila tinititigan. Okay lang, pero dapat lahat ay managot sapagkat lahat sila ay may flood control fund, mga kaibigan. Hindi lang sila bahagi ng mga maleta, ha? Pero sa listahan, tila kasama pa rin doon sa 51 na mga dinilibiran ng maleta na naglalaman ng mga salapi. Kasama po yan. Si Joel Chua, si Atras Abante, at ito rin si Ortega. Mga kayo yung mga matitigas na nagsusulong para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, na halatang takot na takot kayo sapagkat mananagot ang mga sangkot sa iba't ibang klase ng anomalya o katiwalian sa sandali na maupo ang ating ngayon ay Vice President na sa 2028 ay sinasabi ng marami nating ng mga kababayan na siya ang susunod na magiging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Taong bayan ang nagsasabi, hindi po si Don Pepot, hindi rin po si Tita Carmen Ignacio, taong bayan na kung aabutin ng 2028 at magkakaroon ng presidential election at hindi mananaig yung kagustuhan nila na palitan ang ating saligang batas sa pamagitan ng CONAS na sinasabi ng kanyang

ang kapatid na si Senadora Aimee Marcos, kahit pa sabihin natin nandiyan si Comelec Chairman na tumanggap di umano ayon sa mga dating sundalo ng apat na

0: si Jover Chua ay hindi nakaupo dahil ito ay mga makaduterte sa halip ang ipinalit ay yung mga makakaliwa, di ba? Yes. At itong si Abante na at hindi na sila lumikha pa ng tinatawag na special election tulad ng ginawa nila kay Akop nang ito ay mamatay. Gumawa sila ng special election dyan sa Antipolo para mapalitan ang yumaong kinatawan na si Congressman Akop. At dito rin sa kanilang pinatarsik na Congressman Miao Miao Barsaga ay lumika sila ng special election. At dito ipinakita ng mga Barsaga yung pwersa ng mga Duterte. Di ba? Dahil hayag naman po Eh, siyempre, kahit masabihin nating nanay, anak, magkaiba minsan ng prinsipyo, pero sa pananaw natin, nanalo dyan. At ang nagpanalo ay ang mga makaduterte.
1: Landslide.
0: Yan, mga kaibigan. So, nahihirapan sila . Kaya hirap na hirap ang kasalukuyang administrasyon. Kaya ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay panayang baba, panayang punta sa mga masa, sa mga iba't ibang pagtitipon para lamang matakpan at mapunan yung mahabang pagkukulang at makalimutan ng tuluyan ang flood control scam. Pero sabi ko nga, hindi po yung makakalimutan sapagkat ang salaping ninakaw na mga buwayang kawatan na nandyan po sa Kongreso na sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez, kalahati sa mga mambabatas sa House of Representatives, mga kaibigan, ay kasama niya nababagsak sapagkat sabi niya, sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, na kapag ako ay bumagsak, kasama ko kayong lahat na babagsak. Kaya lahat sila ay tulong-tulong, nagkakaisa, nagsasabwatan, kasama na ang mga utak kaliwa at maging mga makakaniwa, na tulad po nitong si Redon. Ito pala ay aktiviste nung kanyang kabataan.
1: Dati rin siyang kabataan, party sa representative nun.
0: O na inalis. Dahil nga sa panayang biyahe, gamit ang salapi ng taumbayan. Aba, ito po yung talagang matigas . At sinasabi na hindi susundin ang utos ng presiding judge Chief Escudero na huwag gumamit ng mga subjudice para siraan ang ating Vice President Sara Duterte. Mr. Presiding Officer, propaganda po yan. Hindi naman ang layunin nila ay basta lamang impeachment dahil alam nila wala silang mapapatunayan, wala silang maipapakita at wala silang mga ebidensya hanggang ngayon ay nasa fishing expedition stage pa rin sila sa kabila ng mahigit ng 20 beses na pagdinig na ginawa na kada pagdinig ay gumagastos ang taong bayan ng 25 million na kung pagsasama-samain ay malaking tulong para sa ating mga nagdadaluhap, naghihirap na mga mamamayang Pilipino na siyang dapat nilang inuuna kaysa sa impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte na makapaghihintay naman hanggang 2028. Kaya dapat habulin nila, gumawa sila ng mga magagandang paraan, magagandang bagay na para

0: manda ang kanilang pamumuno o pagtupad sa kani-kanilang mga tungkulin, at hindi ang ginagamit ninyo ay ang ating batas, yung black propaganda, yung impeachment trial na sa katotohanan ay isang disguise, kundi yan ay isang black propaganda, sapagkat alam ninyo na wala kayong mga sapat na ebidensya na magpapatunay na may kasalanan ang ating Vice President Sara Duterte, kung hindi yan ay inyong mga aligasyon lamang, yes, para sirain sa mata ng publiko ang ating Vice President Sara Duterte. Si Jojo Sikat, may pag-uulat?
1: Okay na po yan.
0: Ah, okay na yan. Nabasa na. Sige. At yan po, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, kaya walang kapayapaan, walang katahimikan, ang taong bayan ay alumpihit, yes, sapagkat nagugutom, hindi na kayang abutin ang mga presyo ng mga bilihin, ng mga singilin at iba pang bagay, sapagkat nagsasabwat-sabwatan ang gobyerno at ang mga oligarkong negosyante sa paghuthot sa sarapi ng taong bayan. Habang kayo ay tiente bunete, ha? At nakahalukip-kip, nanonood kayo ng mga anumang palabas, ha? Sa inyong air condition ng mga kwarto at naghihintay masaganang tanghalian, masaganang, yes, agahan, masaganang hapunan. Habang kaming mga mamamayang Pilipino ay halos walang isubo, kahit mainit na tubig, ay wala pong mainom dahil nga sa tubig baha. Yes. Kailangan bumili ka ng tubig. Kung wala ka pong pambili ng tubig na tira 30 pesos
1: mineral, may mineral.
0: Paano po? Kaya, hindi ba nakikita natin yung disparity, yung malaking disparity,
1: yes,
0: sa buhay
1: ng tao ngayon,
0: ng mga mahirap nating mga kababayan, at sa inyo na humahawak ng posisyon sa gobyerno, kasabwat ang ilang mga oligarkong mga negosyante na kumukontrol sa lalamunan ng, yes, taong bayan. Bawat kilos ng ating mga mahirap na mga kababayan o bawat isang mamamayang Pilipino ay kontrolado, mm-hmm, ng mga oligarko, kasabwat ng mga ilang politiko, yes, na nagbibigay proteksyon sa mga gahaman, sakim ng mga oligarkong negosyante.
1: Yeah.
0: Bakit sasabihin nila na, ay, nagkawang gawa, nagbigay ng donasyon, kakatsyangod po yun sa nakukurakot sa pamagitan ng mga proyektong nakukuha nila, mm-hmm, sa ating gobyerno. Ramon Ang, nagkakawang gawa, sabi nila, mm-hmm, di ba? Henry C., yeah, ang mga C., mm-hmm, Bushutan, di ba? Ngunit, tignan po ninyo, halos lahat ng mga malalaking proyekto, pangalan nila. Yes. Walang mga bagong mga tinatawag na mga negosyante, mm-hmm, ang umuusbong. Sila at sila. At kapag may mga bagong nila negosyo na inakala nila magiging kalaban, bibilhin nila. Mm-hmm. Kaya sila at sila at sila pa rin. Kaya wala po tayong kalaban-laban, sapagkat magkakasabwat ang gobyerno at ang mga oligarkong negosyante. At naku, sabi nga,
1: pangangailangan ng tao nasa kanila eh.
0: Sa harip na, unahin tayo, yes, di ba? Puro na lamang yan, press release na yan, ting magbabalita. Maganda, namahagi ng tulong, mm-hmm, tinugon ang pangangailangan, mm-hmm, di ba? Pero, pinipili, sabi nga ng mga kababayan natin, sinabi, nagbigay ng, ano ba yun? 200. Mm-hmm. 1,000 sa mga barangay chairman. Mm-hmm. Yung ba mga barangay chairman, ibinigay lahat, di ba, limang scholar ng barangay.
1: Barangay yan, may limang scholar.
0: O meron bang Lahat ba nagbigay? O dapat inire-report ninyo sa mga kinaukulan kung nagbigay ba o hindi ang mga barangay chairman, mm-hmm. di ba? Yes. Eh, gamit din po nila, ginagamit din nilang tool ang mga barangay chairman. O, di ba?
1: Mulitin ka rin sila.
0: Dahil sila po yung nasa ground. Yes. Sila may control sa tao, yung mga barangay chairman. Ha? Mm-hmm. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, pakiusap po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. I-like, yes. I-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: Okay.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio at si Don Pepot.
2: So magtatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So magpapadala po ng mga mensahe. Pakisearch po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakarin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakarin po yung palatuntunan yung pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan kayo magpadala sa Facebook at sa YouTube. Magpadala kami yung mensahe nyo at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe nyo.
0: Okay, pasensya na po at hindi magandang masyado yung ating pakiramdam. Mm. Pero si Romel Madrigal, mayroon pong pag-uulat. BOC Port of Cebu, nagsagawa ng seminar sa pagpapanatili ng data privacy at compliance. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Pinahigpit ng Bureau of Customs Port of Cebu ang kalaman ng kanilang mga empleyado sa pagprotekta sa mga sensitibong impormasyon ng publiko sa pamamagitan ng isang data privacy seminar. Nagsagawa ng data privacy seminar ang Bureau of Customs Port of Cebu sa Port of Cebu Conference Room upang mas palakasin ang kaalaman ng mga tauhan sa pagprotekta ng impormasyon. Naging resource speaker sa naturang talakayan si Legal Service Director Attorney Victor Pablo Trinidad, kung saan binigyan din ito ang tamang paghawak, pagproseso at pangangalaga sa mga personal at sensitive na impormasyon ng publiko. Ayon naman kay District Collector Attorney si Isay Kerry de Guzman, mahalaga ang mga ganitong capacity building initiative upang panatilihin ang profesionalismo, pananagutan at tiwalang publiko sa pamamahala ng custom. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, patuloy na tinataguyod ng Port of Cebu ang responsabling pamamahala ng impormasyon alinsunod sa Reform and Modernization Agenda ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pagbabalita ni Jong Manlapas. Prosecution, nakakuha ng subpoena para sa 5 karagdagang testigo sa kaso ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo.

0: Nakakuha ang House Prosecution ng subpoena para sa 5 karagdagang testigo na haharap sa impeachment court sa September 7, 8 at 9 habang tinatapos ang ebidensya kaugnay ng maling-maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga testigo sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Paharda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay at COA Brasilio Sabaldan. Ayon kay Lead Prosecutor Jovel Dinky Beatrice Luistro, sina Magay at Sabaldan ay kabilang sa mga karagdagang testigo sakop ng reservation ng prosecution at pre-trial brief. Si Paharda ang nagsilbing SDO para sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd na inilabas sa tatlong 37.5 million pesos na tranche noong taong 2023. Ang Article 1 ay tumatalakay sa maling-maling paggamit, misappropriation at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds sa OBP at DepEd. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Eh kahit sino pa ipresenta ninyong testigo eh. Kung wala naman talagang ginagawang masama at wala namang ebidensyang kasama ha, na maipapakita yung inyong limang testigo, eh pilit lang, pinipilit lang ninyo yung inyong gusto ha, na mai-impeach ang ating Pangulo. Eh ngayon, natatakot din kayo, ha? Bakit? Sa butuhan, para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kaya kumikilos ng mabilis ang tirador, ha? Ombudsman Remulla, ha? Para makalawit yung dapat mawala diyan po sa minority. Pinipilit nilang akusahan na may anomalya si Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, ha, para ito ay manahimik. Ha. Ay, naku, oo. Dalawa yan.
2: Si Pierre, meron na rin.
1: No, dalawa yan, mga kaibigan. Ha. Kaya kitang-kita po ng taong bayan. Ang hindi ko lang alam, ha, kung matatagalan pa ng ating mga kababayan kung mahihintay pa ang 2028 para magkaroon ng eleksyon, di ba? E baka hindi na po mahintay sa ginagawa ninyo dahil masyadong obvious, masyadong halata yung inyo pong ginagawa na paninira hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, kundi sinisira din ninyo maging ang ating bansa. Wala na tayong investor, ha? Wala nang mga negosyo, ha? Yun na lang mga ilan na negosyo na dati ng mga oligarko, ang siya ngayong namamayagpag. Yes. Diba?
2: Mas namayagpag sila.
1: Kontrolado nila lahat yung sangay ng gobyerno na dapat sana sa gobyerno ang punta ng kita, pero napupunta sa mga privado na nagagamit naman ng mga ilan na nasa gobyerno para sa kanilang mga gusto, yes. Di ba? O katulad ng sinasabi, Meralco, diyan pala idinadaan yung tinatawag na ayuda. Ayuda. O, so,
2: ang papogi nila.
1: Maniniwala ba kayo na wala din ang tubig?
2: Yes.
1: Di ba? Maniniwala din ba kayo na walang nakasakay na mga ayuda sa iba't ibang mga ahensya ng ating sa mga iba't ibang pribado na mga negosyo na hawak ng mga pribadong negosyanteng oligarko. Oh, di ba? Kaya kawawa tayo, harap-harapan po, niloloko tayo. Kaya, tapos na ba si Jojo? Kaya ipasok na po natin ang balita ni Jojo Siga, budget deliberations at plenary session ipagsasabay ng Senado. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: pinayagan ang sumabay sa plenary session ng Senado ang mga pagdinig at pulong ng Senate Committee on Finance ukol sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Sa motion ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sinuspindi ng Senado ang kanilang Rule 40 na nagbabawal sa pagsasabay sa kanilang session sa anumang committee hearings at meetings. Kapag nasa budget hearing ang mga senador, hindi sila mamarka ng absence sa plenary session. Idinin naman ni Zubiri na mananatiling bawal na sabayan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ng anumang pagdinig kahit pa ng budget hearing ng Finance Committee at subcommittee nito dahil kailangan laging present ang mga senador sa paglilitis. Ngayong September ay mananatili na tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang schedule impeachment trial at kasunod dito ay alas 3 o alas 4 ang plenary session. Nakalaan ang araw ng Webes at Biyernes sa pagdinig sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang budget hearing ay gaganapin sa Senado at mga nirenta ang silid sa PICC. Sa October 1 to 15, maghapon na tuwing Lunes hanggang Biyernes na ang impeachment trial, bagamat original na nakaschedule ang Oktubre para sa congressional recess. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, pagtatanggol sa demokrasya. Mm-hmm. Kailangan po, nagkakaisa tayo para maipagtanggol natin ang demokrasya. Yan po yung tinatawag na kalayaan. Mm-hmm. Kalayaan na sinisikil nitong mga ilan na mga nasa pamahalaan para manatili lamang sila sa posisyon. Diba? Maliwanag po yan. Kaya tayo po nangangamba eh. Nangangamba tayo dahil sa nakikita natin na galit ng mga mamamayang Pilipino.
2: Mm-hmm.
1: Dahil hanggang ngayon, para bang tinutukso tayo ng langit eh. Ah, nasigi pa rin ang ulan. Kaya patuloy pa rin yung pagbaha sa mga iba't ibang karatig lalawigan natin katulad sa Bulacan. Yang kalumpit, yang Hagunoy, eh talagang lubog na lubog po dyan sa kalumpit, halos nasa bubong na ng mga bahay, ha? Ang tubig baha. Sa Pampanga, lubog na rin, mga kaibigan. O, katulad nga, ano sinasabi, na hindi lamang ang ating pamahalaan ang dapat kumilos, ha? Kundi tayo rin po, magtulong-tulong, magkaisa po tayo na matugunan yung pangangailangan ng iba nating mga kababayan. Yes. Diba? Yung tumulong tayo, yung mga walang makain, kung meron kayong sobrang kaunti, bahagi ibigay tayo. Natin, ibahagi po natin. Talagang totoo naman po na nakakadurog puso. Ngayon, kung talagang hindi na po tayo makatiis, ha? Sapagkat yung pong pagbabago, wala po yan sa mga nasa gobyerno. Wala sa opisyal ng ating gobyerno, wala sa mga leader, kundi nasa kamay po natin yan na mga mamamayang Pilipino.
2: Yes.
1: Kung hindi po tayo magkakaisa, wala pong mangyayari. Magpapatuloy po ito at mamanahin pa ng mga susunod na henerasyon ang mas iba yung hirap sapagkat ang mamanahin ng mga susunod na magiging leader ay isang gobyerno na walang pondo. Halos
2: wala na po eh.
1: Ang ating utang, trilyones na po. Halos hindi na natin, kung iniisipin natin, halos baka hindi na po natin mabayaran. Yes. Ha? O, balot sa utang. O, yung mga pondo para sa mga iba't ibang tanggapan, halos wala na.
2: Yes.
1: O, asan na pupunta yung mga buwis ng mamamayan? Kaya, hindi lamang yung mananagot ang ating ngayon ay problema, kundi ang problema po natin ngayon ay kung paano tayo magkakaisa para makamit natin ang isang tunay na pagbabago na nasa ating pong mga kamay ang pag-asa at wala po sa mga nakaupo sa ating gobyerno. Diba?
2: Yes.
1: So, tayo po ay babasa na. Okay. Sabi. Okay. Good morning, Tita Carmen at Sir James, sabi ni Rick Orasyon. Good morning, Tita and Sir James, sabi naman po ni Anna Gray. Magandang umaga rin sa inyo.
2: Sabi ni Margilos Concha, good morning po, nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
1: Salamat po. Thank you po. Sabi naman ni Rick Orasyon, Attorney Tulosa, sa prosecution ito, no?
2: Mm-hmm.
1: Minamaliit niya ang tinatawag nilang hostile witness nang sabihin niyang abogadong walang alam. Paano mo nalaman na abogadong walang alam? Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, overboard at inappropriate yun as a prosecutor. Kaya lang nag-back to you ng panay-scan niya sa mga pages na pabalik-balik, kaya pinuno na po siya ni Presiding Judge Chief Escudero na pinawisan

0: Pasko,
1: Pasko
0: na.
1: Mula kay Sir Fernando Claros. Blessed morning po, Tita Carmen, Kuya James.
0: Villamor Velasco, good morning po sa iyo din. Sabi ni Sally Sueño, di lang kalidad ng edukasyon ang mababa. Pati mga politikong nagpapalakad sa gobyerno. Katulad po naman ito, kitang-kita na natin eh, na walang karapatan na maging senador.
1: Mm.
0: Ha? Yung magkapatid na tulpo. Ha? Kita na po natin eh. Hindi po tayo, sabi nga, hindi tayo humuhusga. Mm. Pero nakikita natin sa mga pananalita at sa kilos. Mm. Sobrang angas, sobrang arugante. Ha? Eh, hindi po yun ang gusto nating makita sa isang leader ng bansa.
1: Yes.
0: Kundi isang leader na irirespeto mo sa pananalita, sa pagkilos, ha? At sa kanyang mga kaisipan. Oh.
1: Yes. Mula naman kayo sa Jesus Dance Almohano, good day po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Sally Sueño, di lang kalidad ng edukasyon ang mababa, pati mga politikong nagpapalakad sa gobyerno, walang simpatya sa Pilipinong naghihirap, sa baha, sinasayang ang pera. Sa impeachment, winawaldas. Kayo ang dapat kasuhan ng impeachment eh.
1: Mm.
0: Dahil winawaldas nyo sa harapin ng taong bayan, sa walang kabuluhan, 25 million. Ilan ba yung kumakain na yan na para maubos yung 25 million? Eh baka nauubos yan sa honorarium.
1: Mm.
0: Ah, diyan sa inyong mga private prosecutor pa, ba kayo?
1: Yes.
0: Di ba? Hindi ba sapat ang inyong mga talino, mga kakayahan para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Oh, so wala kayong kumpiyansa sa inyong mga sarili. Bakit kailangan mag-hire pa kayo ng mga private prosecutor?
1: Yes. Mula naman kay Sir Eduardo Pedro. Good morning po, Tita Carmen. Okay na po, Sir Eduardo.
0: Sabi ni Angelo Redaha, susunod na. Hindi pa nga ho kami natatapos eh. Ha? MRP Patrol, Johnny Gomez Live. Sige.
1: Mula kay Ma'am Meli Gonato. Okay na po, Ma'am Meli.
0: Sabi ni Sari Sueño D. W, matalino si Inday, Waldas daw. Di daw matalino si Inday, Waldas daw. Sabi ng mga sangkot sa fraud control scam, lahat ng nagtatanggol vlogger ni Inday, nasa katwiran, matalino pati de kalidad ng defense team. Ganyang kagaling pumili si Inday.
1: Si Sir Ontohed, sabi niya, good day po. Si Sir Arwin Albano.
0: Sabi ni Robert Claros, kaya ba nananay Mika, isko? Dahil ba napangkuhan ka na gagawing standard bearer for president? Kapalit ng pananahimik, mukhang hindi naman po. Sa pagkakilala natin kay Isko Moreno, meron siyang sinabi po eh, tatapusin niya ang 10 taong paglilingkod sa mga taga-Maynila.
1: Yes.
0: Eh, alam ko, hindi niya sisirain yun. Although sa una,
1: nasira yun.
0: Nasira yun. Pero ngayon,
1: yun ang pangako niya.
0: Oh, pinabalik
1: siya.
0: Hindi na po niya siguro kayang sirain pa sapagkat ibig sabihin, adyos maliligayang araw kapag yan ay kanyang ginawa.
1: Wala nang pala po diyo, no? Mula
0: naman
1: kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Watching po from San Pedro City.
0: Okay.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Sally Sueño, ano to? Teka, grabe nangyayari sa bansa, bagsak, ekonomiya. Maraming naghihirap dahil sa kapabayaan at pagnanakaw sa fraud control. Si Bebe, di na maintindihan sinasabi. Di pa maramdaman ang malasakit. Sino di mapapamura sa mga walang hiya?
1: Sabi ni Ma'am Mercedes Reyes, yan. Okay na po, okay na po.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po. Malapit na lang ang 2028. At patapos na ang term ni BBM. Just be patient.
1: Mm-hmm.
0: Tama ng impeachment. Move on and magkaisa na lang para sa ikaunlad ng bayan. Hindi yan kung sinang unang tumulong na mag-grand standing kung hindi magtulungan kasi trabaho nila yan. Kaya ang ibinoto ng mga tao yan, huwag tayong bayan.

0: Yes, nakakasawa. Oo nga.
1: Mula kay Sir Chopo Ilabili Hermosa, Tita Carmen K. James, good morning po. Tawag po kayo, Sir Chopilo.
0: Luz Papa, good morning po. Sige.
1: Mula kay Sir Ortohead, 100% offline and liwarian, corruption, tandem po ng yung staff election niya, pati RevGov. Yung dead by Paris Squad, wala pa. Laban tayo sa trillion maleta na robbery holdup, hijack, yung mastermind, nasaan na yung mga salot at yung mga terorismo.
0: Eh, wala pong mangyayari. Nakita naman ninyo, harapan na, lantaran eh. Diba? Mm-hmm. Yung ginagawa na pandilin lang sa taong bayan. Diba?
1: Si Bunuan, state witness
0: lang,
1: eh.
0: Hindi lang hokus-pokus sa pera. Mm-hmm. Ah, maging sa mga, sa batas, hokus-pokus na rin. Tama yung sinabi mo. Mm-hmm. Pero sa kung tutuusin, by virtue of command, responsibility, mm-hmm. bilang DPWH secretary, siya ang may malaking responsibilidad o pananagutan. Bakit nakalusot ang lahat ng mga anomalya na yon kung wala rin siyang basbas o hindi siya binasbasan? Di ba? May basbas si Bunuan, kaya binasbasan din ni Bunuan yung mga nakalusot na mga katiwalaan diyan sa flood control.
1: Sabi niya alam niya, hindi niya alam. Diba? Nabasbasan na rin.
0: Oh, eh, nabasbasan po yan. Yes. Oh, at binasbasan naman niya yung mga dapat basbasan. Oh, sige.
1: Mula naman kay Sir Efren Guhilde. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Watching po from Tandag City.
0: Salamat. Ba? Sabi ni Robert Claros, tama po kayo, Tita Carmen. Kaya walang magaganap na eleksyon ay dahil sa mga nakaupong barangay opisyal na kasalalay ang pamamayagpag ng mga politiko sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan.
1: Mula kay Sir Onto Heads, 100% na naman yan. Yung BP 2027 budget, donated po yan sa Unprogram Appropriation o Plan Plad 1 yan. At yung Convergence, yung Unprogram Appropriation 2 o Plan Plad 2 yan. Babe Singson, expose ng mga salot at terorismo sa RP. Ano na? Question mark.
0: Menchime is watching. Menchime, good morning Thursday po, Ma'am Carmen and Sir James.
1: Mula kay Sir James Nelson Mujano. Shout out po kay Quezon City Engineer CJ. My nephew from Public Works and Highway.
0: Okay. Alam po ninyo, dapat katulad ng sinasabi po natin paulit-ulit, wala pong magtatagumpay sa lahat ng ating mga pagkilos. Puro tayong ngawa, puro salita, puro dakdak. Kailangan po ay kumilos tayo ng nararapat para magkaroon ng isang tunay na pagbabago. Yeah. Nasa kamay po nating mga mamamayan yan. Bakit nangyari yung 1986 na sinasabi nilang people's power, di ba? Oh, hindi ko sinasabi na mag-people's power o mag-revolution tayo.
1: Ayon sa batas.
0: Kailangan kumilos po tayo ng matindi kung kinakailangan magsama-sama tayong lahat.
1: Yes.
0: Wala na po yung tinatawag natin political affiliation, mga iba't ibang mga paniniwala, religion, kahit ano pang religion tayo. Ha? Eh, magsama-sama po tayo. Ito po ay para po sa bansa at higit sa lahat para sa mga susunod na henerasyon. Yes. Gusto ba nating iwan ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga susunod na saling lahi sa isang bansa na walang direksyon at maaaring sa anumang oras ay ganap na mag-collapse. Yes. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, yun po yung sinasabi natin. Kung hindi po tayo kikilos na mamamayan, wala po tayong aasahan na pagbabago. Hindi po natin pwedeng iasa diyan sa mga ibinoto ninyo, inilagay natin sa posisyon. Pagkatapos, sila din po ang umaalipin sa atin. Tingnan yung ginagawa nito lamang si Marites Matibag. Tingnan po ninyo yung ginagawa ni Ombudsman Crispin Remulla. Oh, bantayan po natin ang ginagawa ng DILG Secretary. Lahat po sila kumikilos eh. at ang kanilang mga kilos at ginagawa ay puro laban sa katotohanan. Katotohanan na gusto nating marinig, gusto nating malaman kung ano talaga ang totoo, kung saan napunta ang salapi na galing sa ating mga buwis, na bawat isang mamamayan Pilipino ay nagbabayad ng buwis. Yes. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, saan napunta yan? At kung malaman natin, dapat ibalik nila kahit isang sentimo, dapat mabalik. Yes. Sapagkat yan po ay salapi ng taong bayan, buwis na ang puhunan ng mamamayang Pilipino, ng bawat isang mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: Kaya kailangan maibalik, magamit sa mga tunay na mga proyekto, programa na magpapaunlad at mag-aangat sa buhay ng mamamayang Pilipino. At hindi katulad ngayon na talagang hikahos na hikahos.
1: Sobrang hirap ng tao ngayon.
0: Tinangayin ng baha yung natitirang pag-asa. Yes. Ng mamamayang Pilipino.
1: Sige. Mula kay Sir Jeans Dennis Almohano, shout out to Chantal, kasing ganda ni Maris sa Rakal.
0: Sabi ni Rowell Claros, ang COMELEC ba ay tulad ng ombudsman na independent, na hindi pwedeng pangunahan ng ehekutibo at legislatura? Hindi ba sinabi na nga ng mga sundalo, apat na maleta bago mag-eleksyon? Kaya nga, nasingkaw si Abante, nasingkaw yung mga hindi naman dapat masingkaw na pumalit sa Duterte Youth Party List, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya meron. Oh.
1: Sabi po niya, Sir Bayani Ricarte, pagkalaban sa politika, kulong. Pagkakampi, paldot. Walang batas-batas. Lahat ay tama.
0: Sabi ni Robert Claros, kung political will ang paiiralin, bakit ayaw kunin testigo si Colonel La Chica nang matapos na kaysa gastusan ng gastusan ng 25 million per day expenses? Tama.
1: Mm.
0: Sapagkat ang itinuturo ng special disbarsing officer. Na si Acosta, na pinagbigyan niya ng 125 million na confidential and intelligence fund ay ito pong si Colonel Raymond Dante La Chica.
1: Mm-hmm.
0: O kaya marapat lamang na inyong ipatawag para malaman kung saan-saan niya dinala ang pera.
1: Yes.
0: Di ba? Siya ang susi eh. Para malaman ninyo yung tinatawag ninyo na accountability. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, eh paano nyo malalaman niya?
1: Nahalik ayaw ninyong pera. Ibinibigyan ng pera. Ayaw ninyong
0: patawag. Di ba? So, hindi natin alam kung saan niya ibinigay.
1: Mm.
0: Kung yung ba, ibinigay niya nga kay Piatos. Kung yung ba, ibinigay niya kay Jack and Jill.
1: Mm.
0: Di ba? Kung yung ba, ibinigay niya kay Don Pepot, di ba?
1: Yes.
0: Oh, eh, wala eh. Sino makapagsasabi? Nakita naman ninyo yung sagot ni Acosta. Wala akong alam dahil ako nagbigay lang ng pera. Oh,
1: ang
0: nakakaalam, si Kalimling, kung talagang gusto ninyo na malaman ang katotohanan,
1: yes,
0: kung talagang may Piatos, kung talagang may Jack and Jill, yung mga aliases, na mismo yung Divina Disgracia, hindi alam yung alias ni Benigno Aquino na Marcial Bonifacio. Di ba?
1: Yes.
0: E yan ay para ilihim yung mga pangatunay na pagkatao ng mga asset para mailigtas sa anumang gulo.
1: Yes. Ha?
0: O proteksyon. Di ba? Ayaw ninyo eh.
1: Tinatanong niyo, walang alam eh.
0: Kung sino-sino.
1: Yung may alam, ayaw
0: niyo. Gusto ninyo, ipresenta pa si Attorney Poa bilang hostile witness. Ngayon, meron na naman kayong limang witness na gusto ninyong ipresenta. Oh, eh samantalang kapag nagsalita na si Attorney La Chica, tapos na ang kwento, tapos na ang 25 million a day na sa halip na gastusin ninyo, Sa walang kabagay-bagay na hindi natin ding alam, dapat may accounting din yan. Mailaan sa mga pangangailangan ng mga nagdadaluhap nating mga kababayan. Mm. Yan po ang pangunahin natin dapat lalayunin, dapat gampanan, matulungan yung ating mga naghihirap na mga kababayan sa kasalukuyan. Ilang-ilang Cruz is watching.
1: Buwanin, Ma'am, ilang-ilang.
0: Luz Biminda, Santa Maria. Magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James. Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Madam Carmen, Sir James. Cindy Cruz, Carmen, I'm trying to call. Diyan sa DCRJ. Can't connect. Pakibigay nga uli ang numbers. Don Pepo.
1: Sa mga tatawag po, ang telepono po natin, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Tawag na po kayo.
0: Sabi ni Julie Manavis, good morning po, Tita Carmen and Sir James. Ingat po kayo palagi. Salamat.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, maganda po ang tambalang Riza at Tulpo. Isa pang virgin na nagmamalinis at model na pang patigas na kasintigas ng apog. Stupid at lovender.
0: Okay. Si Rick Oracion, nanonood. Leti Prias. Good day, Tita and Sir. Totoo ba itong balita na mayroon ng ipaparit si BBM kay Vice President? Narinig ko po sa kanila, sa kabilang istasyon, mayroon na daw siya na PPC na iparit kay Vice President Sara Taga Cavite. Isang gobernador daw po, aslam po. Hindi niyo pwedeng palitan ang ating Vice President Sara Duterte, di ba? Dahil ibinoto po yan ng taong bayan. Hintayin nyo, kung ma-impeach ninyo, ma-impeach ninyo. Mm. Kung hindi eh, di paano nyo papalitan yan? Yes. Di siya pa rin. Sige.
1: Mula kay Ma'am Merly G. Como, akala ko magaling si Luistro. Eh bakit kumuha sila ng mga private lawyers?
0: Sabi ni John Panopio, ang taong eng-eng kapag wala mahanap na puna at mapikon, mag-default sa insulto ay sinyales ng belo. C-level ang IQ. Watching from Sydney. Watching kasi hanggang ngayon, di pa rin sila, ano yan, pasi, di pa rin gumagana yung all sound only ng broadcast nyo sa mga internet. Walang sound ang ating internet. Okay.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, dito po sa Japan, pag may iskandalo, hiyang-hiya na, pero meron tayong mga tip na 300,000 sa chicks, may party na, may sexy dance pa, yung mga kakbay na halos apo na niya yan. Senator, model ng robust only in the Philippines.
0: Opo, sa Japan, kapag ka nasangkot lang, nagharakiri na, nagpapakamatay na yung iba eh. Sa hiya, kasi sila po, since bata na nagsimula pa, tinuturo na sa kanila yung mga magagandang values. Yung pagmamahal, yung pagiging patriotiko, yung pagiging nationalistic. Yes. Ha? Eh sa ating wala po, inalis nga eh. Di ba?
1: Mahiya kayo, hindi nga nahiya. Wala naman kay si Rick Oracion, after the concert ni Pinocchio, nag-aerial view siya kasama si Vince Jolly. B, wala ngang mga rescuer ang presente sa dilubyo. Wala ang Navy, Marines, AFP at PNP.
0: Oo nga, dapat nandoon sila eh. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninong James, saan mga savings money, savings gold sa Pilipinas, dapan-dapa, bagsak na bagsak ang Pilipinas sa ekonomiya. My God.
1: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, dati ang daming tumutulong sa Pinas. Pag may baha, mga sundalong tumutulong, mag-rescue. Ngayon wala. Wala nang alam na ibang bansa na sani lahat ng gobyerno na magnanakaw at kapabayaan.
0: Simula yan ng Yolanda. Bilyon ang nakalap na
1: donasyon
0: sa Yolanda. Wala naman nagawa. Nakatabi mga bahay. Panahon po yan ni Noynoy Aquino. Diba? Sabi ni Rowell Claros, sino po yung magiting na judge na hindi sumang-ayon na alisan ng pananagutan sa plunder case? Si Bunuan.
1: 2-1 eh. Naging 2-1 ang desisyon.
0: Sino nga ba? Hindi kaya si ano?
1: Hindi pa isa sa mga ayon eh.
0: Sabi ni Sally Sueño, wala hinto ang paglilimas ng tubig baha sa kabahayan ng mga nalubog sa ninang walang hintong paglilimas ng mga walang niya sa kabanambayan. Napaka-miserable ng nangyayari sa bansa.
1: Mula kay Sir Joe Latore, good morning po Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Evangeline De Salisa, good morning Tita and Tito. Mr. President, pasukahin mo ng pera ang mga ninakaw na flood control funds para repair ang nasaranta ng baha at gumawa ng tunnel o reservoir kung saan dadalhin ang tubig baha. Di ni Pipay ang solusyon mo. Si Pipay ang solusyon mo. Okay.
1: Sabi ni Sir Danny G. Macaul, good day po, Tita Carmen, Sir James. Confidential funds at ni BBM yung 10.1 billion approved agad sa Congress sa pangunguna ni Congressman Adjong.
0: Oh, yan si Adjong, dadanan-dada rin niya. Oh, sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Attorney Poa, para ang isang kumpanya, ini-interview lang, balik-balik lang ang tanong sa kanya. 5 hours of hearing, worth 25 million. Wow, mga anak kayo ng...
1: Mula naman kayo sa Alisueño, huwag nang ibotong paulit-ulit na pangalan na Aquino Marcos, ang tagal na nilang namuno. Hanggang kaapu-apuan, pero wala na bago. Ang Duterte, nakita ang kaibahan at naging safe ang bansa.
0: Yes, okay. Sabi ni Evangeline De Salisa, ipatigil mo, Presidente, ang airport sa Bulacan at reclamation sa Manila Bay. Ang dami na nating terminal eh. Binenta pa yung terminal 3 ba yan? Pag-aari ng mga oligarchs bukod sa basura at climate change. Yan ang pangalang dahilan ng plus-plus. Eh, yung lugar daw na yun na posibleng lumubog.
1: Bulacan-Bulacan.
0: Posibleng lumubog.
1: Airport din na ginagawa ko. Mula naman kasi rekurasyon, mabuti naman, wala ang pangalan ni Crispulo Remulla sa 5 candidates for Supreme Court Chief Justice.
0: Diyos ko, eh nakita naman ninyo, yung mga walang kasalanan, nagkakaroon ng kasalanan, hindi man plunder, naging plunder. Yung dapat kasuhan ng plunder at makulong, no, hindi nakasuhan. Pinayagan pa na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? O, sus, Mariosef, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Leti Prias, Tita, and Sir, ask ko lang po, ang budget nila araw-araw sa impeachment na 25 million, kanina po pumupunta yan. Pinaghahatian po ba nila yan?
0: Hindi naman siguro, ginagastos.
1: Gastos daw po yan sa
0: hearing. Pagkain, maaaring sa mga private prosecutor, sa mga iniimbita ng prosecution. Pero bakit ganun? Hindi rin patas, di ba?
1: Dapat may
0: bakit
1: resibo
0: dapat
1: din.
0: Bakit dapat yung depensa kasama rin sa pagkain dahil kasama yan sa 25 million budget. Pero parang sila-sila lang na nasa prosecution ang nakikinabang. Diyan sa 25 million, waldas kayo. Oh, sige.
1: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, sobrang dilubyong nangyayari sa bansa dahil nagsalib nga mga salot na magnanakaw, wala nang hiya sa gobyerno.
0: Wala nang hiya sa gobyerno, wala nang hiya sa tao. Sabi ni Sally Sueño, di daw tama paggastos ng confidential funds ni Vice President. Musta naman ang paggastos ng flood control? Puro ghost palpak ang say mo, bebe, na walang alam.
1: Yung ghost hindi nahanap eh. Wala naman kaya sa rekurasyon. Hinuli daw si General Torre ng LTO sa paggamit ng kotse na di magkatugma ang registered number. Ano yun? Karna pang gamit niya?
0: Alam mo, usually, nangyayari yan eh. Kasi noon may isang kaibigan ako na humiram ng sasakyan. Sa isang opisyal diyan sa Camp Crame. Di pinahiram. Nung nasa kalsada na siya, hinahabol na siya ng highway patrol. Pagkatapos, nalaman niya na yun pala ay isang carnap vehicle. O di, natakot pa sila. Buti na lang tinawagan ako.
1: Naipaliwanag.
0: Naipaliwanag.
1: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, yung nagpagawa ng barangay hall sa Manila na walang permit, tama bang paggastos doon? Ang kapal ng mukha niya. Siya bang pasimuno sa impeachment? Ang kakapal ng mga mukha.
0: At siya pa yung ano, ang tawag dito, lead ng ano, good government. Good diba? Paano maging good chairman government? Paano maging good government? Good bakit government ka nagpatayo sa sidewalk? Ha? Ng
1: alam permit.
0: Barangay hall ng walang permit. Sino ka ba? Dapat lahat tayo sumusunod sa batas. Kahit pa ikaw ay congressman, kahit pa nga presidente.
1: Yes.
0: O, kailangan susunod tayo sa batas. Dahil kung di natin susundin ang batas, eh walang kaayusan. Magulo. Kaya nga lumika ng batas para magkaroon ng kaayusan, yes, at nang magkaroon ng kapayapaan.
1: Eh, 19 million yun. Dinurog lang. Dinimolis. Ay, naka. Yun, Sally, Ma'am Sally Sueño.
0: Ay, teka, sabi ni Romy Ochoa, 125 million hinahanap, pero yung bilyon na ninakaw ng kongresista, nasaan?
1: Tumpak.
0: Oo nga.
1: Yung nagtataka tao eh. Yung 19 million sa barangay hall, walang pananagutan yun.
0: Kaya nga pinipilit ninyong lokohin ang taong bayan eh. Pinipilit ninyo na gawin tanga ang taong bayan. Nakita ninyo, ang taong bayan mismo nagsasalita. Ay, isip nila yun. Oh, parang 25 million hinahanap ninyo. Eh, samantalang yung bilyon na napunta sa bulsa ng mga congressman, hinahanap ba ninyo? Oh, ikaw, Luistro, ikaw, may bilyong-bilyong kang maleta eh. May milyong-milyong halaga ng maleta. Ah, di ba? Ang napasa iyo. Base yan sa sinasabi ng
1: Marines.
0: Ng mga Marines o ng dating sundalo. Oh, di ba?
1: Sabi ni Ma'am Mary Giacomo, kaya nga malaking question sa prosecutor eh. Bakit di ipatawag sila chika nang matapos na ang paggastos araw-araw ng ilang milyon na gastos sa impeachment?
0: Sabi ni Rowell Claros, ano ang similarity nila chika at Bunuan? Si Bunuan inalis sa plunder case at tumistigo. Sila chika naman ayaw gawin testigo. Naging pareho sila dahil pareho silang susi para sa katotohanan.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Cindy Cruz, ang Central Bank Governor na nagsasabi na bagsak na daw dahil wala ng investors na gusto mag-invest dito sa atin, sa ating bansa. Sa totoo lang, hindi natin kailangan investors na sila lang kumikita. Mayroon pong nakalaan na pondo sa lahat ng infrastructure projects na iniwan ng dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Iyan ang pinag-iingatan niya from C3, C4 to C5 hanggang C29 iyan. Iyan ang gustong itago ng administrasyon ito kaya nila tinatag ang Maharlika Funds.
0: Kaya nga hinahanap natin eh. Si Vice President Sara Duterte para itanong kung nasaan at sino ang humahawak.
1: Para sa tao at sa bansa eh. Dapat pakinabangan ng tao at bansa.
0: Sinasabi ni Cindy Cruz, di ba?
1: Yes.
0: Oh, tatanong natin. Tuta, lahat naman tinatanong nyo kay Vice President Sara Duterte. Lahat ina-action nyo, tinuturo nyo si Vice President Sara Duterte. E di tatanong na rin natin kay Vice President Sara Duterte, sino ba ang may hawak, di ba, ng susi para mabuksan yan tinatawag na pondo, ha? Na para magamit, hindi lang ng mamamayan ng ating bansang Pilipinas, kundi ng mga
1: wealth of humanities.
0: Buong mundo, yung wealth of humanities. Hanapin nga natin yung
1: susi.
0: Si Vice President Sara Duterte. Sige.
1: Mula naman kayo sa rekorasyon, nag-aerial sa Tarlac, sina Pinocchio at Vince Jollibee. O bakit sa Tarlac? Akala ko ba sa Davao ang epicenter ng baha?
0: Sabi ni John Panopio, ang hinahanap na kung saan pupunta ang confidential fund kay Vice President ay katiting kumpara sa gastos at patuloy na ginagastos sa impeachment na to. Nasaan ang ROI ng mga ginagawa ng mga anti-Duterte? Asa na nga ba? Eh sila, hindi sila nagpapaliwanag. Oh. mambabatas ng mga pangit. Abet, sino ba mga pangit ng mga mambabatas? Si Luis Truba? Si Dilima ba? Sino ba?
1: Depende sa tingin nila. Beauty is in the eyes of the beholder. Sabi naman ni Sir Disdes Hermono, Tita, day 21 na ang trial. What else is new?
0: Ilang-ilang crews can't connect, kundi busy Marie daw. Rowel Claro, sa Facebook lang kayo, walang sound, pero sa YouTube meron, at meron na sigurong tumatrabaho sa Facebook. Sus Mario Josep, oo, tinatrabaho ninyo kami. Ay, nako. Sige.
1: Wala kay Sir Bayani Ricarte, ordinaryong Pinoy, butas ang bulsa, pagkakampi, nasa maleta ang pera.
0: Boyet Blasco, gandang umaga, Ena Gray, ang sabi ni Subiri, pagod na sila. Di na sila natutulog, di ba may kapalit naman ang paghihirap ninyo? What a statement. Senator Mig Subiri, hindi ba nagpresinta ka? Hindi ka na magkinuha ng tao. Nagpresinta ka. Ibinoto ka para maging senador. Huwag kang magsasabi na pagod na pagod. Ikaw ay isang public servant.
1: Yes.
0: Kaya ikaw, pressure na magtrabaho.
1: Mula kay Sir Disney Salmohano, Tita Carmen, di ba ang Malacanang may disbursing officer din yan?
0: Mm.
1: 4.5 billion.
0: Sabi ni Sari Sueño, Senator Robos, Robos, di ba yung ano? Oh, pampatigas ng ano, tuhod.
1: Tuhod yun. Oh,
0: pinagtatawa ng baka mo, ang alias Patos, belet na paborito mo. Tangnungin mo muna alias ng utol mo na si Erich. Alias, ano ba alias ni Erich? Di ba si Erich ma? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, makugulat na lang tayo si Jesus Remulla, naging next Chief Justice, tapos si Matibag Ombudsman. Nakakatakot yan. Oo nga naman, Sus Mariosef, kawawa naman tayong mamamayang Pilipino. Yung mga kalaban, yung mga magsasabi ng totoo, maninindigan para sa katotohanan, sigurado lahat kayo kulong.
1: Wala ka, Sir Bayani Ricarte. Walang makuwang witness, kundi hostile witness. Prosecutors walang sinabi sa defense panel.
0: Sabi ni Leti Prias, ano po yun? Ano po yan pagkain nila sa impeachment? Ginto? Kasi milo ng halaga eh. Pwede.
1: Mahal yung caterer nila, ha? First class daw.
0: Pagkikain tayo doon.
1: Wala naman kay Sarayan Catalan. Ayan, okay na daw po eh, Sarayan.
0: Sabi ni Cindy Cruz, natatandaan niyo ba yung video interview ni dating First Lady Imelda Marcos sa Senate noon humihingi siya ng tulong, unleash the asset in the hands of trustees. Yan ang totoo at yan lang ang sagot sa lahat ng problema sa buong mundo. Meron dalawang trust account yan ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Maliwanag din niya na sinabi niya sa interview niya sa US, real trust, not a blind trust. Oh man. Sige.
1: Sabi ni Sir Regis Dennis Almohano, ngayon bendalo na, Ben David na, comedian sa sine.
0: Ah, si Ben David.
1: Oh, hindi.
0: Sabi ni, bagay pala sa'yo.
1: Bagay pa.
0: Sige. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Thank you po.
1: Thank you po. Mula naman kay Ma'am Elaine Bartasar, yung mga senator judges ay may mga nakaumang napalakol sa leeg nila eh. Kaya sabi ng isang napapagod na raw siya, kasi nakukonsensya na siya. Ganon din yung iba dyan.
0: Oo nga, pero sabi ko nga sa'yo, pagdating ng butuhan,
1: Magkakaalaman.
0: ha? Dahil yung iba dyan, hindi boboto. Sapagkat alam nila na yun na ang huling. Para silang nagbikti. Wala na. Tapos na yung kanilang karir.
1: Yes.
0: Diba? Sabi ni Sally Sueño, Mr. President, tayong di tapos sa pag-aaral. Bangag daw. Sabi ng ate niya, may DPWS na hindi engineer. Mga senador, walang alam. Saan pupulutin ang bansa? Saan nga ba? Sino ba ang bumoboto? Di ba tayo? Kaya tayo rin ang dapat sisihin. Kaya sa 2028, abay magbago na kayo.
1: Bawi na tayo. Bawi. Mula kay Sir Bayani Ricarte, basta pera. Huwag mo nang hanapin, naka-safety na eh.
0: Sabi ni Rick Orasyon, video president Ed Francisco nagsalita na iniwanan na rin tayo ng mga investor. Wala na bang magdi-deposit, sir? Ako rin, alisin ko na yung deposit ko. Sige.
1: Sabi ni Sir Tiyo, pwede bilhin ng mga sahabo. Try niyo po, Sir Tiyo.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Thanks for me reading my comments. Bukas na naman.
1: Yes, thank you po, Sir
0: Romeo. Sabi ni Sally Sueño, Bebe, nasaan ang pinagyayabang mong flood control? Nasaan ang konsensya nyo? Nakikita nyo ba mga lubog sa baha? Naghihirap. Bebe, bakit parang pagiganti sa Pilipino? Kaya ginusto mong maging pangulo? Walang makitang masakit sa puso mo.
1: Mm.
0: Hindi, kasi meron din mga tao na kapaligid sa ating pangulo na kuminsan nadadaig yung gusto ng ating pangulo. Eh, katulad niyang sinasabi, aasa pa ba kayo na makakasuhan itong si Romualdez?
1: Mm.
0: Eh, maluwanag naman sinabi ng ating pangulo sa kanyang huling sona, masakit sa kanyang kalooban na nakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So, asa pa kayo?
1: Wala kay Sir Jacob Duray. And okay na daw po eh, Sir Jacob.
0: Sabi ni Menchime, sobrang mahal budget nila sa food. Ano lahat kayo? Patay guto.
1: Wala kay Sir Eduardo Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Konting palaon na lang. Matatapos na rehimi ni Marcos. Maraming magbabaligtaran dyan. Yung mga nakatanggap ng maleta, magsilayas na kayo.
0: Naandahan kayo. Kaya hindi na tayo nilalagyan ng audio sa Facebook. Naandahan lang po, ha? Huwag masyadong mabibigat. Medyo gagaanan nyo ng konti. Sabi Cindy Cruz, Carmen James, gustong-gusto na lumabas ng trustee. Pero tinitignan niya kung sino talaga ang magpapakatotoo at gagawin ng nararapat. Sayang ka, BBM. Ilang beses nag-try pumunta dyan sa'yo sa Malacanang.
1: Mm.
0: Ha? Nakalimutan mo pa. Gusto mo nga kumuha ng kopya. Inutos mo kay Jojo Cadiz nung ikaw ay senador pa.
1: Mm.
0: Noon, nakalimutan mo nga. Dahil sa siguro sobrang lango. Hindi ko alam kung ano. Saan siya lang, ha? Sige.
1: Sabi si Jaime Samuel Bernante, bukas ulit, bandido, ingat mga ninong at mga ninang.
0: Sabi ni Menchime, sobrang galit na mga tao, bumaba na kayo sa pwesto, hindi naman po basta bababa.
1: Hmm.
0: Siyempre, hanggat makakakapit sila, kakapit sila dahil kapag bumaba sila, sasabayan na po sila ng mga kaso, di ba?
1: Yes.
0: O kaya siyempre hanggang makakakapit at makakaalis ng ligtas, gagawin nila yan. Mm. Okay, so.
1: Nandiyan po tayong time.
0: Mm.
1: Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat kayo, mga James Gojo. Lagi pong sabi, lagi pinigay niyo mabuti. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo. Maraming sakit. Mag-face mask dahil po sa usok na haze, mga kaibigan na galing sa
1: Indonesia.
0: Yan, mga kaibigan. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with David Harper. Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, says the country will benefit from U.S. private investment after Caracas and Washington signed an agreement on oil exploitation. Under its terms, a U.S.-led company will hold rights to a fifth of Venezuelan oil reserves. Ms. Rodriguez emphasized the need to rebuild a sector whose output has been steadily falling. Critics have described the deal as neo-colonialism. Palestinian officials say two teenagers have been killed in the occupied West Bank during an attack involving Israeli